0: Congressman Jess Marquez sa Metro Manila nga may busy sa budget hearing.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: May ginpadagang mensahe si Congressman Jess Marquez. Pwede ko bang basahin ang message mo about sa latest political development, Congressman Jess? Oh, kailangan nanay nga magsugot ka. Bago ko basahon da. Ha? Basahin ko ba tong message mo about sa pinakalitis nga political development? Sa amon, bukod sa amon. Ha? Sa akon nga nabato ni information coming from Banga kahapon. Okay, sige. Hararoan na nga sabat. Ay, nagpangutan ako ka BE pa actually. Nagpangutan ako kay Congressman Jess Marquez ka BE. Ako na arang hambago. Good evening, Kong. How true? Nga nag-api na si Antong sa inyo. Eh, makara nag-response aruaton nga Congressman. Anang hambay ni Congressman Jess Marquez. Pamati Charlene, ha? Pamati Charlene Mandin Aguilos. Una sa Carabao Island. Hararoa ay kong Jess nga sabat. Good morning, Jujet. That is what I have heard as well. Although I have not yet had the opportunity to speak with him personally. So, wa pa tanak istorya ha, si Congressman Jess Agse, dating Mayor Antong Maming, or dating Mayor Erlinda Maming. I sincerely hope that the reports are indeed true. Kabay pamanarong balita, matuod. Because this could be a positive development for the people of Banga and for our local leadership. E nag-inkwento manabira, ha? Ah, mga Marquez ag mga Maming kung nagtaliwan nga mga eleksyon. Last eleksyon nga ni, haya yat sana sa grupo ni Kong Haris Cora. Opposition sa Sanderay. Butamago, nanda tarang ginbit-bit nga congressman last eleksyon, it mga Maming, hay si Rodel Ramos tana. Ha? Ah, si Rodel Ramos tana. More than anything, I hope this become an opportunity for everyone to set aside political differences, personal interest, and past disagreements. Banga can only move forward if its leaders and its people choose cooperation over division and put the welfare of the community above politics. This is a time for unity, mutual respect, and a shared commitment to the progress and well-being of every Banganhon. Whatever our affiliation may be, we should always remember that we are one Banga and our common goal must be to serve our people and build a better future together. Ganyan po kasimple lang ang sagot ni Congressman Jess Marquez. Wa pasanda nagka-istorya personally. Ha? Pero sana ko nung nabatian, aga kung magmatuod man da, hay natural, manami. Ha? Para sa banwat Banga, nga magbilog man rong mga Bangan nun. Doon nung pinakatinor it mensahe, coming from Congressman Jess Marquez. So, klaro na, hopefully, maabot natin si Mayor Antong, ha? May number ba kita ni Mayor Antong? Kung matuod ginman, ay, kutana ang kana kung matuod ginman Mayor Antong Maming, nagapamati man dahi mao eh. Kundi man perme, pero kung namat, nagapupamati man si Mayor Antong. Di ba ka Mayor Antong, Maming, una sa barangay istansya.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Ay, babe, pag pangutana ko kabi sa pinakamagapit sa bilog o sa pinakamagapit gid, ay pirmisa ng nga iba. Ganaywara, pag pangutana ko ay iba't abirotunog. Iba't abirotunog ko anang sabat eh. Napaka-unusual. Ako na akong gabasahon, doong sabat ka akong eh. Kaya there's something talaga. There's something wrong. Do sa Batabit, tao kay Mayor Antong. Mas may gaya sandang mag-asawar tanungin. Dahil sanda ba tarong ga-desisyon? Eh, di ba? Kung close ka mo, ita sa katawo ay hindi ganyan dapat eh. Do tenor ita itsabat eh. Dapat, kung hindi matuod ra, dapat gindinay yun da eh. Ha? Kung bukod it matuod ra, gindinay yun dapat da. Ay, Jet! Ako ta nakasayod. Ay, dahil ako ta pirmi kay bahan ni Mayor Antong. Mawara ta dapat do sabat ka ra eh. Agbukon ta't binatuod ron. Ha? Nga si Mayor Antong at si Mayor Ilinda naghalin ha, sa mga Marquez. Iya, tagihapon sanda kay Congressman Tedarisco. Eh, di ganyan yung tenor eh. Ay, tao, takay Antong. Ah, tao, takay Mayor Antong. Sanda, takotan na eh. Sanda, mataro na ga-desisyon. Ah, di ba? Parang hindi normal sa tainga kung pakinggan yung ganun sa isang taong malapit kay Antong Maming eh.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero hopefully, mapakotan na ta si Kwana. Dating Mayor Antong Maming. Oh, good morning, anay. Kay Nini Jane Ambito. Aga sa Bilog Ambito family. O na sa Libtong. Sa istansya. Magag-umon niya gahon, Jit. Ano rin posibilidad niya makasugod man niya sa klandong more power? Amat sa malisod pa. Wap manabit actually. One time dong more power, nakipag-meet kay Mayor Jory Socro. Ha? Nakipag-meet kay Mayor Jory Socro. Nga, siguro, base ko na kung pwede, nga, sumugod sa kalibo. Pero, after ko na tong pagbisita taga more power, ya kay Mayor Socro, wagon man, wag kita't binati. Wag kita't binati man nga, interesado gid dong more power nga sumugod sa aklan. At syempre, yaro akel ko. Ah, may akil ko pa manabi.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Ang number one karon, syempre mga political leader sa Aklan. Dong ruling political local political party'ng Tibyog. Masugot baga sandara. Side man kita. Ko sitwasyon sa Aklan.
1: Todo komentaryo.
0: Pero sa makaron, malabo pa nung bini, malabo pa. Makaron lang permi kita sa service sa Kelco. Kinangagi naton, rumay kompetensya. Good, basi magsadyaon lang ng atong kuryente nga, madangat, salamat, God bless. Tama ka, dahil nga, kung may monopoly, hindi manami abi, kung may monopolyo. Basta nga ni may monopolyo, bukon kita't manami. What healthy competition, nag-aabuso kita kayo. Hindi man tanan, pero kabuan kita, nag-aabusar pag may monopolyo. Siyempre, pag gusto sanda, what kompetensya eh. Tanawa tong tubi. Imbes nga naganami, nagabulok. Dahil luwa, it kompetensya. Pareho mat power, what kompetensya eh. Solo. Atong tubi, solo man. What a healthy competition. Do alcance kita ng mga concessionaire at mga konsumidor. Wa magitat pilian. Bakit? May choices ba tayo? Wala naman tayong choices eh. Wala tayong choice. Whether you like it or not, kinangan mo rong kuryente. Kinangan mo rong tubi. Di malin ka. Wa ka matibang pahainan dahil wa matiba nga player. Kung may iba ko dang player, may pilian ka. Iwa ka matpilian. Kaya wa ka ginit ka choice manwa. Kailangan mong tanggapin. Kasi wala ka namang pagpipilian eh. Di ba? Alas 11:13 eh.
1: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo, Todo.
0: Karon lang itry lang na akong bagsik ni Juan. Normal yang dun jet nga rate sa Kelco. Patay-patay man anang serbisyo. Pero bisan pa baalin na. Sabi nung Gawesan Bisaya, sa mga elektriko o pata, ay kung na aton nga ibasi sa Kabilugan, pang number 2 rakel ko. Siyempre, number 1 gid, more power. Akel ko, number 2. Pero sa mga electric co-op, sana number 1. Pero di hama ka mas manaba, ro more power. Ro pangutana, may chance ba? Ro chance, may chance kung may chance. O gali mat sa manipis. Sa makaron ha, sa makaron. Manipis dong chance.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo, radyo todo.
0: Dali lang dong. Blessed morning, anay. Sa akong kumaring ante ag kagawad ng si Soto Season. God bless man. Matsa maabo man imong nansunis, ah. Ah? Basigun maaki guman si Chin na to, eh. Nag-post ka guman. Toto Bobot, Taski, Berte, good morning, gino na sa Mabilo, Kalibo. Good morning, aga have a safe Tuesday man, Auntie Dailin Ong de Felipe, una sa Libtong. Kay Ma'am Gima Tolentino, good morning. Amabella Jimenez, sa Mabilo, New Washington. Happy Tuesday, Engineer Bernardo Biray Moises. Happy monitoring man kay Judge New Body, Body Marine. Una sa Andagaw.
1: Todo komentaryo.
0: Good morning. Hindi na bimag, sir. Naasiwa ko mag pabatit mga sir, sir, nga rag mga idol, idol. Oh, hindi yun magbutangit, sir, abi. Agde yun pagbutangit mga idol. Uwa man ako na ila, tawgong idol. Kasi ang idol ko, si Lord. Lord lang ang idol nating lahat.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Dapat watakitat ginaidolo. Atong idolohon, si Lord. Ang mga sir, hindi naman ako teacher. Ano lang, chujet lang. Oh, katodong jet. Good morning, Congressman Papa Jesus Marquez. Good morning, California. Halin sa Carabao Island, Hambil, San Jose Romblon. Nga nagbakasyon grande, Charlene Mandin Aguilos. Good morning, gali, kay Bea Alexandra, kay Cassandra, at kay Joshua Marquez. Ora sa Metro Manila. Kahit hindi nakakaintindi, nakikinig pa rin daw. Thank you, Gida. Especially kay Bea, rong eldest ni Congressman aga Ma'am Cory Marquez.
1: Todo komentaryo.
0: Masawa ka natapos ang improvement sa Pastrana Park. Sin mag-opening salbo baga rong LGO Kalibo. Ana karon nga target patanga completion nung Bernard, Engineer Bernard. Matsa January 30 pata. 2027! Tapos yung tarwati atihan. Ah, rinong target completion karon. May mga komentary. Ah, okay. Sa line 5, good morning.
2: Ah, good morning ka.
0: Yes, sir. Good morning.
2: Kainan ka pa mati man ako, no? Kasi rin ka maturan, tanan doon ka katabo to sa...
0: Kalibutan.
2: Ay, natawag nga. May realidad nga admitaw na ito. Una-una, Raquel, ko ito, no?
0: Mm.
2: Ano katunayan? Ay, well, may consumidor mo kita.
0: Oo.
2: Ay, mga buhay na nakon. Bisan pa paano, may una.
0: Correct.
2: Di ba?
0: Correct.
2: Hindi nga, tatanan nga nabi ay, ako mismo ay nag-consideran man, bisan si imong balita, toto. Ang salamat nga ito, Jit. Dahil si imong pagbalita, tanan rin problema. Bukong problema hasta sa bilong nga kalibutan, nag-abot yung busis. Nga rayo nagkatabulya sa aton, ay admitaw na ito do katotohanan.
0: Tama.
2: Tanan do bagay may solusyon.
0: Tama. Tama.
2: Tanan bagay may solusyon. Ay talaga pamati. Ay, huwag man siya nga mayat kita, pero realidad ato admitaw nga kung ano roon na pasyamata na ito. Salamat nga po ang may dayan nga gahon.
0: Good morning, Gid. Sa mga taga-tigayon, oh, good morning, Gid, ha? Daddy Bert Tabasa. Nagasigabong ra ng karaoke ka na sa tigayon mga karon. Pati kaiping na sakop.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo,
0: o,
1: araman, radyo todo.
0: Ay, nagapamating yung mga taga-Palay. Yeah. Baluarte ni Mayor Michael Aga Rodel Ramos. Eh. Palay. Palay Batan. Wala sa Sitio Kulabdog. Wala sa mini sound ni Ernie Feliciano. FEL mini sound. Tatak Paris, Mami. Good morning. Greet lang naman among Nanay Yuli Oreta Silva.

0: kay kagawad Josel Arboleda Cuadernal. Happy morning. Nagapamatigid kami sa Boracay, Sanday Olok Puentes, Ninoy Puentes, Agrayan Puentes. Good morning, Gid. Konsehal Josel Arboleda Cuadernal, ita sigkay pero taga Kaliso tay mao. Kay Oscar Teodosio. Nakita mo na si Rinald sa Ogan. Kita ko man yan imaw, yawon mo makaroon. Good morning kay Oscar Teodosio na sa Tambak. Kay Kapitan Lourdes Nini Reyes, Kap. Good morning kid. Kay dating Kapitan. Nakita ko kung siyang adlaw si Kapitan Toto. Ba't sa okay-okay na? Ha? Ba't sa okay na? Dating Kapitan na Toto Lando Reyes. Good morning kid. Padoy. Takbong pogi. Good morning, Jet. More power. God bless. Good morning, Gid. Ara. Ano ka ba tuod? Ha? Dating SB Chudoro Otoy Navarro sa Villorente. Gasta makaroon yung appointment. Hindi kaya po mapirma-pirmahan. Ay si dating Mayor Charit daw, may gusto man nga papungkuon nga gina-albor, Gid. Ha? Kay Congressman Joven nga kung pwede akumudahon, Gid, o anong gusto man papungkuon sa konseho. Agsang bilog sa rason yatara. Haman din yung appointment nga dayo ni Bagto Zapata nakahanggi hapon makaron. Nakabitin pa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agnano ka ba tuod? Nga pati ko na si RM. Interesado man nga ni ko, no?
1: Todo, komentaryo.
0: Good morning! God bless ang more power! Arriba naman siya! Inyong arriba naman siya ginasinangagan. Natagbo kita ko sa naman siya nga ra. Slogan nga slogan. Agarong arriba naman siyang slogan, haro na gabi katang sa plaza. Kung waka mo na ilat ta, arriba naman siya, was kanyo rin yung haro nga slogan na sa plaza. Ngayon pa obrang arriba naman siya. Ano kita ro issue sa halik arriba naman siya? Slogan nga slogan ginasinangagan nyo pa. Diyos mayo mga taga-numan siya ang babaw ng kaligayahan nyo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Diba, Toto AJ, Villanueva, Hawod? Good morning, Gid. Ismililin. Oh, haman ita. Daw masyadong masangag rin yung aron nga slogan, nga slogan. Ha? Ginaubrahan mala ordinansa para mangin opisyal. Doon nga riba naman siya actually. Arriba naman siya man ginagamit yung slogan, di ba? Kanon nyo pa ginaginamit dong arriba naman siya nga slogan. Ginaubrahan malak ordinansa para maging opisyal. Hindi ko ta maintindihan kamo nga mga taga naman siya, hindi man tanan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo,
0: amat
1: radyo,
0: haling pati todo. Slogan ito man siya nga arriba naman siya ginasanangagan. Kunwa ka muna i-light arriba. Bailuhin nyo it liksi, gumpat, jump, o kung sa Ilonggo, tumbo. Liksi naman siya, gumpat naman siya, o tumbo naman siya, pwede man. Kay Chile Temporasa, good morning sa Thailand. Dating Kapitan Yupem Yutem de Lesena, more power, o nasa poblasyon Makato. Kay Isbini Nenayli, buenos dias. Shout out kay Woodsticker Francisco, the Master Cutter. Dr. Jones at your service. Good morning, Tres Hermanos. Kay Junelin Vega, wala sa naman siya. Good morning, Gid. Kagawad to be. Kung hindi man ngayon, sa 2028. Pero kung makabuo, si Makalinta, Lagro Lampril, ita TRO, base magkagawad ka, Gid. Classmate, Chari Baltasar Yap, una sa Ilawood. Mubo. Kay, ba, nakita kaming daywa kara. Nagkita kami ito sa Blessing It Bagay ni dating Mayor William La Chica. Mabuhay. Actually, ano mong istorya ito? Ha? Kapinid si Congressman Jojo Ang? Kabuhay. Ano mong pag-uwi istorya ito?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Karon ko galing balikan, ha? Agro ako ng awahan. Kung umabot it sobrang sang oras si Congressman Jojo Ang ito sa bagay, ha? Ni dating Mayor William, si Congressman Tenaris, kuwangan it 5 minuto siguro. Pumapicture ang imaw, naglow lamano, wangan it nakasugod sa bagay ni Juan, wangan it nakasugod sa bagay ni dating Mayor William. Asa yung sa

0: igwa. Asang imo sa may compound yang. Sumugod yang sa compound. Nagpapicture, nagpalamano, ag sumibat insigida.
1: Walang inaatras.
0: Diba? Nakaka... ngawa. Nangawa kita ko. Nga basta na lang nagpapicture, naglamano, at biglang umalis na lang si congressman. Something wrong man yata. Ha? Something wrong man yata with the congressman, former congressman Ted Haresco and former Mayor William Lachica. Ha? Kasi nararamdaman kong hindi talaga feel ni congressman Haresco ang ambience pagdating doon sa compound ng mga Lachica.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
0: Naramdaman mo rin yan, Mary Eden Adok, madam. Oh, nice meeting you, ha. O, nasa istansya. Kay dating kagawad, ag makapitanda kung madayon eleksyon, kung hindi sa 2028, Mila Inocencio Tayco, Itanyo Buswang, ang pag-unlad ng bayan ay nagsisimula sa pagkakaisa at pagtutulungan ng mga leader. Ano man ang pagkakaiba ng pananaw. Kapag sama-sama at may isang layunin, mas magiging malakas ang serbisyo at mas mabilis ang pag-unlad. Tama agad. Para sa kapakanan ng mga mamamayan. Good morning, Kim Motorjet. At kay Tres Hermanos and family. Aling kay Wood Sticker Francisco. Paabot ko lang, Sergio Caribo. Hamanwa taginadak para yung mga masangag na tambutso, kasakit, pamatian. Tama, don pobre. Dalo aton nga, mga traffic enforcer, kap or bisan sa kalibo PNP man, daw sa waay lang sa ilabungog.
1: Mabilis sa himpapawid, Jujet the Jet Reyes.
0: Kay Mambilya Lucero Crispino, good morning, kid. Hugod yun da ni Uno sa Kanapay. Agali. Mayad. Good morning, Jet. Ag sa tanang nga nagpamati sa imong programa, good morning, kid. Kay Will Andrade Tambong. Ag sa mga taga-aktoda. Haraw man imaw katulong, Jet. Ginabas yun na. Wrong edge yung kalibo. Pabaye, abin mo, arbitore. Ana taro ng opinyon. Respetuhan ka taro ng opinyon. Ana taro ng pananawan eh. Ma'am Blinda Tay, good morning, kid. Kay George Makabinta, sa naman siya? Arriba naman siya. Arriba. Inyong arriba ang ginasinangagan nanda.
1: Todo, komentaryo.
0: Makabungo-bungo kita. Slogan nga slogan. Ay, Diyos mio. Mga taga naman siya. Okman todo. Naman siya. O, pwede ba gano? Todo! Naman siya! Ama ni Gipoy Quintana Ablan. O, pwede ba to? Ano po ko sita? Arriba kon wamat aksyon para umunlad na gumayos ng banwa. Jet! Good morning ag sa mga taga-barangay Tambak. Pwede tikaw nga ni nga isyo pag-abot mag-iba ng administrasyon pareho sa New Washington. Ano ro problema sa New Washington, Arbe? Good morning, kid, ka Sir Mariano Salazar. God bless, man. Paring Lionel Valencia, una sa istansya. Lionel Valencia Vlogs. Nangawa man ako, katulong, jit. Amanwa, si idol mo. Kaibahan ito sa... doon nawa ako kasayod. Yan ang hindi ko alam, arbitore. Alas 8:28 na! More power, prebiotics 8-in-1... Kobe Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life, mag more power Kobe daily to achieve a healthier you. Good morning, kid. Sa California, San Francisco. Happy monitoring, Sir Mario Torreya. Ang iba nga mga mensahe ay sa kabahaba man, opinion, reaksyon, pananawan, balikan tap, pagkatapos si Magara. Standby!
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Gins to nalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
3: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
4: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa Senate Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
2: Cash shali na!
7: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
8: More power!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na akong inom, nagbalik

0: probiotic 8-in-1 coffee mix, 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, ay wagong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra to sa idagom. Dati huwa ako ka-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon ay tugutang sa idagom, ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, ay pag-inom na na, dayang More Power, ay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, ay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamo man, ay magbakal kung kamo, the best
3: trying
4: More Power.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Kalibo Shopping Center. Raje Pharmacy, Martelito Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay,

0: 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, multi-purpose cooperative.
1: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
3: Yes po. Papa ko po.
2: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
3: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
2: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
3: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
2: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
3: Cramps, good yung paa niya, sir.
2: Oo, tapos?
3: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
2: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
3: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
2: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
3: Nakikinig kasi sila sa radyo.
2: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
3: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
2: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
3: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
1: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
4: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihutik mo man abir yung sikreto, kapon.
5: Uwa ako yung sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una at servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tatu para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
6: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
5: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
7: DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500 araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500
8: Samson Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo.
10: Isa ka, teacher.
9: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samson Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samson Gold Coffee Mix.
8: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Samson Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian ko nga Samson Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
8: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
13: Kapoy.
14: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
17: Armando Castillo ng Danday.
18: Tatay?
17: Mindoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
2: Dong, pakibuhay doon sa obos doon, may nagatawag eh. Nasa obos doon, sa obos. Pakilingling mi dong. Masa nag-miss call doon akong kumaring ante. Ah. Pakilingling eh sa idagom dong. Manami ron sa lubat eh. Okay. Okay lang gida. Sabton tani ako nga ng anting kumare. Dahil lang tiya. Thank you gida. Thank you gida. Kapa uno. Aga kay kumaring anting kagawad ng si Soto Season.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
2: Sige tani na utod kay ina. Ara. Kay Madam Bill Arsula, good morning kayo na sa Hong Kong. God bless man. Good morning, watching from Navas. Shout out sa RJ Coba Itri. Sa Solido Navas. Alan, nga nagkakaon lugaw habang kapamati sa inyo. TY po, thank you man kay Jonalyn Palanog, Solira Dasoy. Una sa Solido Navas. Sa RJ Cob Itiri. Good morning man, Toto Roger Lucero Nagales. Wala sa Office of the Barangay Affairs, itatun nga Municipio Tialibo. Resmate, good morning gid, Mangtas Roster. Good morning. Med nga gahon, Jet, arin kay Hamlin Conanan sa Carmen Davao del Norte. Good morning gid kay Hamlin Conanan. Una sa Carmen Davao del Norte.
1: Todo komentaryo.
2: Agang-agang na gina, bibalikan ta ko tarong politika. Ha? Mga kasimano, galing hay. Agang-agang git ko gabo sa gitsimpo na ton eh. Kasi magsakit atong tuhod. Thank you gina, kapa, kolono, sagabat, sagabat gid. Ay, inaga talang balikan ng politika ha? Ha? Tayang, pag-abot baga ni Kongte dito kay dating Mayor William Gabagay, nga wangan ni siguro ta tao kung may limang minuto. Hindi nga eh. Wangan ni umabot ni limang minuto eh. Pero ibang ano yung mga staff ni Kwan, ni Congressman Ted, wow, nagpanaog sa ng service vehicle eh. Tapos pumanaw manyagi. Ah, ang ito tanagdiritso sa hayahay. Nga kabo-abo man nga pagkaon ito kay dating Mayor William. Niwa man lang naglingling sa ginbisingan nga bagay. Ha? So, may problema gid, Banwa. May problema gid between former Mayor William aga former Congressman Ted Haresco. May una gid nga problema. Paring Louie Erdistan, good morning gid. Inaga talang galing balikan doon.

0: mapil mo tabayagi. Ako pil ko tagaging na hindi tama nami arong makaroon ha last tabing election before dong 2025 election. Manami tarong political nga relasyon ni dating alkalde nga ray aga dating congressman tinaris ko pero after election gulpi ang dong matamis ha nga relasyong political nagasay or nag-aslong banwa.
1: Walang.
0: Ang tanong, bakit kaya? Bakit kaya? Nangin ka partner sa technical side engineer, Ding Dong Rubiso. Sangagan kong bilog ka Perseid Radio Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nagaiwan na ni kinyo temporaryo. It mahidayton mahilwayon magagom nga gahon ita Martes. Oktubre 6 kita, trabaho lang, walang personalan. Banwang nagapamati, mangin hilway ka!
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM, Rancho Pasaway sa Lipunan. May respect na, Rancho Todo. Mabilis sa himpapawid to get the jet race. Napakinggan ang Todo Komentaryo. Dalawang oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo Komentaryo. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. D3
3: Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatapos
4: mga butika. Sorihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputik tanisin mo yung iniklaseng a food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bacteria. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag inamakwa, wala labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo, no, mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putik tahan tagid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala do halos, wala layo sila tanan sa nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinaka kusog nga pang armas ang D3 Bio kontra sa mikrobyo. Nga aki ini nga tawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa nga tawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas, but gatag sa nga tawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria mo ng viruses nga akikisa, lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kailanan mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani, hubin Sir Kevin nga masakit miskan ganing hubin nga healthy ginadutlan sang hilanat ano pa kung ikaw immunocompromised na if you're diabetic hypertensive and if you have fighting cancer no or may ala kada may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system.
5: May mga predisposing factors ka na sa kaga especially importante gid Sir Boy ang D3 Bio sa subong nga tigululan kay nga ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar ara sa sulod sang balay ara sa sulod sang mall ara sa sulod sang opisina no wala sila gagiho so ang laton-laton da bala kamo na Sir Boy no especially kung kamo medyo stress kamo hina inyo immune system dapat may backup gid inyo immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides kaangay sang lauric acid, capric acid kag caprylic acid nga nagaserbe as backup sang imong immune
0: system
5: or your mismo ang secondary immune system mo kay kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells no, ilabi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
4: amo na kay picto sang D3 Bio sakto Sir Kevin no, ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara no, bo Dios ko nagtanaw bi concert ni Bamboo no, butumbo katoy ka labway ka balungan tupad mo. Ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
5: sa Mega World,
4: sa Mega World, o sa Plaza, huwag ka nga balo sa ginasugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro, kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, sa gantawag naman, ultimate natural antimicrobial. Protektahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Makatas,
5: mga butika. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istorya, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imong atimbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya kay bangod, may ketones ka plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kag capric acid naga panami sang imong nga ghrelin kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imong nga appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no. Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas ang iloy. So duwa amo mala na ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas ang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas ang iloy pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
0: Yes, exactly.
5: So ang MCTs, no, ang amba ko gani gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag idang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay, galing Kaya ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka dapat, dapat ketones, no? Kaya ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya yan nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts. Or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no? Unlike kaya sa glucose, damo siya ya, aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones. Kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
4: That's plus, why kisagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio. Dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
5: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no? Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain. Kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So, ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no? Special ni siya nga medium chain triglycerides bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no? Ang tatlo ni ka MCTs nga ra sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why mo na permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
3: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatas,
4: mga butika. Okay, so makatulad to sa aton main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio, ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag ilang mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na? Ha? Lalo na doon sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao. Ang epekto sini regarding is antimicrobial properties and abilities, no? So subong adlaw tun anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka,
5: boringot
4: ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang, ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones, serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolusyon.
5: Sir Boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
4: Cool.
5: Kaya may ara iban, pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tao, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
4: Buringot.
5: No? So, sa hormones nga to, kay base ang isa, taas iya happy hormones.
4: Correct.
5: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract ang iya happy hormones.
4: None.
5: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nag-serve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormone sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
4: Correct.
5: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics, kay bangod layo kita sa unwanted stress.
4: Correct, no? Kung wala yun ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Anong pagibala ang ginahimo ni Dietry Bayo? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics, nga putiktahan niya ini. Kontra sa mga bad bacteria, kikundamo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sang mood mo, kikunami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kaya ini nga serotonin, nga ginimo sa probiotics, nga ginaprotektahan ni Dietry Bayo, amo man nga patulog si imo, kikina-convert ni sa aton brain into another hormone called melatonin, which induces sleep. Amo nga patulog sa imo. No? Kunami ang imo tulog, nami ang pag-repair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kay wala ka wala unod ang imo tiyan. Wala ka mangi ginawa tudo, wala ka mangi gigiyo. So ang priority sang brain mo is body repair. So kung kainom ka Dietry Bayo, nami ang pag-repair sang imo lawas. Kay nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi positive effect sang ginatawag nga Dietry Bayo, hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubos, ipon, kagilanat sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this is natural because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amo na ang advantage. That's why damo nagidi mga senior citizen, damo nagidi nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga suki nagidya sa Dietry Bayo. Kinami ng tulog, wala pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo kag nami pa ang tulog mo, mag Dietry Bayo.
5: So sa aton nga mga suki, no, ginapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag Dietry Bayo. Ilabi na kung ining nakabutilya, no?
4: Oy,
5: piki ina,
4: piki na,
5: no? Kag
4: piki
5: kung
4: na.
5: Naka-soft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500, naka blister pack, naka banig kag naka box, no, ang iya nga packaging. Amo man ang aton Dietry Bayo, ang Dietry Bayo naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle, sir boy, no, ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no, from carnivorous or omnivorous nga diet, gusto niyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigion lang nilang pagtumar sang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, Dietry Bayo, kaga Clinica Spore Biotics, para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamliga nila ilay kayong lawas.
4: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
1: Dietry Bayo Health News. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: kinyorong More Power Probiotic Coffee. Raya, hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani, healthy coffee na, may probiotic pa. Raya, rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywag kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako nag-ubra to sa idagong. Dati huwa ako ka-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tugotang sa idagong ga-inubra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na na, dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay nagambag imaw nga, manami, mananay, ngani, kamuman,

0: Ang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera, multi-purpose cooperative.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
1: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500, garantisado,
1: epektibo,
2: Aramis Whoa.
1: DTX 500,
3: Sanfon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Malu,
5: isa ka teacher.
4: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
3: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa'yo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako rin, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Sa pagretiro, tiyempo kong raya para mag-enjoy ang magpahuway. Pero bisan retirado on, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yung kadabugan. Agawite advance interest, simple gang proseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinahangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, ag patas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kalimaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa tabi ng gabi, ihi ako ay udyo tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang nanamira akong bugtaw kada agahon. Ani sa akong mga kaibang mga driver ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee ang ginamira inyo nga.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-umbra sa idagong. Dati, huwa ako ga-umbra dahil maguyang gawas makaroon. Hay, tungutang sa idagong ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man. Hay, pag-inong nanay, dayang More Power, hay nagmayad, ay imaw. Wow. Ngani, hay, nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamuman, hay.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Nagausoy ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi ka gid magsaga basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. May andamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magawa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tatak na vara.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong nga pagkaon? So meaning pa, kamahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapod ka alas.
3: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 24 hours madula na si reliever, arag yapon ang pain.
4: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na upis.
5: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani-carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nulo.
2: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Sa lingaw na mabalaan ni mga flowers nga damong probiotic.
0: Ma-edukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Mayong aga, mga sukinaton, ngatik pala mate, welcome na kamo sa programa. Mga impormasyon sa ikaayong lawas. Oy, dali lang, tubang kamubian, anay sa espiho. Sa aton mga tagpalamati, tubang sa espiho, anay, tubang sa espiho. Face the mirror. Lantawa sa espiho. Lantawa ang inyong aguya. Gakurinot, wala. Siyempre kung hubin ka pa, wala pa. Pero sabi mga edad-edad na lantawa, blanay, lantawa ang inyong guya. Kung nagakinurinot na, kung hindi kuno la espiho, ang inyo na lang kamot, lantawa. Kung nagakurinot ang panit, istoryahan takon nga ah. Kaag, paano natun punggan ang pagkurinot sang panit, nga bisan ga edad ka na, mas tigulang ang imo yung mga classmates ang sa imo lang tawon. Kay, nagahubin kaya as time goes by. Hindi man sila nga mabalik as bata, pero mapunggan mo ang aging process visible sa imo nga skin. So, istoryanta subong all about skin. O, imo panit. Kaupunti sila ng diskasyon si Sir Kevin Bigay, Sir Boy Sulweta. Ang aton diri nga objective is ipaintindi sa inyo paano makabulig si DTX 500 nga magahubin kamo lantawon kag hindi magsag, magwrinkle, magkulubot ang inyong nga panit. Good morning, ako si Jean Paul Hineroso. Mayong aga, Sir Kevin.
8: Mayong aga, Sir JP. Sa itong yung mga suki, ngatik palamati. Isakto si Sir JP, dapat nami, ginaya kong kadabog taon na ito, magtulok to si Spio. Doka nami sa ngaton skin, no? Ina, aton pag-istoryahan kung paano na naton malikawan. Kasi syempre, dapat nakatumar na kamo sa inyo DTX 500, ang superior antioxidant. Naging partneran nyo pa sa Mighty C Alkaline Vitamin C. Kagin, inyo pag-igin updan sa D3 Bio. Agod protektado kamo sa ginatawag naton ng mga mikrobyo, no? Mapavirus man na, fungi, bacteria, or even parasite. Kasi syempre, ang nagapanami sa imo mood, nagapanami sa imo digestion, ang Clinicas Probiotics.
7: Good morning, Sir JP. Good morning, Sir Kevin. Mayong aga sa aton suki. Isil North, Isil South, Isil OFW. Of course, mga pinalangga naton nga Slow Rubs, Kag Slow Rubs. Mayong aga sa inyo, kabay pa kampiyon ng lawas, kinaka DTX 500. Ang gapahubin sa sirula, no? To amo na storyahan ni Sir JP. Karon, kung gusto nyo, protektado ang inyong sirula sa inyong mga bisyo. Kung kapag nagrilyo ka, palainom ka, palapulaw ka, ang sabat na DTX 500. Kung gusto mo naman i-boost ang imong immune system para layo sa gastos ang masakit, mag Mighty C the Alkaline Vitamin C. Kung gusto ko na mag-ayo, ay siyempre, mag D3 Bio.
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
7: Now, unlike sa amon ni Piolo Pascual, ang amon niya panit ni Piolo Pascual, kung lataw mo niya daw, wala gatigol. Kami ni Pari Richard Gomez. Oo. Kami ni Pre Richard Gomez, Sir Boy.
9: Batchmate mo si Richard?
7: Ha?
9: Batchmate?
7: Magulang sa sakon, gawa.
9: Ate, okay.
7: Mas Manong namon si Manong Willy, Bre Villame, Manong, ano pa? Manong...
9: Gabi. Manong Tong?
7: Hindi. Natantawa ba lang ang amon ng mga skin ni Coco Martis, ama Martin?
10: Ah, hindi ka naka-guest, no?
7: Hindi ah! Lantawa ba lang, lantawa lang, arriba lang, oh. Ikumpara ba lang ang skin ni Terso Cruz kag ni Boy, no? Daw, ang katut, ang kay Daddy Sir Boy, si Terso Cruz, lantawa ba lang mga skin amon, bala kay, wala iyag ako rinot. Ano ang anong rason, Sir Boy? Mm. Nga ako rinot, by the way, ang skin. Ang skin na ton, Sir Boy, may ari kita ginatawag na collagen and elastin, no? Mm-hmm. Mga component
8: isang... proteins, ah.
7: Extracellular matrix ang skin naton. Sila rin ka-hold sa aton nga skin. Now, kung si collagen amo ni siyang ka-provide siyang tensile strength, hindi naman si elastin ka-provide siyang elasticity. Gina-attacki ni Sir Kevin sa oxidative stress. May internal factors, may external factors. Internal factors means aging. Sigarilyo mo da. Ang imo nga mga kwanda, imo nga mga ginapang inom da, no? Alcohol, hindi mayo nga pagkaon. Ang external factors mo, siyempre, muning init, ang UV rays, kid, Sir Boy, sang adlaw mo, kining grabe, kid, magpa-balda sa imong skin. Now, kung kulang ka sa antioxidant, hindi mo ni makarecover. Hindi ka ka-recover na yun. So, ang imong, ari pagit, Sir Kevin, by aging, at through aging, ang imong nga collagen nag-iiban by 1% per year, no? By 1% per year. Certain point maabot ka sa panahon nga ang imo body way na mayo ga produce collagen. And that's the time gagsige ka na sag, gisige na yasag gravity itself, bisan ang gravity na lang ha. Nagapasag sang imo nga ano ni nga panit. Because ang gravitational pull, no? Gasag kita mong imo nga mga mata nagaloy-loy na. Ang panit mo di nagapadalom, pero kung pasaka mo doon, dula man. So, gravitational effect. Hindi na mo nakabaskog ang siling tana. Ang elastin, no, nga nag-hold sa imo skin, nga, kwan siya, younger looking, wala iyan nagasag, wala nag-fold. Ang amuman, ang imo nga collagen. Tinami, gid kong ga-DTX 500 ka, Sir Boy, kay ini ang makabulig, no, nga mapadelay ang process of aging. Ang DTX 500 nagapanami man sang production sa imo nga collagen. Ti may mga ara gani external sources ang collagen, Sir Kevin, no? Iban gani sige na bakal sa mga collagen nga ginainom nila para nga magnami ang imo nga panit. Ang collagen is importante para sa imong nails, sa imong mga kuko. Kita mo magtigulang ka ang kuko mo, may mga ridges na, no? Do naga kuno da bala, naga tubo-tubo da nga kuno da. Gagaras. And then ang imong hair, ang imong ganipis. Lantawa ba lang hair ko daw damol ya kumpara sa hair sang isa o. Daw ganipis ya. Ang amon gani ni Pilo Pascual hair. Damol yan
10: kulong?
7: Eh.
10: Kulong, hindi man kulong si Pilo.
7: Ang mga katutubo ni engineer, si Chiquito, si Panchito, si Dulpi, no? Oo.
10: Napitoan Friday, engineer.
7: Seriously, i-delay ang aging. Paano, Sir Kevin, inom kita antioxidant? Kung antioxidant ng Sir Kevin, abag istoryante, dako gid Sir Boy mabuling ni DTX 500, Sir Boy.
10: Correct, no? Kay ang collagen, no? Nga ako no, correct ni Sir JP, no? Collagen sa una, damo. Kay basically that's the most pinakadamo ang protein. Kung bata ka pa. And sadly, gadula ang imo collagen. But do you know that vitamin C and super antioxidants like DTX 500 increases the production of collagen once you get old, no? Kikisaga po kita ka, ning kampiyon man ang akong health, duway man ko gabisyo, duway man ko ano, nga akong tupad balaya, kaya panigiliw ka gainom niya, nga mas young looking sa akong, kay base ka DTX 500. Ha? Dasi ka Martin C, no? Amo nang kung da mo makita nga kung ga-supplemental ka sang sakto nga supplementation, hindi lang nagalawig ang kabuhi mo, ha? Gahubin pa ang imulawas. It prevents, hindi man gid nga punggan nga gid nga why ka nagatigulang, but it minimize the damage of aging kung naka DTX 500 kag naka Mighty C.
7: Oh, lain gid ya Sir Kevin, ano, kung naga DTX kag.
8: Yes, Sir JP, no. In addition, no, sa function sang collagen, no. Sakto si Sir Boys ang mas damo collagen ang bata. So kung ma-notice nyo ang mga kabataan, no, kung mapilasan bala.
7: Dasi
8: mag-ayo compared sa mga may edad na. It's because collagen man mismo. So ano ang naga panubo sa collagen, no? In fact, ang balin, Sir JP, nag-anubo 1.5% per year ang collagen level sa aton nga lawas. So, samtang nag-a-edad kita, ang aton selula, nag-a-edad man, Sir JP.
7: Tira, kung mo konsekwentaan, yos ka na 50% na lang, mga 40% na lang release mo sa collagen.
10: 60% na lang nadula na. 40% na lang bilin.
7: Ati, amuna na pari Richard, thank you again sa...
8: So, ang gakatabo na, Sir JP, no, kung ga-edad na ang selula, ang iyagali nga production sang collagen has this ginatawag defective mechanical stimulation, no? Amo nang nagnubo na siya. Pigaw na ang pag-produce ang collagen. So paano mapasaka liwat ang collagen?
7: Okay.
8: So, kung magkanto ka mo sa dermatologist, mariseta na sila sa inyo sa mga serum.
7: Oh.
8: Kung lang tawon mo ang contents ng serum, Sir JP, makita mo gina antioxidant.
7: Amo mangyapon.
8: Vitamin A, vitamin C.
7: Gusto!
8: No? So ang ininga mga vitamins,
7: small amounts,
8: no? Ang vitamins ni siya, ining vitamin A and C, are both also antioxidant. So in short, no, nami gid sa sulod pa lang sang aton lawas, mainom na kita antioxidant. Mayara na kita steady supply sang antioxidant sa aton lawas. So every day mag DTX 500 para may steady supply kamo sang antioxidant. Partneran nyo sang Mighty C Alkaline Vitamin C. Ag amat-amat, no, pati ang gwa sang inyong lawas naga-glow.
7: I-correct ko lang kay Kina pa si Boy Gayuhom, kadambal ko Richard. Hindi ni si Richard Pablo, ah.
8: Hindi si Richard de la Torre.
7: Richard Gomez, namin ko.
10: Kaya basig ating ala ka mo, nga kilalahay si Richard Gomez kag si Sir JP. Kadumdum ka mo sang show nga palibhasa lalaki. So,
7: Akong babae.
10: Siya nag-double kay Anjo Sona. Ang Juliana.
7: Ang abnormal.
10: Hindi man,
7: Anyway, sige, DTX 500 para nga magpariyo ang skin nyo sa amon ni pare Richard Gomez and di pare Piolo Pascual. Okay?
10: Nag-text na ganyo.
7: Sige, daw mahamot o sang piki ang gagamit. Ayaw. Anyway, seriously, ang collagen kag elastin, no? Why niya ga pa dula baw ilok, ha? That's why expect ka mo kung inom ka mo DTX 500, mabuligan ka lang niya agwantas ang baho sa ilok to iban. Stress reliever. Pero ang pabaho, padula baho iya, Sir Boy, sa ilok?
10: Kung ang DTX 500 gapahubin sa imo, ang baho ilok, amo nagapatigulang sa tupad mo, no? Ha? Gigaugdas na lang, kikperting ang sod mo, aga pa. Oy, maligo, adlaw-adlaw. Good hygiene is really good, no? Then number one, if you use the correct soap, naka DTX beauty soap ka, makwagid una ang baho sang lawas mo. So kung nakita mo nga dali ka magbaho, dali ka magpanos, no, tapos ligo mo pa lang medyo may amoy araw ka na, ang isda yung habon mo, mag DTX beauty soap ka. Ini nga habon may VCO nga kaya tapnaon mga mikrobyo nga gatuga sa ginatawag nga body odor. Ginapataya man ni mga mikrobyo nga gatuga sa mga skin diseases like an unbone eczema. Kung may problema ka sa punggod mo, amoni ang solusyon, mag DTX beauty soap ka. Regarding beauty properties, ginapaputi ka man kay may pa-pain, ha? May guava extract. Ari, ang guava extract ni extremely rich in vitamin C that increases your collagen factor. That's why why ka man garingkos, why ka man ga-coronot. Ang nami pagidi, may ahara DSE nga ahara sa DTX 500, the super moisturizer that also prevents your skin from premature aging.
7: Mm-hmm. Alright, so, sige. So, agap ako na nga, Pisser Boy. Mm-hmm. Kampiyon ng akong kape, DTX Coffee Mix. Amo ni permigin na pangapi ko, Sir Kevin. Kaya nga, ang iban magpangapi sila nga way paunod ang tiyan, gari naguok, gari nagumba. Ang ako niya, DTX Coffee Mix, nami.
10: Swabi.
7: Pero kung ito may ulo, kwan ka, may ulo acid-acid ka, may yatag karon si Sir Kevin nga kape si mo, nga mas nami, pag hindi akong may acidity ka, pang pa-priming sa imo nga tiyan. Pero Sir Boy, ang DTX Coffee Mix, may chia seeds, may kumplito ini nga nagakapi ka, nagadetox ka at the same time. So healthy coffee. Pero kung may bulo budget, Sir Boy,
10: mag DTX Premium Coffee, no? Ang DTX Premium Coffee, ang parehas manis na sang DTX Coffee Mix, pero ginduangan sang isa ka super antioxidant. May ergothionine ngalin sa gano mushroom. Ang ergothionine ni is a super antioxidant that has the ability to revive old antioxidant or used antioxidants like vitamin C and vitamin E. That's why ganami ang pamatsag mo, kaya gadamo ang antioxidant mo. It also affects your glutathione production. That's how good ergotamine is. Kung gusto ka super nga kape because you're fighting cancer, you're diabetic, you're hypertensive, the best coffee for you is DTX Premium Coffee. Kaya ang sweeteners ni super healthy. Stevia, no? That's why it's really good for you. Kung gusto mo yung kampiyon ang

0: bad bacteria nga ara sa imo tiyan, no? Ginatuga ini nila. So that's why isa nagautot kita, no? Pero kung may ara times nga hindi kita ka utot, hindi kita ka tigab, it's because kulang ang probiotics sa aton nga tiyan, no? I mean gas is the product of fermentation man sang food sa aton nga tiyan, no? It's because sa mga bacteria nga ara sa aton tiyan. So paano ini naton malikawan, no? Dapat miara kita steady supply sang probiotics. So makuhain na naton kung adlaw-adlaw kita gainom sang pre-bio coffee. Kaya pre-bio coffee, ang kape nga may probiotics, Sir JP, nagadulong sa aton sang probiotics, no? Mga good bacteria nga nagabulig sa pag-digest ang aton mga pagkaon para completely ma-digest naton aton pagkaon. Kag completely ma-absorb naton or makuha naton ang nutrients sa aton pagkaon. Kaya ang mga nag-harvest ini sa nga nutrients sa aton pagkaon, it's your probiotics. Kag ini nga mga nutrients idulong sa aton probiotics kag ipa-absorb sa aton nga gut lining, no, sa mucus lining sa aton nga gut. Kag syempre kung probiotics lang man ang pag-a-istoryahan, Sir JP, diri na kamo sa Clinica Spore Biotics. Ang Clinica Spore Biotics, 80 billion colony forming units ang iya mahatag sa inyo nga good bacteria. Imagine mo nakadamo ang maprotekta sa imo nga gut, no, ang mabulig sa imo nutrient absorption, maprotekta si mo against diarrhea, amoebiasis. Kag syempre samtang naga Clinica Spore Biotics ka naga amat-amat dula ano naga kaproteksyonan ka batok pabalik-balik na UTI.
1: Yes, and of course ang para sa marami ng circulation, Sir Boy, kita
2: mag-extend yes. Food supplement. Ang extend food supplement is not only a men's supplement, good for men, it's also good for women. Nga ha, ini nga food supplement may maca, may kavuaska, Peruvian herbs that increases your blood flow by giving off nitric oxide, no? Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sang dugo mo sa mga oxygen, sang nutrients, minerals and vitamins sa imo cellula. That's why your cells will work fine, will work better. Tapos nami man ang paghimos sang basura sini, mga carbon dioxide kag mga waste product sang imo cellula. That's why you feel young because your cells are really healthy, and because your cells are healthy, you also perform young. Kung mga kulang kada obligasyon sa misis mo, o sari sang extend food supplement. Pamangkutan nyo lang si Engineer Albaw.
1: Panahon pa nila pula po ang Pilipino kapamanyo sang oil kung kapalakit ang lawas. Hasta subong ara pa na hindi mag-inom din pain reliever, kakaguba kidney mo sana. Magpamanyo sang DTX 500 herbal oil. Manami siya kay pagbutang mo sa imo nga mga kamot, nagakadula, doon nagakatahaw, blasubo yung plan, nakikit sa muscle mo.
2: So, sakto lang init, kampiyon.
1: Gasulod sa yung laki ginapangkuha itong mga palanakit sa imo nga muscular pain. Kag may mga variants ka pilihan, may lavender, may lemon. Alright, that's our products. Pero may isa pa kami, ang amon ginasaligan sa tiyon sang emerensya. Kung gambalatian ka na, ari si Sir Boy Silueta sa Talk ni Doc.
3: Talk ni Doc.
2: Thank you, Sir JP. Ka-experience, Iloy ka ba? Ka-experience ka, gamasakit ang pamilya mo. Ang isa ginaubo.
1: Ay!
2: Ang isa sakit dyan.
1: Ay!
2: Ang isa gireklamo nga dalaga mo, may pimples ko, ma.
1: Oh.
2: Ha? Ang isa naman niya, ma, may tonsillitis ko. Ako, baga ko tutunlan. Naglakat ang Iloy. Nagkanto sa panmasya. Pagpuli, na hindi nang bulong ko, ala da sa lamisa. D3 Bio man lang niya, para man lang niya sa tangkaso, ubusin po ang kagilanan. Ay, ang D3 Bio, kampiyon man sa punggod, kampiyon man sa sore throat, kampiyon man sa ginatawag kung gusto ka magpahami sa skin mo. Subong nga adlaw, tunanta, kung paano bala makabulig si D3 Bio, hindi lang sa pagpaayo sa tangkaso, ubusin po ang kagilanan, kundi kung iban pa ang mga bagay. Dalaga ka bala, may problema kasi mo skin. If you have pimples, do you know that you could use D3 Bio as a topical solution? Ining unod sa D3 Bio, may vitamin D3. Ang pinakaimportante nga part ni may cold pressed extra virgin coconut oil that basically works really good against fungal and bacterial infections in imo skin. That's why kung may pimple ka, kuha kasi ka D3 Bio, kuha kasi sa katinlo nga dagom, or sibit, tinlo. Ay, butangan mo ni buho, i-apply mo dahil sa gabutoy mo da nga punggod or ginabutoy mo da na mga toxic ganyan, mga skin diseases. Putang mo na sa maamat-amat na mala. Why? Because D3 Bio, regarding your skin health,

0: contains a lot of antimicrobial properties. Isa na ang lauric acid. Lauric acid, basically, is really effective in killing fungal and bacteria, fungi and bacteria. And of course, ining extra virgin coconut oil na makuha mo sa D3 Bio, rich in topical antioxidant. Ano nang ginagawa topical antioxidant? Kaya naman, ferolic acid. Hindi siya isa ka super antioxidant na makuha sa D3 Bio that basically specialize in protecting your skin and making your skin recover from ginatawag natin mga pilas or mga skin diseases like pimples. Ininga ferolic acid is also known to protect your skin against the harmful UV rays of the sun that causes oxidative stress sa or cause niya pag-production sa mga free radicals sa imo skin. So sa skin pa lang na. So tonsillitis ni Toto, ano mo ba ni D3 Bio? Once matumal mo D3 Bio or pwede mo man siya mahimo, mouthwash, no? Kuha ka tatlo ka D3 Bio, putangan mo buo o kagtun mo lang sa baba mo, palibot-libuton mo sa baba mo, iswish mo, iswish mo sa imong baba, kag-amat-amat mo in nun. Ini siya, directly patyun niya man ang mga mikrobyo nga gatuga sang imo tonsillitis. Might it be bacterial in nature or viral in nature? Because according sa study sang Dr. Fabian Dairit, this basically kills bacteria and viruses that causes tonsillitis by destroying the lipid bilayer of those microorganisms. Regarding naman niya, sige, tawag na sakit chan. Ano mo ba ni D3 Bio? Extra virgin coconut oil nga makita sa D3 Bio is one of the most alkaline makwa sa nature. Ini siyang effect sa imutan, ginalevelize niya ang acidity sa imutan. That's why amat-amat kwa ang sakit chan mo kun acid ang kontra mo. Regarding naman sa ginatawag nga mga H. pylori that causes distress sa imo chan, kayang-kaya man pat yun sa ginatawag nga D3 Bio because of its medium chain triglycerides. And of course, tumod sa monolarin, no? Ang muna ginatawag nga mga derivatives nga makuha mo sa D3 Bio. So, da mo makita that D3 Bio is a pharmacy in a capsule. Way labot nga ginapanami imo memory, ginapanami ang ginaprotektahan ka kontra sa mga microorganisms that causes trangkaso, ubos, sipon, kagilanat, nami pa si imo skin.
1: So pwede na sila ka palamig-lamig gamit ang DTX Beauty Soap, no? Ang DTX Beauty Soap nagapahamis, nagapaputi, kag nagapakinis ang imo kutis at the same time ginapatay ang kagaw, no, nga nagatugas ang skin diseases. Sa DTX Beauty Soap, hamis ka na, mumot ka pa, tinlo ka pa. June Rose Lorejo, mag DTX Beauty Soap na kag si Rebecca Medes.
0: Siyempre, may Paris na, no, tapos ang paligo, dapat may ugalion, kung deodorant ang storyahan, dapat Clinica D-Fresh, ang deodorant nga may VCO nga kaya tap naon mga mikrobyo nga gatugas nga tawag nga underarm body odor. Kaya man papotion sini kay may rich in vitamin E ini nga namik gid sa imo panit sang imo ilok. That's why it also increases the glutathione production. That's why ang ilok mo nga hamot, ang ilok mo nga medyo magalom, amat gamat ni gasanag kung ang imo deodorant Clinica D-Fresh. Sir Kevin, wala na time.
1: So madam, huwag niyo salamat sa inyo padayon niyo pagpamati kang pagsuporta sa aton programa. Ang impormasyon sa ikayong lawas, i-remind lang kamo no, nga adlaw-adlaw gid magtumar sang DTX 500. Ang superior antioxidant para layo kamo sa diabetes, layo kamo sa high blood, layo kamo sa liver problems. Kag syempre, hubin ang inyong cellular permino. Kag mag-Mighty C, alkaline vitamin C para resistensya do batok sa sakit. Kag ang D3 Bio para protektado batok mikrobyo, mapavirus man na, mapakagaw man na, mapafungi or parasite, basta naka D3 Bio, wala luwas ang anuman nga mikrobyo. Kag ang Clinica Spore Biotics, nagapanami sa inyo digestion, nagapanami sa inyo mood, kag nagaprotekta sa inyo batok pabalik-balik nga UTI.
0: Da mo makita, no, na kampiyon gid kung ga-suplemento ka, kilayo ka sa masakit, gahubin pa ang imo lawas. So liwat, hindi maglipat, magtumal sa D3 Bio, Ha, Ditri Bayo, amo ni makaputik ta sa imo pamilya. Kitang-kita na naiyang ebidensya kung how effective this super supplement is. Of course, magpahubin sang lawas kontra sa mga bisyo. DTX 500 na sa bata, ang kampiyon niya para i-boost ang imo immune system. Mighty C. Matgamis-gamis kapag puti ka pa kung gamighty C ka.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga pun. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Radyo Todo, alas 11:36.
0: Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita.
1: Magandang tanghali Aklan, magandang tanghali Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Martes. Petsa 6 na po tayo sa buwan ng Oktubre, taong 2026.
0: Todo balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Gisrel Narvar.
0: Todo balita.
1: At para sa mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 18-1 Coffee Mix at ng aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita.
1: At para sa headline, balitang lokal, gulungan ng manok, bahagyang nasunog sa Tigayon, Kalibo.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang headline, balitang lokal, lalaki sinaksak sa kamay ng kainuman sa bayan ng Makato.
0: Todo balita.
1: At Police Major Andrade, tinundina ang mga paratang laban sa kanilang ikinasang drug buy bust operation sa bayan ng Ibahay.
0: Todo balita.
2: Samantala, 10 baril voluntaryong isinuko sa Aklan sa 24 hours na Project RTT operation.
0: Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline, balitang regional DSWD6. Pinaiigding ang implementasyon ng walang gutom program sa Western Visayas.
0: Todo balita.
2: Samantala sa iba pang headline, balitang regional, magsasaka patay matapos sinaksak sa Dumaraw, suspect at tumakas.
0: Todo balita.
1: At para naman sa headline, balitang national, Pilipinas, nangunguna sa renewable energy at electrification sa Southeast Asia.
0: Todo balita.
2: Dagdag headline, balitang national, 496 million halaga ng shabu nasabat sa industrial machine sa Pasay.
0: Todo balita.
1: At 300,000 na magsasaka, mangingisda at truckers makakatanggap ng 3 billion pesos na fuel subsidy.
0: Todo balita.
2: Samantala, Pangulong Marcos, pinabilis ang bonus at suporta para sa mga guro.
0: Todo balita.
1: At para naman sa headline, balita international, 2 nawawala sa tumaob na fishing boat sa Jeju Island.
0: Todo balita.
2: Dagdag headline, balitang international, Rubio sinuportahan ng karapatan ng Saudi Arabia sa naipagtanggol ang sarili.
0: Todo balita.
1: At para naman sa headline, balitang sports, samahang basketball ng Pilipinas, target tapusin ang naturalization ni Boat Ryan.
0: Todo balita.
2: Dako naman tayo sa showbiz news, o balitang artista, Ding Dong at Marian nag-date night sa charity gala.
0: Todo balita.
1: At Philippine Stock Exchange Index, posibleng manatiling volatile bago ang inflation report.
0: Todo balita.
2: At para naman sa ating health news, sa balitang pangkalusugan, DOH, inimok ang mga lolo at lola na pananatilihing malusog ang katawan.
0: Todo balita.
1: Alas 11:40 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita.
1: Bahagyang nasunog ang isang kulungan ng manok sa isang backyard farm sa Barangay Tigayon, Kalibo noong Lunes ng gabi. Ayon kay Leo Magarzo, 33 anyos at caretaker ng manukan, pansamantala niyang iniwan ang nilulutong pagkain para sa mga baboy upang maghapunan. Hindi nagtagal ay nagulat siya nang may tumawag sa kanya na nasusunog na ang lugar kung saan siya nagluluto. Agad namang napula ang apoy sa tulong ng mga residente na nagsagawa ng bucket brigade. Rumesponde rin ang BFP Kalibo upang tiyaking wala nang natitirang apoy. Wala namang naiulat na nadamay o nasaktan sa insidente. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon ng BFP Kalibo upang matukoy ang sanhi ng sunog.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, tinamaan sa kaliwang kamay ang isang lalaki matapos saksakin ang kanyang kainuman sa poblasyon Makato. Ang biktima ay 34 anyos at residente ng Kahilong Makato. Samantalang suspect naman ay nasa legal na edad at residente ng parehong barangay. Ayon sa inisyal na impormasyon, pumunta sa poblasyon Makato ang suspect at biktima para mag-inuman kung saan. Sa kaligitnaan ng inuman ay nagkainitan umano ang dalawa at nangyari ang pananaksak. Tinamaan sa kaliwang kamay ang biktima na agad namang nirespondehan ng MDRRMO Makato. Samantalang nagkaareglo naman ang parehong panig at hindi naman nagsampa ng kaso laban sa suspect.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Sa karagdagang balitang lokal, mariing kinundi na ni Police Major Francy Andrade ang mga paratang na tanim at may anomalya sa ikinasang drug bypass operation sa poblasyon Ibahay gabi ng Linggo. Sa panayam kay Police Major Andrade, hindi hawak ng mga magulang ang oras at wala silang kaalam-alam sa mga pinanggagawa ng mga ito. Mahigit isang buwan na umanong minamanmanan na mga otoridad ang mga sospek bago ikinasa ang operasyon. Umamin din ang isa sa mga ito na napag-utusan lamang na mag-abot ng nasabing iligal na droga at may ikinanta rin na pangalan sa mga otoridad. Dagdag pa ni Police Major Andrade, nire-respeto nito ang reaksyon ng pamilya sa isinagawang operasyon dahil sa mga magulang ito ng mga sospek. Samantala, normal lang umano ang magbigay ng ang mga ito ng mga negatibong komento laban sa mga operatiba. Ginit din ni Police Major Andrade na sa mga patuloy pa rin na nag-i-engage sa mga ilegal na droga sa bayan ng Ibahay ay mas mabuting itigil na lang ito upang hindi na umabot sa ganitong sitwasyon.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye, balitang lokal, umakyat sa 10 baril ang voluntaryong isinuko sa aklan sa loob ng 24 oras na operasyon ng Police Regional Office 6 laban sa loose firearms sa ilalim ng Project RTT o Restrict Track and Turn-In. Batay ito sa accomplishment report ng PRO6 mula alas 6 ng umaga noong Oktubre 3 hanggang alas 5.59 ng umaga noong Oktubre 4. Samantala, sa buong Western Visayas ay nakapagtala naman ng PRO6 ng 69 na baril na nasa kustudiyan na ng pulisan at 12 na pampasabog. Mabot naman sa 75 na operasyon ang isinagawa ng PRO6 sa rehiyon. Kabilang ang pagkumpiska ng 4 na loose firearms, voluntaryong pagsuko sa 60 na baril, 2 pagkaresto at pagdeposito ng 5 baril para sa safekeeping sa ilalim ng ADFER programa. Patuloy naman ang PRO6 sa pagverifika ng mga baril na expired at walang lisensya at napagsasagawa ng house-to-house visitation sa mga barangay bilang bahagi ng kampanya laban sa loose firearms.
0: Todo balita. Todo
1: balita. Samantala, umabot naman sa 184 na individual, kabilang ang ilang miyembro ng indigenous people's community, ang nakinabang sa libreng 5-hour theoretical driving course o TDC sa poblasyon Malay Aklan. Isinagawa ang 2 araw na training noong Setyembre 22 at 23 ng LTO Western Aklan District Office Ibahay sa pakikipagtulungan ng LGU Malay at Municipal Transportation Office or MTRO. Tinalakay sa training ang road safety, tamang pagmamaneho at responsabling pag-uugali sa kalsada upang maihanda ang mga kalahok sa ligtas at responsabling pagmamaneho. Matapos ang programa, ay nakatanggap ang lahat ng kalahok ng libreng opisyal na TDC certificate na kailangan bilang bahagi ng proseso sa pagkuha ng driver's license.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye, balitang lokal, na samsam ng motoridad ang isang baril at mga bala matapos halugugin ang bahay ng isang lalaki sa sityo sa Ugan, Barangay Tambak ni Washington itong Martes. Kinilala ang subject person si alias Joven, 45 anyos. Sa paghalugog ng bahay nito, nakuha mula sa kanyang kwarto ang kalibre 38 na revolver at 3 bala. Isinagawa ang operasyon sa visa ng search warrant na inilabas ng korte. Sa payag naman ni punong barangay Alex Villaruel ng barangay Tambak, may ilang reklamo umano laban sa suspek kaugnay sa pagpapaputok ng baril. Sa ngayon ay hawak na si Joven ng New Washington PNP na maharap sa kakulang kaso.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Los 11:45 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang regional.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Inaiigting ng Department of Social Welfare and Development Field Office 6 or DSWD6 ang implementasyon ng Walang Gutom Program o WGP sa pamamagitan ng policy alignment at capacity building para sa mga frontline personnel sa Western Visayas. Kamakailan, nagsagawa ang DSWD6 ng policy alignment and program implementation orientation para sa community engagement coordinators at field staff upang maging pamilyar ang mga ito sa mga bagong pulisiya, proseso at administrative guidelines sa pagpapatupad ng programa. Inalakay sa orientation ang mga pulisiya kaugnay sa human resource, legal protocols at compliance, performance management at information technology systems. Layunin ng aktibidad na matiyak ang maayos na pagpapatupad ng mga pulisiya sa aktual na operasyon at mapalakas ang kakayahan ng mga frontliners personnel.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang detalye, balitang regional, patay ang isang 23 anyos na magsasaka matapos umanong saksakin ang kanyang kainuman sa sitio Tirong Barangay Codingel, Dumarao, Capiz. Inilala ang biktima na si alias Jello, presidente ng nasabing lugar, habang ang suspect naman ay kinilala na si alias Jason, 31 anyos. Batay sa inisyal na investigasyon ng pulisya, nagiinuman ang biktima at suspect at ilan pa nilang kasama sa bahay ni Jason nang magkaroon umano ng mainit na pagtatalo sa dalawa. Kasunod nito, sinaksak umano ni Jason si Jello sa kaliwang bahagi ng tiyana gamit ang kutsilyo. Agad na sinugod ang biktima sa ospital ngunit idineklarang dead on arrival ng doktor. Samantala, tumakas naman ang suspect matapos ang insidente at patuloy pang pinaghahanap ng otoridad. Ipapatuloy pa ang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang buong detalye at motibo sa nasabing krimen na.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alos 11:48 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo national. National.
1: Nangunguna ang Pilipinas sa anim na pangunahing ekonomiya sa Southeast Asia pagdating sa mahakbang para sa renewable energy and electrification kasabay ng epekto ng geopolitical conflict sa Middle East at pabago-bagong presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Batay sa regional analysis ng Zero Carbon Analytics, nakapagtala ang Pilipinas ng 13 hakbang sa renewable energy at electrification mula Pebrero 28 hanggang Agosto 39 taong kasulukuyan. Pinakamataas din ang Pilipinas sa kabuang bilang ng energy policy measures na umabot sa 22 na sa hakbang sa naturang panahon. Bilang dito ang pagpapalawak ng solar energy, rooftop solar at net metering, paggamit ng battery energy storage systems at pagsusulong ng mga electric vehicle. Target ng pamahalaan na umabot sa 35% ang bahagi ng renewable energy sa power generations pagsapit ng taong 2030 at 50% naman pagsapit ng taong 2040.
0: Todo national. National.
2: Samantala, na sabat ng Bureau of Customs ang Philippine Drug Enforcement Agency ang 73 kilo ng high-grade shabu na nagkakalaga ng mayigit 496 million sa isang warehouse sa Pasay City. Nakatago ang mga illegal na droga sa loob ng tubular frames ng isang pelletizing machine na ipinadala mula sa Guadalajara, Mexico. Dumating ang mga shipment sa Pilipinas noong September 26 at na-flag matapos makatanggap ng intelligence report ang Customs Intelligence and Investigation Services. Sa isinagawang X-ray scanning noong Oktobre 2, nakita ang kahinainalang laman ng makina. Pinumpirma naman ng PIDEA K-9 unit ang posibleng presensya ng ilegal na droga. Sa physical inspection, natagpuan sa mga pakete ng puting malakristal ng substance na nagpositibo sa shabu. Patuloy ang investigasyon para matukoy ang mga nasa likod ng shipment at kung saan dapat ihatid ang nasabing kontrabando.
0: Todo national. National.
1: Sa iba pang balitang nasyonal, makakatanggap ng 3 billion pesos na fuel subsidy ang mahigit 3,000 na magsasaka maging isda at driver ng delivery truck simula ngayong buwan sa ilalim ng uplift program ng pamahalaan. Ayon kay Agriculture Undersecretary Aray Perez, layunin itong makatulong sa mga nasa agriculture sector na apektado ng mataas na presyo ng langis at El Nino. Para sa mga magsasaka at mangingisda, makakatanggap ang mga ito ng 5,000 pesos sa one-time subsidy para sa fuel ng kanilang mga traktura, motorized bangka at iba pang makinarya. Samantala, 2,000 pesos kada linggo naman ang fuel subsidy para sa mga delivery truck driver na naghatid ng mga produktong pang-agrikultura mula sa mga sakahan patungo sa mga pamilihan. Nakikipagtulungan na ang Department of Agriculture sa Development Bank of the Philippines para mapabilis ang pamamahagi ng fuel subsidy sa pamamagitan ng bangko at ATM.
0: Todo national.
2: Samantala, pinabilis ng Administrasyong Marcos ang proseso ng pagbibigay ng mga bonus at iba pang benepisyo para sa mga guro. Ito ang ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagdiriwang ng National Teachers Day sa Araneta Coliseum sa Quezon City. Kabilang sa mga benepisyaryong tinukoy ng Pangulo ang World Teachers Day Incentive Benefits na ibinigay tuwing Oktubre 5 at ang performance-based bonus para sa 2024 na iproproseso na ng pamahalaan. Inatasan din umano ito ng mga kinukulan na ahensya na ayusin at mapabilis ang proseso upang mas mabilis na matanggap ng mga guro ang kanilang benepisyo. Bukod dito, pinalawak din ang career opportunities ng mga guro, binawasan ang classroom observations at pinagaan ang administrative workload. Samantala, mahigit 82,000 na guro at school heads na rin ang napromote sa ilalim ng expanded career progression system.
0: Todo national.
1: Los 11:52 na at dako naman tayo para sa detalye ng balitang international.
0: Todo international.
1: Dalawang katao, kabilang ang kapitan at isang crew member, ang nawawala matapos tumaob ang isang fishing boat sa Jeju Island, South Korea noong Lunes. Dagong alas 3 ng umaga nang iulat sa Jeju Regional Coast Guard ang pagtaob ng Seungjin No. 7 nasa 65 kilometers sa hilagang kanluran ng Hagway Island sa Jeju City. Kam sa 11 na crew member ang nailigtas, kabilang ang 8 Indonesian at isang Vietnamese. Patuloy namang hinahanap ang isang Indonesian crew member at ang Koreanong kapitan ng barko. Nagpakalat ang Coast Guard ng 2 helicopter at 9 na patrol vessel para sa search and rescue operation sa kabila ng malalakas na hangin at malalaking alon sa dagat. Natasa na naman ni South Korean Prime Minister Han Kyung-suk ang mga otoridad na bigyang prioridad ang paghahanap sa 2 nawawalang crew member at tiyakin ang kaligtasan ng mga rescuer.
0: Todo international.
2: Sa iba pa ang detalye, balitang international, iginit ng US Secretary of State Marco Rubio na may karapatan ng Saudi Arabia na ipagtanggol ang sarili laban sa pag-atake ng Houthi rebels sa Yemen. Ayon kay Rubio, may defense at security agreement ang Estados Unidos at Saudi Arabia at nakatakdang tuparin ng Washington ang mga obligasyon nito sa naturang kasunduan. Sinabi rin ni Rubio na may karapatan ng Yemeni government forces na bawiin ang teritoryo na napasakamay ng Houthis. Ang payag ni Rubio ay kasunod ng paribagong opensiba ng Saudi-backed Yemeni forces laban sa Houthis at mga pag-atake ng grupo sa Saudi Arabia.
0: Todo international.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports.
0: Balitang sports.
1: Target ng Samang Basketball ng Pilipinas o SBP na matapos ang naturalization ni Benny Boatwright bago ang fifth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. Ayon kay Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cohn, umaasa siyang makalaro si Boatwright para sa national team na sa qualifying games sa Seremban, Malaysia. Kasalukuyang inaasikaso ng SBP ang aplikasyon ni Boatwright para sa Philippine Passport bilang bahagi ng proseso ng kanyang naturalization. Nakatakdang idaos ang fifth window sa FIBA World Cup Asian Qualifiers mula Nobyembre 27 hanggang Nobyembre 29.
0: Todo Balitang Sports.
2: At dako naman tayo sa showbiz news sa balitang artista. Nagpakilig ang celebrity couple na sina Ding Dong Dantes at Marian Rivera sa kanilang classy date night photos mula sa isang charity gala. Ibinahagi ni Ding Dong sa Instagram ang ilang larawan nila ni Marian na parehong elegante sa kanilang formal attire. Agad naman ang umani ng papuri mula sa fans ang sweet at classy na photos ng itinigurang primetime queen at king.
0: Todo! Balitang showbiz!
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
0: Todo balita. Todo
1: balita. Posibleng manatiling volatile ang lokal na stock market ngayong Linggo habang hinihintay ng mga mamumuhunan ang opisyal na inflation report para sa buwan ng Setyembre. Bumagsak sa 3.38% week on week ang Philippine Stock Exchange Index o PSEI matapos magsara sa 5,629.3 noong Biyernes. Ayon sa mga market analyst, kabilang sa nagpapabigat sa merkado ang inaasang pagtaas ng inflation, mahinang manufacturing activity, mataas na presyo ng langis at bond yields, tinataya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na maaring umabot sa 6.4 hanggang 7.4% ang inflation sa buwan ng Setyembre, mas mataas sa 6.1% noong buwan ng Agosto. Ayon sa analyst, maaring lalo nitong palakasin ang inaasahan para sa panibagong interest rate hike ng BSP. Samantala, sinabi ng 2TradeAsia.com na maaaring subukin ng PSEI ang 5,500 support level kung papalo sa mataas na bahagi ng forecast range ang September inflation.
0: Todo balita. Todo
2: balita. Dako naman tayo sa itong health news sa balitang pangkalusugan. Hinikayat ng Department of Health o DOH ang mga lolo at lola na panalating malusog ang pangangatawan sa pamamagitan ng regular na pag-alaga sa kanilang kalusugan. Kabilang sa mga inirekomenda ng DOH ang pagpapabakuna laban sa tarangkaso at pulmonya, hindi na pagpupunta sa annual check-up at pagsailalim ng mga kinakailangang health screening. Hinikayat din ang mga nakakatanda na regular na pag-ehersisyo at kumain ng masustansyang pagkain upang mapamanatili ang kanilang lakas at pangkalahatang kalusugan. Pinayuhan naman ang mga umiinom ng maintenance na gamot na sundin ng tama ang tinakda ang pag-inom nito. Ayon pa sa DOH, mahalaga ang mga ganitong hakbang para makatulong sa na mapamanatili ang kalusugan at kalidad ng buhay ng mga nakakatanda.
0: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang hatid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy gut, healthy life. At aming website na www.radiotodo.ph. At mga katodo, 80 days na lang at Pasko na. Sambali kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigao
2: at katodong Gisrel Narvar ng Radyo Todo, kaibigan.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.

0: probiotic 8-in-1 coffee mix. 100% all natural to support digestive wellness and a healthy immune system.
1: Sip it, love it, power your day. Glow from within, fuel your winning day.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako take it ibang vitamins kaya More Power Coffee lang.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center, Carl's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo, J33 Drugstore, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 7 minutos na kataliwan sa oras, ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. Todo, aksyon! Todo, aksyon!

ng halian. Todo aksyon! Todo aksyon! Ang bawat balita, hindi palalampasin!

0: Sa kinangdan, manging kaibahan, sir, dahil kang pagpangalagad si Katodo Reynalda Banjola. Maga ililiba kita banwa hasta launa imidya, magkaroon ka lang ang hapon. Pag-aibang kita siyempre taton ng mga Todo reporters. Ang naka-standby naman banwa sa anda kung tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Magkatsa kita mga Todo, na ito pila ka mga balita direkta sa ato niya mga municipal police station sa bukos naton niya probinsya Katakyan. Mga victimite incidente, aksidente, banwa nga ginrespondian na ita aton kaga mga kapulisan. No? Kaya kami ulit ka na banwa nga mga magagkuhan niya incidente nga nagkaginabo sa bukos naton kaga probinsya Taklan mga Katodo. Mga follow-ups no? Sa mga nagkaginabo kaga mga incidente. Insigida ron no? Nga igabasyada sa aton niya pag-ililiba. Magkaroon kaga hapon pinagindu na sa report ni Katodong Jesrel Nerbar.
1: Aksyon!
0: Pinabanwa sa mga balita nga itong pagkataw at ligo pagkatataron sa itong pag-ililiba macro edition ito itong pagpangalagan. Kaya mga katodo sa itong pag-ililiba naroon ka pila ka mga balita nga itong pagkataw at ito pangod na sa itong pagwaragwag macro edition ito itong pagpangalagan. Mga katodo ronday karang ginpabutsyag ita ato nga Malay Tourism Office sa Isla Carita Boracay nga naka-record ita masobra 119,000 na kabaga turista aron nagapadong mga katodo sa bahing kong isla kara ita Boracay daw ko nagataliwan nga buwan kara ita September sandig kara banwa sa datos nga ginpapagawa ita ton nga Malay Tourism Office mga katodo kayrong iba na ton nga mga igmangod do mga katodo nagligad to taga may una kaging pagawa ang record do raton nga Malay Tourism Office banwa nagakagawar iba na ton nga mga igmangod mana si ima naging buuro dahil karaga datos mga katodo ginbasiyan mga katodo todo no sandig man sa pagpabutyag na itapila na ton ka mga ibangon sa isla Carita Boracay nga mana naguli na ni mana kami na mga katodo yung pabakasyon kami kay ibangon dyan ni mana nga wa ka na itabisita wa ka na itaturista no sa bahing ka na kong isla Carita Boracay na kaya ginexpektar kaya naman na mga katodo no nga ray ka nagabuhan itagusto September mga katodo ay inagikoron na start na din Nobyembre nga Rabanwa nga nabagid man no ro aton nga volume kong turista nga nagapadong magkatodo sa bahing kara kong isla kara ita Boracay so tatalon ta banwa no sa aton nga pagililiba magkaroon kara nga hapon aton doon nga pagatawat ligwa sa kabilugan ko aton nga pagililiba
1: may balita may aksyon
0: samtang sa piya kabahin kaina magkatodo ro aton nga police region Aklan Police Provincial Office na magkatodo particular no ro nga aton nga intelligence unit no mga katodo ita Aklan PPO nagapatay kara ita pag-implementar kung search warrant sa sangka pa ni Magay wala karon sa may barangay Tambak sa Banwa Carita New Washington nga kung si na Banwa naging subject sa nagkaraga operation o dekaraga sangka 46 anyos ang nagagaki mga katodo nga kung si na buuan nga ni sa sunod kara ita Bagay mga katodo o dekaraga sa ka 38 revolver kama naman anom tanan at tatlo tanan kabaga bala mga katodo nga raya kara nagapanginwaga no or nasambi kara nga persona nga mana bukon it ana no rode kara nga armas na kay nakit an mana di kara mana sa may pinakapertahan ita kwarto ko amon kara nga unga mga katodo during sa pagalugog ita ray kara nga mga kapulisan mga katodo nga nag implementar it ray kara nga operation kay ina una karon sa may barangay Tambak sa Banwa Kata New Washington ana mataron mga katodo no nga side it ray kara nga nasambi kara nga persona nga serbihan mga katodo no itry ka rin search warrant rana ka rin nga panimagay at the same time rana ko nga ginaiba-iba mga katodo nga taga barangay Tambang ang asang ka barangay Tanod una sa Banwa Catanyo Washington mga katodo kay Basi no sa pagpabutyag mga katodo ita aton ka rin nga punong barangay akong barangay Tambak Catanyo Washington nga may una ka rin nga manabaton ka rin nga report mga katodo nakaabot sa barangay may kantanan sa ginapabutyag may una ka rin nga armas ronday karang suspect nakikita itapila karaga persona na may anak karaga armas niya ginadagadaga mga katodo ag may pilaman ka mga reklamo una karon sa barangay Tambak sa Banwa Catanyo Washington kay hindi timora taga barangay Tambak no mga katodo parang una agad tayo moraga istar da makaron kay may anak karaga ginaba iba-iba una sa bahing karaga kong barangay Tambak Catanyo Washington na mga katodo may kantanan sa nasambi karaga operation na pag-implementar kong search warrant operation kagina ang again serbi ita aton nga provincial intelligence unit ako aton nga Aklan Police Police Provincial Office Aga, New Washington, PNP.
1: Pagana sa pananghalian, todo aksyon. Todo aksyon.
0: Samtang sa piyakabahin, pinapa ka mga balita sa ato nga pagililiba, magkaroon ka nga hapon, ya sa ato nga pagpangalagad. Nagapalidugan Banwaro day karaga pamilya ito day wag karaga suspect haro day karaga mga binatilyo magkatodo nga ginaresto sa sangka bypass operation ako nagataliwan karaga gabi sa Banwaro karaga ibahay ang mana inosente roamon karaga mga miyembro kata pamilya na partikularon day karaga day wag ginaresto ita aton karon nga mga kapulisan aga umani nga nira magkatodo ita nasalisari karaga mga negatibo nga komento sa aton karaga mga social media account. Wag kita magkatodo nag-question sa Roday Karanga operation itatong karanga PNP daw kay hambay tayo ni magkatodo nga hindi man magabot sa punto nga hindi kagit pa ipadagom no sa sangka police operation kung na wa ikaw nag-engage sa makaroday karanga sitwasyon abutang mga katodo pero roaton yang Roday Karanga gina-claim banwa ita Roday Karanga pamilya kama naman Roday Karanga magagin aresto mga katodo nga nagapabutsag banwa nga sandaragin sakit itaton kaya magkapulisan

0: kinauan itapila ka mga negatibo ka komento sa social media banwa ronday ka nga operation. Ngagin patagayin ko nagdaliwan ka nagagabi sa banwa kataibahay. Kaya kay kagina makatodo una na sa aton na provincial prosecutor's office para anton kagabaga otoridad nga magapasaka itagkaso again sa ronday ka nagadaiwa mga katodo. That's why hambar tagani magkatodo sa rekarang part no, sa pamilya. Aga kung sa pamatsag ninyo no, ay inusintigid, huwag ka na itakasag-anan no, dahil ka rin mga ginaresto ay sarang man kamo no, nga makipagsuko no, mga katodo sa tama karaga proseso. Agud no, nga mapamatudan kung inusinti no, dahil ka rin mga ginaresto ninyo mga ginaresto aton ka mga kapulisan during sa ronday ka rin operation nga ginpatagayon mga katodo ruanton niyang banwa no, posible nga base sa bilogin man tangara no, mga katodo partikular na ito ka rin 18 anyos nga base kung wagin man tayo kasayod o galing sa statement abi isang bilog no, mga katodo nga may anak ka rin nga gina o may anak ka rin nga nakahistorya sa chat nga ginapabuo ka na banwa ga kwarta nga base baga imout ana rode ka nga may transaksyon mga katodo ag nadagahi gidyamang no, rode ka rin sa bilog adaya pilamanan ka rin nga observation no, bisan do aton nga mga igbangon mga katodo nga nag-observar ko nagtaliwan ka rin nga gabi no, kay wa nagid no, ginsugid no, sa ray ka rin sa bilog gamana may anak ka rin nga buon to nga kwarta no, mga katodo ko nasambit ka rin nga persona at before no, nga matabo rode ka rin nga aligar bypass operation una nga patigayon sa banwa kara ita ibahay ang mga kaabyanan.
1: May balita.
0: Kay halin ko nagtaliwan ng gabi kahapon nasta pa makaron. No, sige das kara banwa. No, ruga pila ka mga komento sa aton ng mga social media account. Mga katodo may kantanan sa pag-question sa Roday Karaga Operation ang naging patigayon it aton ng mga kapulisan. Pero nabatian nyo man kahapon mga katodo rong interview sa kay Police Major Francie Andrade. Karong hepe ita aton niya ibahay PNP nga nagapanindugan ang alihitimo banwa ronday karaga operation agay napabutsag kapin sambuan na ronday karaga pag surveillance dahil sa nasambi karaga baga persona no wa pa imaw nagapungko bilang hepe akong ibahay PNP subject na banwa itaato niya mga kapulisan sandig man sa pagpabutsag ani Police Major Francie Andrade kong ibahay PNP
1: pagana sa pananghalian todo action
0: sa doy karaga magkatodo no roga pila karaga impormasyon no may kantanan sa gimpabutsag no pila ka mga senaryo ganag kaganabo mga katodo daw kay makaron no una sa anton nga provincial prosecutor office ginapatigayon no rodi ka nga inquest proceeding mga katodo ang again sa rasambit ka lang mga individual hindi na no kung may latest nga information si katodong Jesrel Narbar no kung nakamusta mga katodo roga pagplastar ka ita kaso agayhan may una na bagarong resultang ginpatigayon ang drug test no sa rekay nga daywa kabaga binatilyo mga katodo ang agin aresto una sa may banwa kraita ibahay ako nagataliwan ang gagabi mga katodo nga sa namba na ton ginauan makaroon ginaputos itapila kabaga digatibo nga komento ang mga katodo sa Roday Karaga Operation ay ki makakuan man baga sa part ita media garaga cover na itry karaga police operation no nga pati rung media nga daga patay ka ita coverage nag-cover to it live sa naikaraga operation mga katodo pati ana na dagahig tabanwa dapat yan magpasayamat kamo nga may una karaga membro kata media garaga buo to ita video kay kung uwa to mga katodo uwa kung ta makita aro day ka nga mga senaryo nga ra nga nagkaganabo ito ag outside yuta karun guwa ut arong pila ka mga membro media nga nagawitness na karaga mga police operation na mga katodo kung ano karun mga senaryo banwa aga maabo abing nga mangin alamo no nga nagapabutsyag nga dapat mana una tagi mana sa aktual ang mag-start na mga video una lagi mana dapat rong media una lagi dapat rong witness kabatas kamat imo siin ka man makakita nga makatapag transaction asa sang kabay bust operation nga una lagi rong presensya kata media may naga video lagi bow common sense man sa aton kang mga igmanghod mga katodo madali ko namat no nagahambad aton yung mga igmanghod nga wagid nakasayod banwa ni itapila kalaga circumstance siya sa pila ka mga police operation ang mga katodo nga ginapat kayo ato kag mga kapulisan ang bat iba manay wa man sa dakat mga body cam wa lang kamo kasayod kasi mga katodo ka para sa dahon naton kahapon ronay kag mga body cam nga ginagamit ato kag mga otoridad ginapresentar nan daron during sa pag inquest try kag kaso bagay ginacheck ron banwa itaton nga duty nga fiscal na mga katodo sa pagpail kag ita kaso gida review gid

0: Banwa. Atay mismo man una ko may makitaan karon nga mga kamagamagahan, ang mga katodo ngamin ko may una baga nga teknikalidad. Ay antigo na karon magkatodo nurong nga kwan kon ano rumang gidangtan kong kaso mga ngani magkatodo nga ginapaagi sa tama kanaga proseso aron ay kanaga pila ka madaga kagadabo no sa kanaga mga police operation daw kay ginatawaan man sa drone magkatodo ita chansa. No, siyempre, may kakuan na baga sa part man. Siyempre, ito, although nga, hindi man kita ito nag-witness no, kay sa ibang istasyon, pero sa part baga, nag-witness man ka to, no? No, kay kita, kabuhay man kita, no, nga nag-witness sa rekrega baga police operation. Ado yung ginbata karoon dun sa stema, man ka to, no? No, kay bisan nga ni sa briefing, no, wa ron gina bulgaro, dekrega baga pangagan. Mabay, mayroong iba man ay, wa man na ita coordination sa barangay. Kapatas ka matimo, police operation, intel operation do man ka to, no? Mako coordinate ka sa barangay, ay paalin kung pamilya to, itapila na to ang mga official dong subject sa kaga police operation.
1: Action!
0: Sabi kung ta, norong mga simple ang kung ta, mga magkatodo, ng mga kwanmang kuta, nga antes kita magkomento, no, sa social media, dapat ay ato man, ay siguhon, manguta naman anay kita, mga katodo, sa pila ka mga senaryo, nga nagkadabo, mag-observar man anay, hindi lang hala lang ito, hala, pindot, mga pindot, mga katodo, makahambag ang kita, itaray ka lang mga wahigabot, na mga katodo, ay mingko, kwanyang kita, kaperfecto, baga man nakaton, na mga katodo, ay paalin, do sa ginapabutsang to kahapon no ni Major Andrade nga may una karong pag-admitter no sa Roday karang sambilog do mga katodo paalin pa naton bawion do aton nga manegatibo karaga komento mga katodo may kantanan sa sambi karang mga nagkaganabo sa re karang mga negatibo karaga baga komento nga haabot na banwa rung pati rung wait ka kagabot-yabot
1: action.
0: No, kada sige dami makatodo no raton kan nga mga igmangod gara pag once nga komento lang nga wagid anay baga no nasa yura kung ano karon matutuod mga katodo nga nagkaganabo every time nga may ina nga mga police operation nga ginapatigayon itaton nga mga otoridad no kay hindi naman doon nga paghambay karay man si kwanto ay naga-engage sa makarondaya nga ipatigayon na girong operation may una karon banwa nga mga test by pa nga ginapatigayon na mga katodo para nga pamatud-an kung ayhan positibo gidman nga imaw naga-engage sa makarunday karang illegal karang droga na mga katodo kumbaga ro pagpuwaw karon pag casing-casing to ato nga mga otoridad na mga katodo ginapatagay ron banwa kay ginaobrahan dun mga katodo itry karang report ang mga katodo ginasubmiter banwa pag once una na ruimo karon nga pangagan sa listahan itaton karon nga mga otoridad mga katodo particular ro ray karang mga naga-engage sa paggamit ang pagbaligya karay ta illegal karaga droga. Dapat mismo kita no likawan nato nga mag-engage sa makaruday karaga mga hilimuon. No agud nga malikawan nato nya sa ulihi kita maging subject. Sa karaga pila ka mga police operation nga ginapatigayon. No ita aton karon nga mga kapulisan. Kay uwa man makatudo nagkuwang ro aton ka mga otoridad. No sa pagpadumdum sa publiko may kantanan sa rde kag dumilian nga paggamit aga pagbaligya ita illegal karaga droga. Galing may una gi ibig ka na banwa, no, nga, kumbaga, matig-agi matakara ita ugo, wa agin baga nagapati, no, wa agin nagapamati, like, ani, sa pila ka baga sa rekomstansya, kung amat, natawa na ka chansa makatodo, after nga madakpan, tawa at panibago ka chansa, naka-avail, italay ka pre-bargaining agreement, makagawa makatodo, wow, balik mangiya po sa kaya ka naga opisyo, makatodo rong pila na ton, ka mga ibang hod, mga kaabyanan.
1: Pagana sa pananghalian.
0: Ato standby mga katodo, no, sa atong kaya pagililiba kay tratarong naton, sa kabugusan ko ato nga pagwaragwag magkaroon ka nga hapon iya sa aton nga pangalagad
1: may balita may aksyon
0: ay magkatodo na pila ka mga balita nga ato nga pagkatawad ligwa no pagkatrataron sa aton nga pagililiba iya karoon sa aton nga Martes nga edisyon ito aton nga palatuntunan mga ibuka na iban mga nga mensahe no nga gimpadaga sa aton nga pagililiba may giging hapon aga may giging pagpamati. Daw kay Madam Sally Senyeres sa barangay Baybay sa Banwa Karaita Tangalan. Wala ka bro Russell ha, kay Papangsani sa Isla Karaita Boracay. Good afternoon.
1: Action.
0: Kay Ma'am Elizabeth sa Germany, may ibang nga hapon, nagmega pagpamati. Likewise kay Ma'am Francis Dimpol. Una karon sa Isla Ita Boracay. Kamusta Madam?
1: Action.
0: O naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia, happy viewing. Kay Ma'am Angelina Tabena sa Las Vegas, Nevada. O na kay Ma'am Chili Temporasa sa Thailand. Kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukulkin sa Dubai. Kay Ma'am Jane Malian Kim po sa Hong Kong. Good afternoon.
1: Action.
0: Kay Pipoy Jan po Largelia sa Isla Taburacay, no? Sa mga taga-barangay Manok-Manok. Una ka din pareng Romel Kahilig sa cargo port sa mga truck driver una. Nga nag-aoy labas makaroon sa karinderya ni pareng Romel, no? Sa Manok-Manok proper.
1: Action.
0: Una ka si Roger Lucero nagala sa Always Man, no? Nagkapamati sa ito nga pagpangalagad.
1: Action. Okay,
0: kay pareng Dante Takas, kamusta? Bawin ko nakitaan ko man to nga nag-post to imo kura nga. Ano na tabo? Paring Dante. Una man na kay part na doon ni Pilayo sa Islat Boracay sa may sitwa Tambisaan sa Barangay Manok-Manok.
1: Action!
0: Kaya ito ulit kambal, no? Sa ako niya magkasimanwa sa Balat Nabas kay Chikboy Jandel Margaring Galaw. Good afternoon!
1: Action.
0: Kay Bilia Lucero Crispino, happy viewing sa Aliputos sa Numancia. No, nagapamati man magkaroon. Una kay Jonel Exclamado sa Leyte. Happy listening, no? Happy viewing. No, kay Bigobong Swalog sa Kapitol, nag-monitor man, magkaroon ka nag-abaga panyempo.
1: Action!
0: Una sa ato nga mga negosyante sa Uyutrong, kay Nung Woody Nabara, nag-pamati. Kay Nung Ili Nabara sa Baykalibo Shopping Center sa Mataga Chamse Restaurant.
1: Action!
0: Kay Nung Harley Di Tomas sa Harley's Bindungguan. At kay Sergino Ambito, norong gwapo nga principal at Maria Pilisaro de la Cruz Elementary School. Sa Arcangel Balete. Ay, condolence sa pamilya Ambito, no, kay Sergino. Mga katodo, no, sa pagtaliwan, no, mga katodo, no, ni anak karon nga ginikanan, no, particular, no, si kwan angkol, no, mga katodo kay kibo kita kaina naga kwando anak karon nga profile.
1: Action.
0: Una kay paring Jonel Gregorio sa Gregorio Family sa Bacausor Calibo. Good afternoon. Na maiging pagpamati kay Geoffrey Gregorio kay Tatay Freddy. May gahapon naguna kay paring Junior Relente sa Relente Family sa New Buswang. Na nagamonitor man magkaroon ka nagabagapan niyan po sa Anton niya pag-ililiba. Kay Sir Oscar Chaducio sa mataga barangay Tambak, New Washington. Good afternoon. Na nagamonitor man magkaroon ka nagabagapan niyan po sa ato kagapagpangal agad, no, sa ato kagapag ililiba, no, sa baluarte ni Kapitan Alex Villaruel na ita barangay Tambak, no, nga nagapamati sa aton nga pagpangalagad.
1: Action!
0: May 34 minutos manwa nagkataliwan sa oras kanita alas 12. Oras mga katodatod kinyo ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
1: Action.
0: Your cup of success, healthy gut, healthy life. Kaniya sa ato nga mga katodo, sa ato nga mga igbangod kapinggid sa mga mahilig una magkape.
1: Action.
0: Na dapat hindi lagi ta basta-basta nga kape. Dapat sigurado nyo rin kape nga ato ginainom. Mayroong kape mga katodo nga may una nga manaming nga binipisyo para sa ikamayan itaton nga mga kagawasan. Ginarekomendar ginamuro pag inom it more power probiotic 8-in-1 na coffee mix. Sagya po na sarang nga babakardong more power sa broadcast Santar sa second floor kong Casa Isidra Building 19 Martyr Street Poblacion Calibo Aklan. Ay kay maabot na to nya mga katodor nagpahayag nagapabutyag kung ano kay piktibo sanda nga magagawas umpis ang sanday nag-inom it more power now kapara sa gid ni Auntie Jessie Marte nga sukid more power nagapamati gid makaron ura sa Marti family sa Ruas Avenue iya sa Banwa it Calibo. Sa aton barwa nga pagparumbalik kuno ra nga pagdetalye aton nga mga headlines nga balita dugang nga mga mensahe nga gimpabot aton nga mga igmangod balik kanaton pagkatapos anay pila ka mga reminders.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagitan West, Numay Siakran. Ako ang buhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto kagon na

0: frozen foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyone Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinao Public Market. Lazo Multipurpose Cooperative. Lazo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numansha Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J3M3 Drug Store. Banga Public Market. Tesla Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libacao Public Market. Bukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Anciation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sa aton nga program until subong. Sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
5: Yes, John, thank you, Gid, and thank you, Gid, sa atong mga loyal, Gid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
4: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, nga this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation Makabianan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin Makabianan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
6: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa May De Leon Wings ang Robinson's Place, Iloilo sa Tubang sang Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa May Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung katawag sa 0917-318-1194.
4: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amuning rason kun nga nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
8: Southphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malu, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Southphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Southphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
10: Uy, Mare, kagwapa, gilukki ka makaroon na. Ikotin mo man abir imo sikreto ka kon.
11: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa pero ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
12: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
11: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
13: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
14: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Todo pagkana sa
15: manahalian. Palis sa taga-paga pangalagad, may 48 minutos banwa nagkatariwan sa oras ita alas 12.
16: Todo Aksyon!
15: Sagi ako na, padayon ka po nagpamati no, sa programang Todo Aksyon with the Katodo Reynald Bantola.
16: Todo Aksyon!
15: Mga Katodo, nakita nyo yun ninyo Opinion Rojicas IPO? Rooper period hay October 6 hasta October 12. Kung interesado ka mo, pwede ka mo mag-subscribe gamit Rojistax sa Gcash. Nakapag-subscribe yun ako gamit Rojistax sa Gcash sa presyong 6 pesos and 60 centavos kada share. Raya yun ro oportunidad agud makasubscribe sa manaba nga presyo. Kung gusto man ninyo mag-subscribe, simple gamang buksan Rojicash app, pilion Rojistax PH sa homepage o kon sa invest tab. I-click Rojistax icon ag pilion Roab Capital bilang broker. Makaroon yamang kadali para sa mga wapan nagka-register, mag-register yon it must timprano. Kung registrado yon, pwede ninyo masudlan ro inyong G-Stax wallet, agud haom kamo kung bukas yon ro IPO. Kung interesado kamo, mag-register yon ag magpahaom para sa GCash IPO.
16: Todo Aksyon!
15: Ay, happy viewing ha, aga happy pamati ha, sa kay Sir Ramon Salido, no? Una karon sa barangay Agbago. Sa banwag na ita ibahay nga nagapamati sa ato nga pagpangalagad. Kay Sir Villaruel, kay DRV Dion Villaruel. Now, belated happy birthday kay Sirox sa Perlas.
16: Todo Aksyon.
15: Una karon sa barangay Tambak, no? Sa banwag na New Washington nga nagapamati sa ato nga pagpangalagad.
16: Todo Aksyon.
15: Sino ra nga Sirox sa Sir Dion at ag criminology anay sa NVC?
16: Todo Aksyon.
15: Happy viewing man kay Herminio Arias. Happy birthday, Jisan. Jisan, no, it panipiason madalag. No, nag-celebrate ita birthday kay Tirano Vrinyo Bianisto Gregorio.
16: Aksyon.
15: Sa matagabaragay panipiason madalaga. Nakaabot kita sa barangay panipiason. Yan, no, grabe matayo. Aga makaginerbius man do dagan.
16: Todo Aksyon.
15: No, kay motorsiklo gidaman kararo makaagi mga katodo. No, aga pagtanaw mo sa dagong grabe taas rong pinas.
16: Todo Aksyon.
15: No, dapat nagabusina kaita kung motor mo dagan dapat bumabusina kay motor hay abusina kara ita jeep para baskog para sairan nyagi kung may kasubgang ka.
16: Todo Aksyon.
15: No, kapin pa sa mga likuon no kay one time nakasunod kita kara sa pagserbe no ita search warrant sa sangka panimagay una karon sa may barangay panipiason no sa banwa ita madalag
16: may balita may aksyon
15: sayo ta magatodo sa pagatao ita ligwan no sa pila ka mga balita nga ato nga pagatataron magkaron kraga hapon kay naro anton kraga provincial intelligence unit no kay ibahan do anton kraga New Washington PNP nagapatigayon no nga magserve itry kraga search warrant sa sangka panimagay na una karon sa may barangay Tambak sa Banwa Karaita, New Washington.
16: Todo,
15: actually, iroray karaga subject, mga katodo, mga 6 months pagang una, no, nga nag-iba. Ako anak karon nga gina-uiba magkaroon, no, asawa abi or live-in, no. Una karon sa may barangay Tambak sa Banwa Karaita, New Washington.
16: Todo,
15: nga nga wag ita kat idea, no, kung ano abi kararong pinaka-background gid, no, itry karaga subject karan sa police operation. Now si Kapitan Alex Villaruel kay Ruana karang residente rung babahit ana rung taga barangay Tambak.
16: Todo Aksyon.
15: So kaina bi no nagapamalibad no ro ray karang subject nga mana. Bukod ana ro day karang armas kay mana ba prior pa mana gabagsuday may nakasuod da mana no asandig mata sa ana karang pagpabutyag kaina no mga katodo. That's why nga gimpakamed nato nga makabuo kita it impormasyon sa kay Kapitan Alex Villaruel na ita barangay Tambak akong nano karabanwa no sa suod itay kag 6 month mga katodo nagstay na una sa barangay Tambak akong nano karong background ita roday kag subject kasi joven mga katodo ako na ihan may una kag pila ka mga reklamo abi ka na una ang sa sambit karon nga area.
16: Todo,
15: now agin kong karmar banwa ni kapitan nga may una kag mga report ang nakaabot sa barangay nga ginapabot sa banwa may ana karang ginaoptan karang armas o nakikita abi no nga may daga karang armas Arora ikara nga subject nga magkatodo. Ang may pila ka mga reklamo, una karon sa palibot, partikular una sa may sitio sa Ogan, Barangay Tambak, sa Banwa Kartanyo, Washington. Na may hindi man da Banwa, no? Basta-basta kang mag-issue ka na ita mandamiento diri kisa, rong korte, ako nawa ka na Banwa, no? It may mabakod niya ebidensya, nga ginpresentar doon aton kang magkapulisan, during magkatodo, saan da ko nga pag-apply, itaray ka na search warrant. Na mga katodo, that's why, nga nag-issue ka na Banwa, kaya may una man ka na bastante, ang mga ebidensya, nga gimpresentar do aton kag mga awtoridad.
16: Aksyon.
15: Na kay inabi no wa gid rong team leader no itaton nga ora to kag official ita provincial intelligence unit na no, mga katodo para kuntang nga makabukit ako nano pag ikaron mga background dugang. Na ko na sambi kra nga a persona mga katodo kay base kay ina sa aton nga istorya nga mga miyembro aton kag provincial intelligence unit mga katodo nga may una pag igran no nga gina apabutyag caliber 45 no mga katodo nga waagid makita it aton karga mga awtoridad during mga katodo
16: Action.
15: Sa pagalugog no itry karga bagay nga ginaistaran una na no, sa may barangay Tambak sa Banwa Kartanyo Washington mga kaabyanan
16: Action.
15: No kay posible no nga rumpi lang ka baga reklamo no nga kaabot ka sa barangay nakaabot man sa ito pangod na no, itaton karga mga kapulisan that's why nga gimpakamayan mga katodo para nga mangin lehitimo legal aron pagsuod itaton nga mga awtoridad gimpakamayan nga gin-applyan itray kraga mandamiento di rikisa aron nasambi kraga panimagay agud nga usuyon do ginaaligar armas nga ginahuptan mga katodo itray kraga subject sa search warrant operation ku anton kraga mga kapulisan
16: aksyon
15: kaya sa mga pagililiba ipamati nato norong mapingod do nga pagpayag itray kraga ginauwi iba no ita suspect ra parang libinan na no mga katodo anda karon nga aside no pag kaginabo kay ina pagabot ato mga kapulis at the same time after karon ro pagpahayag ni Kapitan Alex Villaruel ita Barangay Tambak sa Banwa Kartanyo Washington joint partner
17: ina be may pag sugod na tagahon iya kay ginsugod na among bagay tapos sa mga nanay may unbox anong ginawa ano malang di ba search kaya ba na ako na ano ba akong tuhay ito sa kanan ko sa CR ay kakao kung ano ito ano ay ba nanda ay na ginatang ko malang manay kakatuh kataba ko ng mga unga ay pukawa mana pukawa ay gagagnat pangalit ang sir pukawa mana rong mga unga higin pukaw ko rong sir ay mamay di patasan na magbugtaw
18: mga anong oras?
17: Mga alas 6
19: alas 6 tuwag patang mo tanan
17: bugtaw ta kami mga unga ay gapagal nga ikuta kami kagto school ay ang bang nanday, pukawa man na, pukawa ay. Pukawa man na, mga ngayon din, mga konser ay. Nagagnat. Basta man na pukawa, mga unga. Hindi, ginpukaw, matala ko na eh. Hindi man ako may.
20: Hindi, ako ka pagabot. Bago ka nagabot, buksan ka, ginagdaro ba ay. Pagabot niyo, sarado. Kaya nga niyan ba na ako na yan, pagsaraduhin ninyo para makita ni kapitan niya. Bukas na ginagdaro ba ay, bagos na nagsugod.
17: Ay, hindi pinukaw ko siya, ginakot pa, ginano, pilit ka sanda.
20: Sarado ro ba
17: yan? May mga pulis ba ako naman, mga may pulis. Ay, tayo din, mga kumay. Kinubuan, tang mga nga ron.
20: Hindi,
17: kumay. Sige, yun, naman na ako to. Ay, bangon yun ka mo.
20: Ay, dalig sakto.
17: Ay, hamba ko nga.
20: Huwag,
17: tamakot. Huwag, tamakot ka. Bangon yun ka mo, basta yung pulis. Ay, hamba na ako na. Ma, hindi ako. Gaman na karong dito. Ay, pukaw, bangon eh. Headlock ako sa pulis. Ay, ako ba, wala sa mga unga, taron.
18: Pila sila sa kwarto sa'yo?
17: Tatlo ra, mamo. Pag di ka ra, tanakabutang, mam, nanda, mamo. Karo, butang, nanda, mamo, ano?
19: Sin, karana.
17: Ano naging butang, sir?
19: Ah, karana, recover ang
17: kwan. Sa pila ka, boss. Kara, kita sa guwa. Ay, ang mga unga,
18: sa guwa, ta?
17: Oo, oh, di ka ra.
19: Pero pagka may tabon do pa, may tabon do armas.
17: Wala, gita ko, sir.
19: Kita ko,
17: kita ko. Ay, yung picturean dahil nanda. Ano, ako may makaroon, karoon.
19: Ayaw kwarto, di ka ra.
17: Ano sa mga unga, sir, kita mo sa piha. Ba ko man makot mo man makon ni mga makaw ng picture dali dali na da sirip picture agumo utasan na amin makuha niya pagpadayo na it search pagkabuo ng makot do yun ay nag ano ko tabak ko mo
19: manawa ko ang tapos
17: eh sige tapos lang mana naton ba pananda naturon sir
19: pero si kan si Mr. Mo na wa matat mga rekord yang kanding may mga reklamo bi kana na aman wa man mo mga baril na
17: ay wa
19: ding baril ko na kain na nakita man
17: oo nga ni sir agmo nga sir da katuhog karon mga bahinto kang mga
19: ikaw mo sa piyakta
17: oo Bukto ta kami, mga mga nga di kakapulog. Pero hambaw nga di karon may ibutang sir, ang ipakita mo sa mga mga
19: mga. Delikado man din yung ilaan mo nga.
17: Itong mga bala, sin na buo? Eh di ka mo sa sugod man yung baril na ano nanda. Pero kami yawa, tari ko kabata si kaw. Harong sir, ginalungkat na natanan na gara ang bagay. Ginalungkat na natanan na iba kung aligo ko na makikatat mo.
19: Nado, may naakig ka na yan, may naakig ka na yan, may nahisa na no?
17: Hisa ka kasi kung
19: mga iaman sa kuwan.
17: Abo, abisir ang mga ano man dyan, ano, utang ako ay pagka ginabayar. Mas naman na ikap ng mangod ko lang siguro lang taganihan sa mga yun siguro lang.
19: Ano trabaho ni Mr. Mura?
17: Ay, natakapagawa.
0: Tama dahil yung mga kataon sa Radyo
19: Todo.
0: Radyo Mercado. Radyo Mercado. Sa tanan ni Nagapamati. Dayang station. Madayo kita ba? So, kayo nabi ma'am, may tagahon nga nilihilag pa ako bubog ay magka sa bagay o ang hilo nga kagawad. Mga maninay kapay. Dapat ito kami nito tulis ay niya naman ang mga shirts. At siya ganoon sa balik. So, nagatap ito. Kakabot nga ako ay nakaway ko tayo sa libo doon ang sirado ng balik. Bagay. Yun po, nakap. Bago kami nagsuot, yung shirt napunta lang doon mga opa ba ya? Opa mo nagsuot dito, yung shirt pa nisang katanan. Negative matalo ako sa sandali sa tagal ng mga opa. Yun naman.
19: Pero anong background ka? Ita subject sa barangay? Sa
0: pagkasayon ay mga 6 months pa lang sandali yung nag-iba.
19: Tanod
0: na ako.
19: Tanod
0: na yung mga ang pagkasayon, mga 6 months pa lang tanod mag-iba. Pero kaya kung tanod kayo mag-iina, sa date lang kung naman
19: pag-sagdagon.
0: Pero ang pagkasayon ay 6 months pa lang pa. Siyempre, hindi ka managigit na kumalito ba ito mga kumulo sa mga kapatid sa so kung parte abis sa duyun ay may mga report man natin tamon sa barangay duyun dun nga ikita pa nyo mga may
19: armas.
0: Okay, so wako nga ang balkanda ay dipindipin nyo kung ano rin yung dano kung makapagkali pa nyo so sa pilo ko ang brown car pagdata nyo sa barangay dari sa station dito. Hindi ba nandoon ang ambot ni kapun na kapulisan ng kapis sa
19: dito? Oh, pagwas may nakikita nga may bitbit ng armas, may nakita ng mga pumuyo, may mga record abi nga may reklamo nga gapawupok ba?
0: So, kuya na di istorya mo lang mando. Yung mga nakapun ay babarap niya ba kanda? Kapupanda ay kapat ay hindugan ninyo kung minakulid man, matagyan ninyo kung minakulid man. So, doon siguro nagkabot yun sa punto na nagkabot siguro niya sa
19: Robbins
0: atong kapulisan. So, doon siguro nag-issue lang yun. Wala na parang.
17: Kapanin mga baga na nga todo palibad yun, no? Rurek ka lang sa report.
0: So, kung diretso tabi na naroon nakakalibara na na yung item warong nakita sa suritan ng panlalay kung ano makarana parang niya tinindugan ay diretso na talaga na rin. So, bala ko para itong kapulisan ka rin kung paano na tapapatulayan at yung barilyo na ano dito. Sa korte lang dito sa kulit ang mga pinta.
19: Mag-uwas ito, Kap, sa mga uistorya ron na may bati-bati abi nga may anag ginoptan niya armas. Kuha mo't ibang record sa barangay nga ginkay bulbaran sa Barangay Tambak.
0: Well, sir, nila ang pagkasaya, di ba rin, 6 months pa tayo ngayon.
17: Ah,
19: 6 months. Tagasin kayo mo na ka? Abo kung mismo.
17: Ah,
19: okay. Balira ang live-in na tatro na.
0: Oo. Ang pagkasabi ko, wala nang lead-in center mga 6 months ko lang.
19: Ah, okay.
17: Balira tanot ang aron ro, anang pinaimaw ro, tagatambak.
19: So, imaw gali, pangayaw taon na sa Barangay Tambak. So, wag itimot idea ka na sa personal na kwan. Oo. Pero sa 6 months ka, na kwan, ina mo nag-stay, kamusta ro ang pagsinagayo na sa barangay?
0: May mga complain, ano lang sa mga
19: paribot
0: ng parking ni sa tuloy niya.
17: Doon nagkapagupo?
0: Doon mo ba? Doon mo ba?
19: Sugid?
0: Sugid.
19: Okay. Pero formal gin man ang reklamo nga ginkwan, may nagpabot sa barangay?
0: Oo, ipabot yung barangay.
19: Okay. Okay. So, mag-uwas ka ron doon gilang dumareklamo man ka na una sa barangay? So kung ano madaruan na ginga kanya background gin sa kabilugan, so wa tawag idea kasi pangayaw tayo mauna sa barangay Tambak.
2: 6 months tayo pero ako niya pagkasabi. Nagkaiba kung saan daw ba?
19: Okay, sige, sige.
21: Binsahin lang ka?
2: So, doa ko lang ginapabot sa kanya mga pumuyo, especially sa barangay Tambak. Kumain niya mag-inoptan, ito yun niya rin yung mga illegal na mga bagay. Kung may mga nag-disregard na natin din, kita mo lang gawin karang mga problema sa uwi, problema sa ating pamilya, problema sa ating komunidad. Kabi ko doon sa ating sarili ron ay doon na sa pilo kung makatao ka doon dito. Pagkainan ako kasi kita kami ng matunan niya ang pangailan. Kasi ay permiso dito sa ating pangabuhi at sa ating
19: sige, tingkagay ka pa. Good morning.
2: Thank you, Vito.
22: Pagkala sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
15: Asa naman yan, mga katodo, no? Si Kapitan Alex Villarroel, no? Ita Barangay Tambak sa Banwag Karaita, New Washington. So, doon, no? Pagkumpirma na na, nga may una karang mga reklamo, no? Sa barangay, no? Nga nakakaabot, no? Sa rotay karang ginisyuan, no? Kung search warrant, no? Kung aton karang mga otoridad, na ang nabuan nga ni kara itry kara nga armas na no, 38 na revolver aga roday kara nga tatlo tanan ka mga bala nga na recover banwa it aton nga mga kapulsan
22: action
15: na, so kay kaina right after nga gin aresto no matapos roday kara nga pagdokumentaryo agindaga una kaina sa aton kara nga New Washington PNP na mga katodog sa naban ato nagapaniduga nagapamalibad gid no. Roray ka nag-subject, sa nag-operation, kay kaina, while nga nag-interview kita sa nag-live-in partner, na nautod nga ni, no, kay kung mapatian kaina sa background, na nga ina imo, na mataas, na nag-boses, na mga katodo, nga imo nag-pamalibad, na sa nasambi ka ng armas, no, mga katodo, na recover it aton ng mga kapulisan, mga kaagad.
22: Kapag may balita, may aksyon!
15: So, may 5 minutos banwa, no, nagkatariwan sa oras ka ita, alauna oras sa Japon, mga katodo, hatod kinyo, no, ita more power probiotic 8-in-1 coffee mix. No, sa Gapon, mabakal, yes, sa broadcast center sa second floor kung Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Calibo, Aklan.
22: Todo, aksyon!
15: Ato ka kapag panumbalik, nurudugang pagkaragabalita, report ni katodong Jess Runner, Barbarica na ton, pagkatapos anay dugang pang mga pahanondom. Standby!

0: Busy ka, di ba? Work, errands, social life, walang time magkasakit, pero kailangan mo ng energy boost. Introducing More Power Probiotic Coffee Mix. Kape na, may probiotics pa. Para sa healthy gut at boosted immunity, gandang gising, gandang araw, More Power Probiotic Coffee Mix. Your cup of success.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal lang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong ino.

0: gabi. Kaya at marami man daan ng lasa at marami man daan ng benefit sa itong lawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. Wat madula at marami benefit sa itong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang, Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy. Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drug Store. Mabini Street, Poblacion, Calibo. In front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy. Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store. Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drug Store. Banga Public Market. Testa Car Store. Madalag Public Market. Nicknick Store. Libakaw Public Market. Yukid Store. Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
4: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
3: Okay.
4: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
3: So, tinake
4: ko niya yan? Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung ano, yung Q10.
3: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
4: Siguro mga 1.5 months.
3: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
4: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-okay sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanonood, okay naman na, wala ka naman problema. Pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
3: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
4: Senator Inahe.
3: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
4: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
2: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
5: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. With 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
6: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products.
7: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
8: para sa Senate Manalo.
6: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
5: Cash shali na!
9: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
10: Southbound Gold Coffee Mix.
11: Ako si Malo,
12: isa ka teacher.
11: Nabatian ko ini sa radyo ang Southbound Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
10: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southbound Gold Coffee Mix.
13: Ako si Amelia. Ipaydi-paydi ko sa mabatian kong Southbound Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
10: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. D3 Bio with Physio.
14: Ako si Jay, nasa consumer. Pilas ko, bugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
10: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga muti. D3 Bio. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500.
8: Kapoy.
12: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki ng tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
15: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
16: Uy, Mare, kagwapa, gilukki ka makaroon na. Ikotin mo man abir yung sikreto ka, Kon.
17: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una yung servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tatu para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon ag baby face imaw gihapon.
18: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
17: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
19: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
20: Kasi Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
19: 48? Kayo po yung umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
20: Yes po. Nakailang kuhanap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirap nito sa tagiliran ko.
19: Opo, tapos?
20: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
19: Wow.
20: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinakainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
19: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
10: Halian. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon.
21: Balik sa Tagapaga, pangalaga sa Tagapaga, ililiba. May 16 minutos banwa na kataliwan sa oras. Ita ala una. Now, sa Gihapon, padayon ka marag pamati sa programang Todo Aksyon.
10: Todo Aksyon.
21: Awit ka Todo Reynald Banjola. Now, iya sa Tagapaga sa Martes edisyon. Ita aton nga pala tutunan.
10: Aksyon.
21: Oh, happy pamati ha. Una kay Sir Aladino sa Olda Junior, no? Sa Banwa Karata Libagaw.
10: Aksyon.
21: Nag-monitor gid makaron, no? Sa tuga kapag pangalagad, no? Sa tuga pag ililibaro akong gwapo, no? Nga maestro anay, no? It high school, no? Sa Solido National High School. Pero siyempre, balik na imaw sa Banwa Karata Libagaw.
10: Aksyon.
21: No? Sige, ikaw, Sir, sa Alfonso Du, sige man ikaw nag-principal. No, kay Sir Aladino sa Olda, no, nga nagapamati sa aton kagapag ililiba magkaroon ka nga hapon.
10: Aksyon!
21: No, ibarang mo dati ka komandant man, no, sa CET pag high school ag amon nga maestro sa mat, no, mga katodo kay Sir Aladino sa Olda Junior nga nagapamati sa aton nga pag-ililiba.
10: Aksyon!
21: Salamat kita sa pagtutok sa aton kagapagwaragwag ba karong karaga hapon ayas sa aton karaga pala tuntunan, no? Mga katodo sa aton karaga pagwaragwag. Ro aton nga isla karay Taburagay na no? Mga katodo, no? Naka-record, no? Ita masobra 110,000 kamaga turista mga katodo karaga padugong sa bahing ka kung isla ka na ita Boracay, no, kung nagtariwan ka na gabuan ka na ita Septiembre.
10: Aksyon!
21: No, daya makatodo, no, sandig sa datos nga ginpapagawa, ita Malay Tourism Office, no, mga katodo, nga sa Gihapon, nagapangunaro ato ang mga lokal, ang mga biyahero, no, nga nagapadugong, no, sa bahing ka kung isla ka na ita Boracay, no, mga katodo, kay daya sa Gihapon, no, rung kahit pa paano nagainabo, nagaanto, no, una sa Boracay, tag aton yung mga lokal ang mga turist na mga katodo based sa datos nga ginpapaguwa na ko aton kaga Malay Tourism Office kay nagligad, di ba, last month to nakabaton ita mga nanarinari kaga mga komento na matapos kaga mga katodo na nagpaguwa na to itaray kaga datos aro ato kaga Malay Tourism Office nga rung iba nagapabutsa kaga na sige man na ginalin aro na kaga bulyom itaray kaga mga bisita nga agos ka ni man, naging pang layoff naman, naro mga empleyado kay bangod sa kawadaan, itry ka naga mga bisita.
0: Action!
21: No, mga katodo, kay santon ka naga mga domestic tourist banwa, naong na-record, no, nag-abot-abot sa 103,349, no, mga katodo, from September 1 to 30, sandig ka sa datos, itaton nga Malay Tourism Office, mga kaabyanan.
0: Action!
21: Aro aton kaya mga foreign tourists, no, kapin 15,000 na no, mga katodo, agarong mga overseas Pilipino ay may una nga 1,306 nga may kabilugan nga total 119,720 na no, kabaga turista rodag paduong sa bayang karakong isla it Boracay.
0: May balita, may aksyon, tututu, aksyon.
21: Pero dalilagi, dahil sa itanayrong linya ni katodong Jastral Nerbar, sana katatipon ka nga mga balita direkta sa Anacron nga area, no, sa aton nga pagpangalagad, standby.
0: Radyo Todo Live Report, Report.
21: Sa line number 1, Katodong Jastral, with report, please come in. Dalagid, Katodong Jastral, dalagid, waga suod, dalagid kay Ipix na ito, man, no, rung, balikan taro niya ni Katodong Jastral, sa line number 1, Katodong Jastral, pasok.
8: Uman nga itong Rinald nung aging padumdum itong karang lesong Municipal Police Station sa publiko nga may ginapatuman nung Municipal Ordinance No. 4 Series of 2025 o kon anti-noise ordinance sa Bilog Banwa katodong Rinald no ita leso no kasi yung sunok sa leso PNP ging tawan ka na katodong Rinald itpunto nga sandig sa nasabitang ordinance sa rugot ka na nga ginabaway o paggamit it mga masangag at tambutso tag iba pa ka mga aktibidad nung no, nag-crear katodong Rinald it masangag agad perwisyo sa komunidad raya ay padumdum ra ay kasunod ka doon Rinald no, kung natabo ka ng insidente no, sa may barangay Silakat Nunok leso ka doon ko sa senya naging kabuligan ka doon Rinald nga bakugon ita limang kami individual norong daywang ka biktima matapos rayang magpadagagan ita motorsiklo nga may masangag karang tambutso ka doon Rinald no? Aga padumdum ra ita kapulisan no, kung sa sin sino mang madakpan no, ita magagabag sa ordinansa ka doon Rinald dahil pagpatawan ita priman nga unang beses nga samtang unang multa katodong Rinald is 1,000 pesos hasta karay 2,500 man sa mga madason nga pagpas katodong Rinald yuwas ka sa impound it

0: sila ka mga katawag karang medyo residential area.
1: Okay, bisan nakatawag man siguro katodong general, may irritagid man, kapipa kong Diyos oras na gabi, tapos ay doon tarong mabatian mo, nga disturbuta ko nagapaway na rato niya mga igmanghod.
0: Doon pa katodong Reynal, aga sa bilog pa karabasi, kung nagabalik-balik pa ba katodong Reynal, aga una man lang mag-star, aga side man na nakarakatodong Reynal, nga abong kabangayan, may mga nakatog, kapin pa may mga lapsag, nga ikaw katodong Reynal. Ay, siyempre, istorbo kita katodong Reynal, apisar nga, una kita matuod sa natawag ka nga, may natawag, abikit ang natawag ng mga ano eh, mga ginakayaan na ginakarakatodong Reynal, mga improvise, may naman karakatodong Reynal, yung mga aftermarket, kung tawagun yung mga mapler katodong, is parehas mga magyapon yung masangag, no, ag nakakahatod kita ita bulahaw sa mga tao, is mas mayag katodong Reynal, no, nga, hindi kita karamag giho ko na mag-ubra, ita masangag, una ka sa nasabitan ng lugar, kung sa'yo man natong abong tao, ag nagkatugog sa nasabitan man ng lugar katodong Reynal, no. Samtang dugang pangabalita karama subra man katodong Reynald nung anag-abot man no sa 11,214 ka mga transport operators at drivers sa probinsya Itakan katodong Reynald nung nakabaton man no itatig 2,000 pesos ka nga fuel crisis relief assistance no kusin gipatigayon no pagpanagtag ito sabitan ka nga ayuda magaling ka ko Setyembre at 30 katodong Reynald hasta ka right Oktubre at 3 2026 yaka sa Provincial Treasurer's Office on PTO Provincial Barangay Affairs Office Provincial Accounting Office aga Provincial Social Welfare and Development Office katodong Reynald. Nag-umpisa ro payout ko September 30 sa Barangay Andagaw Covered Court katodong Reynald sa Banuot Kalibo sa mga toda Halingkaran Washington, Balete, Altabas, Libakaw, Madalag, Banga, Agbatan katodong Reynald no. Gisundan riot distribution sa Makato Sports Complex ag ibahay ko Oktubre 1 bago nagbalik sa Kalibo ko Oktubre 2 katodong Reynald ag nagtapos sa Banuait Malay ag Burwanga katodong Reynald no. Natuyo man ito sa bitang karang one-time financial assistance nga ligan pero mga driver katodong Reynald para man mahagan-hagan manoro epekto itpadayon nga pagtaas it presyo it produktong petrolyo ya kara sa probinsya katodong Reynald. So far no then siguro tumatod nga mga report mga sa itong area of responsibility sa pagsikyar mga tiba karama municipal police station itong bugos ka probinsya naging matutaway mga katodong Reynald agwa mga katodong madugugid na insidente-aksidente girespondian atong karama mga katodong mga balita atod kinyo it's Santon Plus Gold ag GTX 500 ag more power probiotics ito man kapamix your cup of success healthy God healthy life. So man po sa todo aksyon ako man si katodong Jisrael Nervar ng Radyo Todo kaibigan mo.
2: Radyo Todo Live Report Report Pampagana sa pananghalian Todo Aksyon Todo Aksyon kapag may balita may aksyon Todo Aksyon bawat balita hindi palalagpasin ng Radyo Todo Radyo Todo
1: abugin nga sigamat sa report ni katodong Jesrel Nervar no direkta sa Nakroga area sa pinakroga balita gaging basyada magkarag hapon iya sa aton karag pangalagad daw sa aton kagapag ililiba sa pagpagayag ita programa ng Todo Aksyon no amang katodo
2: Todo Aksyon
1: arong pila daw no? Kabaga balita ato karag update no aga pagpadumdum sa Japan ita aton karag leso PNP no kay nagligad abi may una karag insidente no ita pagpamako sa daywa kabaga sakay no ita motorsiklo no mga katodo matapos gani nga mabakugan no kay bangod sa raya karang sangag no ha itatambutso ko motor mapler ay siyempre 10 oras na kara ita gabi no mga katodo ay sinoman abima lipay karon kong disturbo na mga katodo rong hatod no sa aton nga komunidad
2: katodo aksyon
1: no, that's why nga natabo no ronday karang insidente no ita pagpamako no sa daywa ka mga individual no mga katodo una karon sa may barangay Silakat Tunok no sa Banwa kara ita Leso so dito yung magpadumdum no ita aton kay Leso PNP nga may una karaga nag exister aga ordinansa ro nga nasambit karaga Banwa nga do yo nga gid dumilian gid mga katodo no kay maabo kara mga katodo nga makarudaya karaga mga mga senaryo no kapinggil sa mga kabarangayan bao kun si Intangani naga kuan nga 10 oras na kararong gabi na mga katodo hay doyon parong nagapakita-kita garaban wa ita raya karaga baga nagakadabo no na sa nasambi karaga mga kabarangayan na so agud nga malikawan na to no rumakaroday karaga baga nagkaginabo nga mga insidente na mga katodo hay mas mayad no nga hindi kita magginamit ito ay karagabang mga plero tama nga ni kung may amamatama ko nga may ina ta kita nga mga igmanghod gara

0: nga imbes nga manami naruntunog kara ita motorsiklo baw. Ah, bayluhan pag ito magkatodo itaray kara nga muffler. No, nga kung sin daya kara rong ginatunaan ita makarudaya kara nga mga senaryo, no, nga mag-abot sa punto banwa nga basi manabu man magkatodo aro aray kara nga pa nga insidente like ruday kara nga pagpamako kapin pa kon na mairita no. Mga katodo, ro, pila na ton kabaga igbanghod, kakon maka sugagaw, no, itry kara nga mapler, no, sa dis oras kara ita gabi mga kaabyanan.
1: Todo, action! No,
0: so, although nga na-identify naman to banwa, itry kara nga aton ng mga otoridad, no, kay refer to sa barangay, no, roray kara nga problema, at least yung makatao baga ita leksyon man una sa iba, no, no, mga katodo, padumdum nga, hindi naton no pag ubrahon do makarudaya agud nga malikawan nga manabu man ka to no rong mga makarudaya karagabaga incidente mga

0: 28 minutos banwana katariwan sa oras kara ita ala una mga katodo sa ato gapagililiba no gina ko nga busta kita tempo no sa ato gapagpangalaga do yapi viewing eh sa kay boss Nonoy Ambrosio no kay nung Nonoy Rosilo relator Ambrosio no sa Ambrosio Lapida Maker and Tricycle Sticker ang nahamtang una karon sa Puok ka barangay Puok no sa Kalibo sa Prante Itabias party mates no mga katodo no naga pamatigid no sa ato gagapagpangalagad una kay pareng Alex relator no sa ano na pare Alex no Tris Marias no Karindiria no sa barangay Andaga no sa Banot Kalibong nagapamati sa ato nya pagpangalagad balita balita tempo sa ato gagapagililibas sa ato gagapagpangalagad makong edition ito ato gagapala tuntunan aron pila ka mga balita gawa tabaga botwa ta matatal sa ato gagapagililibas makong hapon bantayan sa pila ka mga news and public affairs program itradyo todo sa aknan man kita nga mga ribati nagangad daw sa Miyerkules nga edisyon ita aton nga palatuntunan partner nato sa technical side si katodong John Albert Dela Cruz ako man din katodo naging ka-action makaroon kraga hapon si katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo
1: at inyong napakinggan ang programang pampagana sa habang kainan Todo Action Todo sa balita Todo sa issue Todo sa entertainment Todo sa serbisyo publiko sa nangungunang radyo sa aklan Radyo Todo

0: sa San Miguel Beer Products. Intra na!
1: San Miguel Pilining Promo. Magkatsasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong kabutilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung 2-1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
2: Southon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansa Sumag. Isa ka studyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Southon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic. Isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga level sa antioxidants ang Southon Gold Coffee Mix.
2: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Okay.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound.
1: Yan ang kapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500! Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis Whoa. DTX 500!
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Aga, Mindoro, pula. Ay, ma, 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapin.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. Magaling akong tumulog.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, Philippines Standard Time ay 44 minutos yung nagtaliwan sa oras. It alauna

hindi naka-alert ako niya, partner. Maya na yan, good afternoon. Sa ato niya, mga suki nga mga tech pamati. Okay na pa, Park? Ha? Narinig ba ako? Narinig ako, hindi. Dali lang. Dali lang. Dali pa tayo, tang ato niya, bakit?

Thank you, partner. May United Kid nga afternoon sa atin yung mga suki of ng mga tagpagamad yun. Welcome sa Martes nga edisyon. Pagpangalagat programang palautwasan mo. Of course, and still. With Jerma Sinadjahon! You're beautiful and cute, Tita Liels de la Cruz. Magaliliba kita ha sa alas 3 ng oras sa hapon. Makaroon niya pet sa 7. Ah, pizza sa 8. Sorry. Pizza sa 8 sa buwan 8 October. Dagon this meal. Banti sa 8. Ay, ako kalain mo yun. October 6 na pala. And the Happy Teacher's Day sa ato niya mga teachers. Although kahapon talaga yung kala-celebration. Pero, akahapon yung matarapet sa Teacher's Day. Pero, kagabanan sa mga schools, today nung anda nga celebration. So, syempre, walang klase kahapon na to. Dapat ay duty rest and the pugi rest man kahapon ng ato niya mga teachers. No? Dahil, it's their day, of course. Araw nila yon, so ibigay natin yun sa kanila. And today, actually, rada nga mga celebration at mga school. Oo, so, wa ako naka-attend ito sa ano sa school, but hopefully rin ako yung mga ibang mga officers ay maka-attend on behalf sa buong PTA. But anyways, mga palanggaro ako din yung pag-abi-abi kinyo at maayad-ayad gid nga kahapon na ano, no? Siyempre, ginaano kita natin doon, pasagamatan kita natin natin yung mga teachers, di ba? Dahil hindi din po biro ro andang responsibilidad once abdi nga rong aton yung mga inunga hay uwa sa aton yung panimagay and then nag-agto sa school, di ba? So kumbaga rong tanan yung responsibilidad bilang biological parent hay ginasagap kong aton yung mga teachers. So kumbaga responsibilidad nandaro aton yung mga inunga agto sa eskwelahan once nga pumasok yan sa vicinity at eskwelahan. It's the responsibility at mga teachers, of course, no? Nga, although sa nahambagan ni nato, excuse me, nagkakatuma na ato niya tutunan. Samtilog dun sa mga, kumbaga, ay mabugat ma dun yung responsibilidad para sa aton nga mga manugturo, imagine, sa isang classroom, swerte kang kung may una kang 25 to 30 nga mga estudyante, no? Lalo sa elementary level. So, high school. So, rung iba nasa 40 or 50. Ganun po ka, kwan, ganun po siya ka-crowded itong aton yung mga classrooms. Although may mga grade level, matana nga, masang kritik at ana, pero may una kita nga punuan, kita sanda, kung bagay, seating capacity, iba nga ay hindi na, no, kapag ano, brango niya ni. And, grabe rong anak, grabe nga, pasensya rong dapat nga bagong gito. Itatong nga mga maestra, my goodness. Sipa baga, kanya-kanya rong niya. Pero mga inunga, nga roro ato niya mga unga, nga nga nag-eskwela, may kanya-kanyang behavior, may kanya-kanyang personality, may kanya-kanyang karakter. Diba? And isipin mo yan, isa-isa silang, alam mo yun, Robro, pag-adjust itaton yung mga teachers, hindi po ganun kadali. Kaya ganing, diba, bukon it madali sa aton yung mga manugturo bilang mga pangayawang ginikanan itaton yung mga inunga, although kung amatay, kita man yung mga ginikanan naging exaggerated man kita, o kami una man abdi nga mga maestro or maestra nga medyo, medyo sumusobra man itong anda. Diba? Something like that, no? Pero, at the end of the day, no? At the end of the day, still, kinangan natin nga buligan itong aton nga mga teachers, no? Kaya, idea natin pag-isalig sa academic, siguro, yes. Kasi, it's their expertise naman, diba ka? Mga sa academic nga kinanganon kung aton nga mga inunga, so, syempre, mag-provide do mga teachers. Kasi syempre sa daro nagaturo, di ba? Pero pag ginatawag nga behavior, personalidad ko ato niya mga inunga, kaya tarong nag-mold. Umpisa nga, kasi syempre rong first education, inaagid rin sa sulit panimagay. Itarong nag-guan ka rin, nag-molde, no? Naghubog kung anda nga pagkatawo, kung anda nga ugali, kung anda nga personalidad. So ginahambag at agani nga kung ano sa daron makaroon,
dito ana nga resulta kung paano mo sila gin rurong upbringing, ibiga kanda, rurong pagpabahaw kanda. So may una git aron niya, may factor mabahaw git aron niya anang influence. Ang mabahaw git aron niya factor, mabahaw nga chunks of kumbaga rurong chunks of it ugali ag personalidad it unga hay naghaling git ana ron sa kung ano imaw sa suod it panimagay. Ag kung paano magsinagayorong mga rong pamilya sa suod it panimagay. May anak may influence kita it's mabasko kita ron influence sa mga unga lalo pag since birth natural una kaibahan mo no di ba so syempre naga kumbaga ro ana nga interest ro ana nga do ana personalidad it unga naga ano lang manimaw eh it inyo nga mga unga naga iba once nga pumasok sa kanya adolescent stage di ba pagiging teenager since lalo kung syempre nakapag-isip na di ba nag-amat-amat na nagiging curious no sa mga bagay-bagay may influence na rong anang barkada may influence na rong anang mga classmates may influence na and even sa family circle sa madali na siyang ma-influence kumbaga naghihilahan ng pwersa yan kaya rong aton niya mga inunga sometimes nagakangawa kita nga bukom naman at imot makararakat kat ano pa no kat maisot pa po kung marat makararo ako niya unga. Haman kat nagam. Yan eh. Haman kat samtang nagabaho, nagaibara personalidad. Because may mga pwersa nga nag-influence sa personalidad at sa behavior ito niya mga unga. Pero walang mas titibay na influence once nga, syempre kita nga mga ginikanan, doon ginatawag nga, we are a good influencer dapat sa ito niya mga unga. Manami kita nga influence sa ito niya mga inunga. But syempre, nahambang tagani, hindi man kita get perfect, we are only human, nga hindi man natin gid mahambang tanan nga eh, maipakita nato sa atong mga unga, puro gid manami, kaya syempre may mga pagkakataon naman talaga. May mga panahon, may mga chimpo nga, diba, wala ka rin sa mood, aburido ka din, so sometimes, naipapakita mo man doi mo nga demonic side. Reimo nga ibang ugali or other side of your personality na di ba ano pa na hindi magandang bukod it manami nga influence sa aton nya mga inunga but you know at the end of the day rung ginhamba baga naton nya rung guidance gihapon kinahanggan kita naton do no kinahanggan naton nya nga iplastar sa aton or ipaintindi sa aton nya mga inunga rung yung direction ba nga dapat na dangata hapon? So, balik kita sa mga teachers since naman ko gani nga Teacher's Day abi kahapon and then the iba nga mga schools today nag-celebrate. So, syempre ako personally nagpasagamak gita ko sa mga teachers na akong before o sa elementary para kagamatay o tahingan ako niya mga teachers nga mga pilalak sa nga buhi dito na ako niya niyong matandaan high school at the same mga sa mga college professor ko. So, ano ang babaga natin mga palangga nga, di ba, rung, nga, rung ginambabaga natin nga, ano, rung influence man it ato niya mga teachers, no? Ay, until now, daga-daga man yan ni natin, di ba, rung ato niya mga teachers before, daan daw mga influence, daan maging turo ka atin, daga-daga man atin maka, naduduman ang mangyari natin ang andang mga pagturo o andang pagdisiplina before. Na hindi na nga nagagawa ng mga teachers ngayon ng mga disiplina. Hindi na. Hindi na wala na yung mga hampas-hampas. Wala na yung habyon kat eraser. Wala na yung paluhurin ka sa bato or sa buhangin. Wala na yun. Wala na yung padupahon ka din. Lagyan ka ng mga... Actually, hindi ko naman talaga naranasan yan nung elementary. Pero mga makaroon niya klase nga mga ano, nga mga, di ba, alam mo yun, pag nagpasaway ka talaga sa imong, ano ka to, sa mga maestro or maestra ni mo, gagupa dyan, ano, eraser nga, rung gapuguti, rung buhok mo kung itama. Choke! May mga stick pa ron, may patik pa. O, di ba? So, although, nakikita ko sa ako niya mga mga classmates, pero ako pa sigamat, sige, numpatan ako doon na experience. Kasi medyo, ano matana ako, bay? kumbagay, ano matana ako? Matuto matang ako. Ay, nako, okay. Diba?
So, ano matabi ako ay kapamatimat ako kato sa akon yung mga ano, kapamatimat ako sa akon niya, ano, sa akon niya mga maestra, rapa ako, may mga teacher pa, abing nga naga in court. Dali lang kita. Oh, di ba? Kumbaga, mga teachers ka to, although, iba man siguro ka to, mag-iba natin na experience, pero nakitaan man natin sa inyong mga classmates, yung mga dungor. Di ba? Mga dungor na to, yung mga classmates, nga once nga magpasaway ka, sigurado may kalalagyan. Ah, may kalalagyan kagit imo, no? May pero makaroon abi, ay, waot anar na abi, gina, ano, waot ang gina-practice it at mga teachers because, pero mga unga, makaroon, grabe, ma-ano kang nanda, ma-feelang nanda na parang feeling nila, ano, gina, you know, gina-abuse sila or something na kung totoo si, no? Kung pwede lang man yan, eh. Pero, since nga hindi gani pwede because meron pong batas na napoprotect sa kanila o sa mga minors in particular. So, nag-ano gid, no? Nag-distansya gid rato niya mga teachers ni nga ni nga masaplid, makusi, or alam mo yon o mga inunga, no? Naintindihan ko marato niya mga teachers ba kung mauno nga andang pugong sa andaman niya mga baga tiyagon, aghaba, itpasensyar, andang ginaobra. Ag hindi man natong pwedeng basuhon tanan kung ano man dong ano ba nga? Dong inyo nga mga unga, no? Inyo nga mga unga. Gani nga, importante, gid ana, once nga, may mga ginapatawag na ron nga meeting sa school, please lang, atinan, gid aninyo, kaya di karon ninyo mamonitor, kasi di ba man kita, di man natin pwedeng butangan it, body cam, ro, ato niya, mga inunga nga mamonitor, gid natin, sanda sa school, while nagatrabaho ka, abi, hindi, gid, eh, no? So, ro, ato niya, full trust, kaya ginataog, natin to sa ato mga teachers. So, kung may mga ginapatawag na meeting, hey, take time, gita ninyo, tawang gita ninyo 8 oras, nga, maatinan, para at least ma-aware ka mo, ma-inform ka mo, kung ano itong performance, kung inyo nga mga unga. Diba, kahit yung mga teacher, nag-ano, gita on sada, nag-open up, nga, ro-iroin mo nga, unga, ma'am, one time, may nakakita, ito nga, sangka teacher man niya, during, ano, classes hour, hey, ito, ay mo, sagwa. So, syempre, ro, mga teacher man, hay, sa nga ganyan, wa man sa tanaila nga ni nga ano baga nga rong mga inunga man baga nga rahay kung ano man na da nga pag-aisipon. So, di ba? So, sa parent, yun lang nandaron gina, ano, ginapaabot doon yung mga concern. So, much better gid aron nga magpanguta naman kamo, kung hindi man sa meeting, actually makaroon hagos sa mga grade level, may mga GCs man, may mga GC man. So, pwede ka mo pangutan na sa inyo yung mga class advisor. Nga, ma'am, sir, kumusta man the performance it ako niya unga? Kumusta man ra ako niya unga una sa eskwelahan? Nagasugod man imaw it ng, ano, it ng sa oras? Or, may mga bagayran, gali ko naman na, ma'am, na nagpadaga ako una it kwarta, ginbayad na na. Pasi kun, adagan, abaga ka mo nga, ro inyo nga mga unga, nagahinabang nga may bagayran, yung uwa tagali, tasi andat ang gina-computer to, or kung naano klase nga mga bisyo-bisyo, rong anda nga ginaobra. So, it's very important nga, bisan ano ka busy ka to nga mga ginikanan, mag-initiate kita nga magpanguta na, di ba? Mag-initiate ka mo nga magpanguta na sa inyong, sa mga class advisors, para at least, maano man baga ka mo, ma'am, ma-aware nga rin yung unga gali nga makara. Di ba manami man yung pamatian na bagon matakian na nga teacher nga ay very good, git amam rin mo nga unga ay wataron imaw naga ano, wataron imaw naga nag-cutting it classes, wataron imaw naga pasaway, nag-obra imaw ka ng assignment, nag-obra nga-perform imaw ka ng mga task. O di ba manami yung pamatian nga halin mismo sa ana nga teacher. So hindi lang rondo yun. At the same time, di karaman ninyo masairan kung inyo nga mga unga, gidman, hay nagasugod sa eskwelan, na like last time, nga pagpatawag it meeting. Di ka ta nasairan, di ba? May mga bagayran, abi mga to ganun. May mga bagayran sa school. So, siyempre nag-update sa dilog ng parent, ma'am, nagpadaga man ako sa akon niya, o nga man ako pambayad man ang karon. Pagtanaw, it, na teacher sa record, uwa, gita ito't binayaran.
Kung si Inta siguro kung ginalin mat anak ko anang nga o nga ro gintao ka na nga pambayad nga to sa school, see? So kung hindi ka aware, hadagan ta na ikaw nga ginikanan sa agad kuya imo, itao nga kesyo may ganito, siya pa man yan nga may bagayran. Bakit imo kasayon nga abo tagalimong utang sa eskwelahan na imo ta ginabayad. O wata na ginabayad ko imo nga o nga, see? Sam bilog rin sa mga example, at sam bilog rin sa mga sitwasyon nga dapat nga kita nga mga ginikanan, magiging aware kita sa aktibidades man kung aton nga mga inunga sa eskwelahan. Kasi makikitaan mo man doon sa andang performance every time, kasi nasa mingkot trimester lang man sa damakaroon eh, no? Tatlo ka quarters lang, no? So, every quarter, may report karon niya gina-release o report card. So, makita may rigturon sa grades. Kaya mo nga mga nga, kung nag-perform imaw, or okay no, ano nga pag-eskwela, kasi makita ano man sa ano nga mga grades. Thankful, gitana ako sa sa ako niya o ni Kaihay. Sa ako ang gitana, bisa may pagka-child, siyempre 13 anyos, pata naman. Ay, pero, ginapakita, ginmatana na nga, pag-abot matana sa pagtuon, ay ano, ginmatana imaw. Seryosa ba? Yung bang, huwag mo naila nga, ano, nga pag-abot sa, huwag mo naila nga pag-abot sa grade, ay ano imaw. Kumbaga, ay, medyo ano, imaw mismo, ma-frustrate sa grade na. So, sana ito nga first grading. Sana nga first grading, ay kung kita imaw. Proud kita imaw sana nga sarili. kung may mga ranking pa man naman, highest honor kita man na ako 96 kita man naman, grabe. Proud kita, di ba? Bisa nato niya mga proud masasad ang mga sarili. Sino ako niya point? So, since nga doon ato niya ron niya mga teachers, tao man lang man doon sanda, may ginagakoy man doon, nagkakaubos man na nga pasensya. So, buligan tayo ato niya mga raton niya mga manugturo, kay hindi maduntanan niya responsibilidad. Kay aton niya itaukanda sa nga ganya, ito sa eskwelahan, yes. Responsibilidad at niya mga tiyos. Pero may aton nagyapon niya responsibilidad niya mga ginikanan, nga imonitor. Paano ka makamonitor si imo nga unga sa eskwelahan? Kutan ara na nga advisor. Dahil the advisor, gagawin nakasayod. Kero ana nga iba karo niya mga teachers. Ma-inform doon sa advisor, ma'am. Do sa dilog ko nga estudyante, nga advisory baga nimo makara. So meaning, si advisor ninyo, kung anong grade rin mo nga unga, imo nakasayo doon kung ano na performance, kung ano raan nga mga ginaubra ko inyo mga unga sa eskwelahan. Ano man yun, tawin nyo man, dalikatin nyo man ituras, bisan some beses sa sang Domingo, or much better, gani nga, di ba? Twice a month, no? Nga, i-monitor nyo man, pangutan-aro inyo nga mga unga kung medyo feeling ninyo parang hindi na gumagawa ng maganda or parang kakaibang raan nga ginaobra. So kutan-aro inyo nga mga advisor, kaya inyo nga mga unga nga ron usually, hindi man dun magsugid at minatood. Siyempre may ginobra nga saga, hindi dun magsugid at minatood nga makara, nga nagobra ako at makarama or nano man abi, di ba? Hindi man dun ima maghambal nga mag-ako, ha? Hindi man din mo mag-ako nga may isa nga imo nga ginubra. Kay man sa iba na nga paakigan imo ka ginikanan na akidikan yung mo ni nanay na. Ay, gini mo ni tatay na. So kita nga ba nga ginikanan to mag-initiate? Mag-initiate nga mag-monitor sa aton niya mga unga pinaagi sa aton niya sa andang nga mga advisor. So hopefully rin doon niya mga bagay. Bisan sa rin doon lang gid, no? Para masairan ta kung siin kita dapat mag-step up sa aton niya mga inunga. Kaya ma-advise mo doon itong teacher nga, ay, ma'am, nang, o kung ano man doon ang ma-advise si teacher, si Kwan, ba imo baga nga o nga? Failed subject, ima, may huwag, kay makara, kay wa imo nakapasa it anang task, no, may project, or may ginpa-obra ka na, wala na gin-obra. So, diba at least sayod mo kung paano ni mo ay ano ba nga mabuligan man rin mo nga unga kay syempre may mga makaroon galing nga ubrahon kay hindi man doon mahambal nga
Kesyo andang assignment sa andang kay timing mga ginikanan. Kita man niya ginikanan, buligan tawad. Buligan tawad, pagbrat ang na. Kali ko yung naambal kita kasi gabi pa ko sa ako niya part. Siyempre, pag mga ano nga ron, kung kaya't anak kong mga explanation. Nag-explain ba nga hard or through cellphone at ana nga mga tasks ang unga ay naoobrat ana ko pero hindi niya talagang nag-DIY nga ron talagang wala akong tiyaga sa mga makaron niya bagay. Kaya imo lang gid mat ana karon ra ako lang bitaw nag-prepare it ana nga mga materials din bahala na siyang gumawa kay imo man naka-sign. So simple nga mga bagay para sa atong mga inunga although hindi man natin mahambal nga 24/7 may baraton sanda ma-monitor naton sanda. Pero siyempre, sa simple nga ron nga mga bagay, nga, kumbaga, ma-feel minit ato niya mga unga, nga, andyan tayo, no? Na-feel nanda nga una kita nga nag-suporta nga mga ginikanan. So, nandiyan malaro ako niya, Kwan. Sang kiriti nga, reminders, nga, hindi naton pag-isaligdanan sa mga teachers, rung ato niya responsibilidad sa ato niya mga inunga once nga igdos sa eskwelahan. Still, we have our responsibilities na dapat natin niya pagahimuon at dapat natin niya buligan do mga maestro at maestra kayrong anda haroon niya mga personal nga ugali, karakter, behavior. Diba? Hindi man dun pwedeng gubagon it maestro or maestra nga magbago. Diba? Hindi nila kayang pwede nga himuon, kay syempre ang daman yung ginalikawan nga base kung rung unga ma-offend, rung unga mag, di ba alam mo yun, maibaro anang interpretasyon. So, kita, karoon kita ka mga ginikana na gasugod sa ginatawag nga pagdisiplina. Ang mga, teachers nga ron, gadisiplina man sa dato. Once nga una sa dato, syempre, sa sugod it classroom. Kaya naman, anang classroom may mga rules yan siya. So kung may mga rules din yung mga teacher sa classroom, dapat mo yung sundin. Ay andyan ka sa kanyang teritoryo. Yan. So kung gumawa ka na, lumabas ka na, pag sa bahay ka na, or sa labas ka man ng bahay, ay teritoryo ka, or anak kong responsibilidad ito yung ginikanan. Oh, diba? Anyway, so hopefully rin din yung mga bagay. Ay, may una kang bagang rapport, or manami kang relasyon dong ginikanan og dong mga teachers para man do sa aton nga mga inunga. And hopefully ay syempre no sa ngagan kan di nga wag di dapat aton pagkalipatan dong sabi nga ni Dr. Jose Rizal na ang mga kabataan ay ang pag-asa ng bayan. So kahit may mga abuon nga mga instances na marami ring kabataan ang naligaw ng landas, maraming kabataan ngayon ang nagiging sa gawayon, abo ng mga kabataan makaroon doon. Talagang hindi mo sasabing pag-asa ng bayan. But you know, hindi naman lahat. No? Kumbaga habang buhay naman, may pag-asa, di ba? May pag-asa naman sila yung magbago. May pag-asa rin naman sila yung tumino. May pag-asa rin naman yan silang magkaroon ng, alam mo yung direction sa anda nga pagpangabuhi. Mas importante nga, nga may una nga ginikanan niya nag-giya kanda. Niya nag-turo kanda at nag-guide kung ano rong tamag in tsakto. Nga himuon sa nga pagpangabuhi sa nga ganya kita rin nakakaintindi nga mga ginikanan. At dapat nga magiging response sabli kita nga mga ginikanan sa aton nga mga inunga. Wala nang ibang pwedeng magdisiplina sa mga anak nyo. Sarili nyo kayo mismo. Kay ayaw nyo man, di ba, alangan man, itaw mo tala sa ibang tao or pagdisiplina sa unga mo. Ilakaw, ibang tawag ang disiplina sa unga mo. Mama ka, hindi ko tama na masarangan, Tita Lils. Baala o tabara kung bakugan man. So bakit umabot sa ganon? So saan ang nagiging, ano ang naging problema doon? So, doon yung kinahambabaga natin kung amat nga, di ba? Mamba ka lang may, bow! Kung pwede ka nga naman, ibalik sa ako niya tiyan. Nga tonto ka, binalik ko man. Kung sayo ko ang manang makaroon ka malagali man na magbahol, binalik ko man na sa binalik ko man na sa tiyan. Sa ako niya tiyan. Oh, hindi ko na akong pagpag-uun pa. Isipa mo eh. Grabe nga. Parang desperado ka na nga ginikanan dahil sa
di mo na alam kung paano mo pa patadlungon to anang ugali. Imo nga o nga o watch out gid kay kwan kay private first class curvy representation. May lang nga pa si Makarondoy. Oh sige mo mo. Oh so agsa ato na nga mga kwan grupo. Thank you so much gid sa pagpamantaw and happy listening lang una kinyo and good afternoon. Anyways, may 14 minutos yun mga palangga. Araw na kataliwan sa oras it alas 2 sa at nga pagpangalagad makaron nga pang orason sa aton nga pagpanumbalik rong aton nga topic and of course rong aton rong inyong nga mga greetings aton na tanang panumbalikan pagkatapos gid mga importante mga reminders kindly stand by.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagkawas. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Nagausay ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
2: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira.

0: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
1: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
2: Si Mark po to, Nueva Ecija. Minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
3: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
2: Talagang maganda yung niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pag-dooming, nakatulong siya dun sa pag-dooming natin. Talagang nakakaginbawa, Kuya Boy.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

back sa inyong pagpangalagad, my 24 minutos, gunag taliwan sa oras. It alas 2 sa ating programa sa mga bago gidyang mga nakabukas ko ang mga monitor. Well, okay lang naman yan. Kumusta inyong adlaw? Oh, nagabalintungaw kita sa adlaw it Martes. And hopefully nga matapos o nga adlaw nga okay ang lahat. Nagising tayong maayos yung ating pakiramdam. Nagising tayong maayos yung ating pag-iisip. Sana matapos na itong araw na maayos pa rin ang ating pag-iisip. Mamaradagaw ramintado, Tita Nils. Dikit, enjoy lang, ha? Huwag mag-isip ng kung mga ano-ano. Huwag masyadong mag-overthink sa mga bagay-bagay. may nabasa ako last time na... May nabasa ako na sa isang quote na sinabi ganito. Sa ako niya pagkakaintindi. Once na mawala ako sa mundo, 'di ba? Pero ibig niya sabihin ganito. Pag mawala ako sa mundo, magpapatuloy naman ang lahat na mabubuhay. Yung iba magsasaya. Kung ano ang kanilang mga ginagawa, magagawa pa rin nila. See? So bakit ko kailangang mag-worry kung ano ako? Bakit ko kailangang mag-worry kung ano ako? Na ayaw sa akin ng iba. Dahil once na mawala naman ako sa mundo, magpapatuloy naman ang kanilang buhay. Oo nga naman, oh. Bakit ka nga naman mag-overthink sa mga bagay-bagay? Once nga matigpo ka man sa kalibutan, sila yan ang mga buhay, magpapatuloy sa buhay nila. Hindi ka nila naman nila na maaalala. Oh, kung maalala ka man, araw ng mga patay. Bisitahan kita, di wala na to. Butot, balat na to. Kung mayad pa, butot. Kung tugbang ka, kung abo, kung ano ka na, no? Gupod yun na yun. See? Yun yung ano, dapat at nga pag-aisipan. So, well, ang gusto ko lang naman, isipin ninyo na kung ano, ang araw, kung ano yung araw ngayon, it's a gift. It's a present. Kaya nga present, di ba? Yung araw ngayon is, makaroon nga adlaw nga, nabugtaw ka sa agahon, nga mayadro imo nga pamatsyag at masakit kay bahado yung mga pamilya sa ulit panimagay. Regalo na yan. Regalo na. So, wag mong hayaan na mag-overthink ka for tomorrow. For tomorrow kasi

0: May iba namang ano yun. Tomorrow is another day, sabi nga. Tomorrow is another day. Ay, naku nga naman talaga, oh. So, anyways, may agad nga hapon na sa ito nga mga suki nga mga tagpagamati. And welcome once again sa nga pagpangalagad sa ato po nga una nga mga kasimaryo sa Barangay Baybay. Good afternoon sa mga taga-Banwa at Makato, syempre, oh. Akong gidron niya, Balwarte. Ako tinubo ang Banwa. Hindi ko pwede ako, ako nagbahong. Diyo mo ako nagbahong. Nagugang siguro, yes. Pero kung ano bang nagbahong? Eh, slight lang. Lumaki pero slight. Ano, lumaki ka pero slight lang. Ay, naku nga naman talaga. Oo, tawa na lang natin yung mga bagay-bagay kasi wala naman tayong magkagawa dyan. Huwag maganda din mahimo ko na itawa na lang natin yung mga ganun mga pangyayari sa ating buhay kasi ay, naku nga naman talaga. Oo, ayokong ano, huwag niyong aksayan yung mga oras sa kakastress sa mga sitwasyon na hindi naman kontrolado. Sa ato na nga mga viewers and listeners sa May Kalibo Shopping Center, good afternoon. Sa mga taga Kalibo Public Market, sa aton nga mga terminals, Eastern at Western side, kung nga probinsya at Aklan, may nagigit nga hapon. Pero syempre, 327 barangay, siin ka pa, may ligtas para na. Hindi ko man kayo maisa-isa, pero thank you gid so much sa aton nga mga suki, nga mga tagpagamati, nga always gid nga nag-iba sa aton nga pagpangalagad. Iya sa programang palautwasan mo. Syempre sa tanan nga mga programa, it radyo todo. Alright, sige ah. May 29 minutos, nagtaliwan sa oras, it alas dos. Bago ako basa ko inyo nga mga greetings, mga palangga, ito po muna yung ating katanungan. Ngayong hapon, medyo makata tayo ngayon. What I mean is, pagganahin natin yung ating ano brain cells this afternoon with this question. Kasi I know nga, bisan ako gani kaina, ginaisip na ako, oo nga no, may mga contradictions gidman dong ana nga mga pananawan it aton nga mga isig katawo. Of course naman may kanya-kanya kitang opinion. And of course aton nga opinion nga ron ba of course kanang of course ha. Pero aton nga ron nga opinion nagadepende ron sa kung paano kita paano naton na-experiensyahan ron mga bagay-bagay. Totoo yan. Syempre kung iba mat anang experience sa isang kasitwasyon, may opinion ka ibibigay different to others. Nga iba mat anarong andang na experience. That is why nga wala nga ni nga dapat nga mag-anaway kung rong ginaistoryahan hay kanya-kanyang opinion. Hamay nganit mag-ilinaway man yan ni kamuhay kanya-kanya man ang anit opinion. Respetuhon nyo lang ron. Nag-ilinaway. Diba? Sa mga social media kami mga nag-post. O, nag-ilinaway. Kaya gani kanya-kanyang opinion. O, basta yung plastar nyo ang baga. Doin yung opinion. What away-away. Ah, walang ano. Walang basagan ng trip. O diba, respect others' opinion since kung ginarespeto ka, respetuhin din ang opinion nila. Tulad itong dalawang novelist o dalawang writers. Nabasa ko kanina, meron silang mga, yung ano lang, may mga famous silang mga sinulat na, bisan ako, ginaisip na ko, paano nga, kasi, ang isang writer, ang writer one, sabi niya, umiwas siya sa pag-ibig dahil yun daw ang makakasira sa kanya. Yan. Yun yung kanyang sinabi. Umiwas siya sa pag-ibig. Basahon ko lang gani para medyo chak together ato niya pagbasa. Para chak together ato niya pagbasa. Harabagaho. Ito yung sinabi niya, tumakbo ako palayo sa pag-ibig dahil alam kong sisirain niya ako. Yan ang sabi ng writer or novelist 1. Ang writer 2, ito naman ang kanya sinabi. Actually, itong mga writers na ito, although they are not Pinoy, they are, ang isa is French, ang isa is German, novelist, writer. So, kumbaga, ang dagit akarang, ada expertise, yan bang the way nga sa damag plaster kung anda nga mga writings, talagang mapapaisip ko, ano ba talaga yung laman ng utak nila? At ano yung gusto nilang iparating na mensahe doon sa kanilang mga writings? Okay. Ang isa naman, tumakbo ako papalapit sa pag-ibig dahil kailangan kong sirain kung sino ako noon. Okay. So, dalawa yung magkasalungat na pananawan itdaywa ka mga writers. Yung isa, tumakbo sa pag-ibig dahil alam niya sa sarili niyang sisirain lang siya. Yung isa naman, tumakbo palapit. Ang isa tumakbo palayo. Ang isa tumakbo palapit sa pag-ibig dahil kailangan kong sirain kung ano ako noon. Okay. So based on that phrases ni writer 1 at ni writer 2, ito yung tanong. Ikaw, kapag natagpuan mo ang pag-ibig, kapag natagpuan mo yung masasabi mong pag-ibig or maramdaman mo yung pag-ibig, tatakbo ka ba palayo or tatakbo ka papalapit? Oh, eh sige, klaro man, di ba? Klaro nga pangutan na. Tatakbo ka ba palayo or tatakbo ka palapit pag dumating ang panahon or oras na matagpuan mo ang pag-ibig? Based sa sinabi ng dalawang writers, kasi kung ako ang analisahon, ito ano lang, preliminary lang. Analisahon ko abiro sitwasyon, like ni writer 1 and ni writer 2. Kumbaga may kanya-kanya sandang experience pagdating sa ganong klaseng sitwasyon. Kung at nahambag na darunduin niya mga, di ba? Darunduin niya mga hagambagunon. Si writer 1, kung ano man dong nagiging experience na sa ginatawag na paghigugma or pakikipagrelasyon, kaya niya nasabi yung ganong bagay. Si writer 2, same din. Kung ano man doon ang naagyan sa ginatawag na pakikipagrelasyon or love, kaya din niya nasabi ang ganong bagay. Pero kung ikaw, eto yung tanong, general question. Kung ikaw, kung matagpuan mo ang pag-ibig, tatakbo ka ba palayo or tatakbo ka papalapit? I-base nyo yun yan sa personal yung experience. Manami mo yung pag-plastar ba? Alright! Sige! Lapagan ang sagot, mga palangga. And well, syempre, ato pagkatawat oras sa pagpangalagad sa aton nga programa makaroon nga adlaw it martes. May 35 minutos yung nagtaliwan sa oras na last 2 oras natin sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Syempre naman, hahanap ka pa ba ng iba? Naku nga naman, kung kontento ka na sa isa, pakontento ka na. May hugot. Oo naman, kung kontento ka na, nabibigay naman sa iyo ang lahat. O kung hindi man ang lahat, pero yung lahat na, yung gusto mo na ibibigay, yung hinahanap mo na ibibigay, so makapag-isip ka pa ba na maghanap ng iba? Of course naman hindi na, kasi alam mo na sa sarili mo na kontento ka na eh. Once na ang tao ay magiging kontento, ito na naman tayo, kapi lang yan, Tita Lils. Once kasi na ang tao ay makontento sa isang bagay, or palagay natin, sa isang relasyon, hindi na makapag-isip yan na maghanap ng iba kasi kontento na eh. Diba? Mamba mo satisfied. You are satisfied. Contented. Contento ka kung ano ang meron ka na ngayon. Yan. Yung hinahanap mo sa isang tao, andyan na siya oh. Kayo na. Yung gusto mo, ayan na oh. Nabibigay na rin na sa'yo. So makapag-isip ka pa ba na maghanap ng iba kung kontento ka na? Yan po ang epekto ng more power. Kapigali. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Ako nga naman. Pag matikman niyo talaga ito, masabi niyo, ay nako, wala nang alisan to, Tita Lils. Dito na ako talaga. Kontento na ako dito. Yung hinahanap kong lasa, hinahanap kong makakatulong sa aking kalusugan, andito na rin naman na. So ano pa bang yung wala kang dapat ikatakot kasi wala siyang, hindi ka ma-overdose sa pag-inom, hindi ka magkaroon, hindi ka magpapalpitate, hindi siya nakakadagdag ng acid, hindi na makapag-trigger ng acid mo, hindi ka magkaroon ng, ano tawag ron, ma-upset yung stomach mo, aayusin pa niya yung bituo, saan ka pa? My goodness. So, hahanap ka pa ng iba. Wag na. Andyan na halos lahat kay More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Hindi lang siya basta kape, ha? Hindi lang siya basta kape na bibili niyo dyan sa Changge na 3-in-1 or what. That is 8-in-1 Coffee Mix. At hindi lang basta-basta 8-in-1 yan. Kasi the ingredients is mga gulay. Yung gulay talaga nga super, super, ano. Pag hinamba mo sa vitamins naman, hindi matatawaran. Malunggay! Ay nako, i-research yung malunggay. Kung ano rong makukuha mong vitamina sa malunggay, ang palaya. O, meron pa siyang stevia. May turmeric. Luyang dilaw yan, ha? Turmeric. O, sipan nyo baga coffee. Ang coffee niya, organic. Hindi siya dumaan sa kung ano man klaseng mga fertilizers or pesticides or whatsoever dyan para, di ba? Para tumubo or bumunga. Basta organic yung pagpapatubo sa kanya. So, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mga palangga. Ha? Manami ka ka-partner, lalo ngayong panahon, mainit man yan or malamig. Basta mga coffee lovers, walang pinipiling panahon yan, mainit man or malamig. Basta mga coffee addicts, walang pinipili na oras yan. Kahit ating gabi pa pag magising, gustong mangapi talaga. Pero wala kang dapat ikatakot kung More Power naman ang iinumin mo. Kaya it's a healthy coffee. Okay, rich in probiotics, rich in good bacteria, live microorganisms nga mabahogin yung mga tulong or bulig sa ato niya, bituka. So wala nang dapat kayong ano, no? Wala nang pa, ano pa, patumpik-tumpik pa, try nyo. Pwede kayong bumili per sachet, magapit nyo yung una nga mga stores. Pwede kayong bumaka per box, depende kayo, depende sa availability, depende sa inyong budget. No, try nyo lang. Wala namang masama. Hindi gid kamo magnoo once nga mag-try kamo it More Power. Una sa ano, sa Nabas, standby gid sa ating mga palautwasor sa pagkatapos here sa ating basahon ko yung mga greetings. Sa Nabas na sa Sulanoy Haroy, Adris Chicken and Frozen Foods, sa Nabas Public Market, sa Juju Store sa Tangalan Public Market, sa Billion Store sa Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malino Public Market. Sa Leza Multi-Purpose Cooperative, sa Leza Public Market. May una man sa, ano, Numancia, sa Maypas Drugstore. Ha? Sa, Maypas Drugstore, na sa Poblasyon Numancia. Carl's Pharmacy, sa andang branch, na sa Numancia man, sa may highway, sa may Barangay Bulwang. Yes, Tabok sa Kalibo, o na sa ANC Drugstore, sa shopping center. Daywa aton una nga ano nga outlet sa shopping center o ANC Drugstore, Agrong Carlos Pharmacy nanda nga Kalibo branch. Sa Trahe Pharmacy nga kaka-deliver lang ng kape. Ang bilis ng movement ng kape sa Trahe. Trahe Pharmacy yes, sa may Martilino and of course sa St. Anne's Pharmacy na sa may Regalado. Una sa may Mabini Street sa Tabuk ito hospital, tatlo na ron aton yung outlet ng Vitamid Pharmacy, Mia's Drugstore, ag Tia's Pharmacy. Tatlo na sa taon na tabukit gamang ito hospital. O so yan yung kunwa sa Mdilog, di may una pa nga daiwa nga pwede ka mga bakan. Una sa may Puok, particular una sa may Jaime Cardinalsin Avenue. Jaime Cardinalsin Avenue sa bago mag Calibo International Airport. Mga palangga, may kape man kita una. So, agtugang ka muna sa may All-in-One Convenience Store, okay? Una sa may Banga Public Market sa J3M3 Drug Store. Sa Madalag, sa Tesnacar Store. Una sa may Madalag Public Market. Sa Libakaw, sa Neck Store. Sa Libakaw Public Market. And of course, sa Pukid Store. Una sa may Altavas Public Market. Ha? So, rundin na atin yung mga ano, rundin yung mga partners nga nagabaligya ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, mga palangger. So, More Power 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. Healthy God, healthy life. Oh, kailangan natin magiging healthy yung ating life, ha, mga palanggers. Kailangan ta magiging healthy rong aton nga life. May 42 minutos na nagtariwan sa oras. It alas 2. Oras na para basahon na ito niya mga palautwasers nga kainapan. Nag-shoutout sa anda nga mga friendship. Hi sa inyong lahat. Wawi season mayong hapon. Ba parang bago na ito daman. Sorry good sir ha kung nakula 58 minutes ago na raan nga message. Si Wawi season. Pasensya agad kay Aro, rako na binga segment nga rahay. Rako na binga programa hay. May segment-segment ima rakon. Anong oras ima basahon. The greetings. Alam na naman pala outwasser siya. Last part talaga yan, of course, with the topic. Ma'am Betbet sa Germany, madam, good morning. Okay, thank you so much again sa almusal. Good afternoon. Hello, June. Good afternoon, Tite Lia. Sandal pala outwassers of the entire globe talaga. Si globe na globe ka talaga, June, ha? Just stay safe, relax, sit back, and enjoy the show. Noong elementary ako, Tita Lil, sabi ni Ma'am Betbet, naagyan ko, pinalo ako ng stick ng guro namon dahil ginbuligan ko ang kaiping ko. Ginbuligan mo nga magsabat itanang ano, ma'am, exam or quiz? Yun bang ikaw ay tumulong? Ikaw kapay na para sa akin. O, diba? Binuligan mo imong ano, ma'am. Ano klaseng bulig na yung ginta ko sa imong? Kaiping ko sa mga. Basi kung may quiz. Ano kung may quiz? Gawin mo exam. O, binuligan mo imong magsabat sa ana nga, ano? Haba ni June, speaking of teacher ko, no? Malaking influence sa mga teacher dahil pag may sinabi ang nanay na lihis sa pandinig ng bata, sagutin ka ng anak mo na, mali ka na eh, kasi sabi ng teacher, ganito, ganyan, tama yan. So careful na naman. No? Totoo yan. Saga, nandun na eh, habot, makarang pa man, teacher, makarang. Saga, tama na. Saga, manarunay. Saga, tarunay, haba ni teacher, makarang taho. Diba? Titi-chair gina-permira gina-dapagadan ito nga. Tama, taron June. Ay, nako. Haba ni June. Sagot ni June sa ating tanong. Kung ako, tatakbo ako papalapit. Pag natagpuan ko ang pag-ibig, para tuklasin ko kung ano ang kulang ko sa nakaraan kung bakit ako sinira. Oh! Makata na rin kayo. So, para kay June, kumbaga ay, kung para ka na based siguro sa ana nga, syempre, haba ko gani, sagutin nyo yung tanong based on yung experience. Kasi mas maano mo kasi yon, mas maintindihan mo siya. Ang tanong, kung i-base mo sa imo nga, ano, naagyan ba? Sana tawag nga. Pag-ipagilas. So, according kay June, tatakbo siya papalapit pag matagpuan niya yung pag-ibig. Para ang purpose niya is to discover pa. Kung i-discover daw niya para malaman niya. Malaman niya kung ano daw yung kulang, kung ano yung naging kulang niya, kakulangan niya doon sa mga nakaraan niyang pag-ibig. Bakit ako sinira? Totoo naman, 'di ba sometimes yun bang akala mo yung mga ginawa mo nung una doon sa una mong karelasyon, akala mo, tsakto lang yun, no? Akala mo lang yun talaga yung tama, akala mo wala ka talagang ginawang mali, akala mo wala ka talagang kulang, akala mo, yun bang yung isip mo talaga, ginawa mo yun dahil mahal mo, hindi mo iniisip na it's either sumusobra ka na or kumukulang ka man, or parang nag-OA ka na, nag-overacting, nag-overreact ka sa mga sitwasyon, nag-overacting ka na sa mga sitwasyon, something like that. So, akala mo lang okay lang yon kasi parang yun yung way mo na ipakita. Yun yung paraan mo nga ipakita ng palangga mo rin ng katawan. Hindi mo alam na need mong i-consider muna kung ano din yung kanyang pananaw. Hindi ka lang basta tira ng tira. Hindi ka lang basta gawa ng gawa. Hindi ka lang basta decision ka ng decision. Yung makadesisyon ka na parang ikaw yung ano. Yung kumpara sa mga handaan, bay para ikaw yung celebrity, yung ikaw yung celebrant, yung kapag asta kayo para ikaw yung celebrant, ikaw yung pala decision ba? Ano mo ginaisip pang yung karelasyon mo pala may utak din, may isip din, no? Na kailangan mo rin i-consider kung ano yung masasabi niya, ano pang, di ba something like that? Yung pang i-consult mo rin siya, tama ba yung ginawa ko? Or, ano yung ano ba, may mali ba, may kulang ba doon sa ginawa ko, something like that, na para at least ikaw malaman mo na sumasobra ka na pala. Kasi pag in love ka, sa totoo lang, pag in love abi ikaw, gusto mo kasing gawin ang, gusto mo kasing gawin ang lahat. Akala mo yun, yun abi rin mo nga way to show your love. Diba? Rin mo nga pamaagi nga ipakita rin mo nga pagigugma sa tao. Ha? Doon mo nga pamaagi nga ipakita mo that you love that person. Because ginagawa mo nga yung lahat. Hindi mo alam na nasusuffocate na pala siya, nasasakal na pala. Alam yan? Baka kasayod niya, nasasakal na pala siya, na hindi na siya makahinga dahil sa ginagawa mong sobra-sobra na. Pero akala mo, tama na yun. Tama yun, or yun yung tama mong gawin. Kasi, mahal ko siya ito, dapat ito gawin ko, something like that. Pero hindi yung dapat ganun. Hindi dapat ganun. Tanungin mo siya. Diba? Kailangan mo rin konsultahin kung ano yung pananaw niya, ano masasabi niya, baka sumusobra ka na, nasasakal na siya, di na siya makahinga. Diba? Pag may mga ganong mga pangyayari. Once na hindi ka marunong makiramdam, hindi ka kantigo mag-obserba sa partner mo, hindi ka kantigo mag-adjust sa partner mo, hindi ka marunong magtanong kung ano man yung opinion niya, hindi ka magkantigo magpanguta na kung ano yung nararamdaman niya, ano pa matiyag niya, ano rong masasabi niya. Pag hindi ka marunong magtanong ng ganon, sige ka lang, tira ka lang ng tira, gawa ka lang ng gawin, di mo alam nasasakal na pala, di ba? Oh, so dapat, although ginagawa mo yan because palangga mo imaw, pero kailangan mo rin namang malaman kung yung ginagawa mo ba okay lang sa kanya, komportable ba siya? Kasi mga OA ka na, sumasobra ka na, no? Ibang pala decision ka pa, nauna ka pang mag-decision kaysa sa kanya, my God. Wag naman ganon. Okay lang naman mag-suggest ka, pero wag kang ikaw yung mag-demand, ikaw yung mag-decision kung ano yung gagawin. Suggest lang kung okay sa kanya, di go. Kung hindi naman, kung medyo hindi siya pabor sa suggestion mo, wag mong ipilit. Kasi may sarili naman yan siyang isip. Matanda na rin naman yan. Sa legal na edad na yan para makapag-decision sa sarili niya. O diba, sa tama na rin naman pag-iisip yan. Hindi na yan siya minor. Oh, major na. Major. Halatay not major. Major. Hindi, adult na rin naman na yan. So meaning na, bigyan, kumbaga, respeto yan eh. Once na marunong kang magtanong, kung tinatanong mo siya, inaalam mo, respeto yan. Hindi yan sa kung ano paman, kundi nga ginarespeto mo kung ano roan ang pananawan, ano man laman ng utak niya. Kasi sabi ko nga, kung ano laman ng utak niya, hindi mo naman malalaman hanggang hindi niya sinasabi, di ba? But sometimes, kahit sinasabi pa nga niya, hindi naman yan ang talagang laman ng utak niya eh. Hindi man gidman rin ang sagot ng utak na, iba lang sinasabi niya, pero iba laman ng utak niya. Minsan, ano nega o laman ng utak niya, pero dahil hindi niya pwedeng sabihin ng nega na nega dahil masasaktan ka or baka ma-offend ka, iniiba niya na lang. Nag-gets niyo ako? Nagagawa niyo rin yan, di ba? Yung pag gusto mo siyang murahin o gusto mo siyang, pero dahil na iniisip mo rin na, pag ginawa mo yun, kung ilabas mo dyan sa ano mo, o diba? Kung ilabas mo yan sa ano, bunganga mo kung ano lang ba ng utak mo, siyempre yung ano, ruin mo nga ginaisip, ginakonsidera mo man, yung pag ilabas mo kung ano lang ba ng utak mo, hindi literal kung ano lang ba ng utak mo, ang iniisip mo ba? Eh gusto mo nang murahin, hindi mo na pwedeng gawin yun, no? Kasi baka ma-offend siya, masasaktan siya. So iba yung lumalabas sa utak mo. Iba nga, hindi na lang nagsasalita para hindi na makapag... Alam mo yun, mga ganun mga bagay. Okay, sige. Dinaghaba uman kita! Kung ako, habay ni Ma'am Bet-Bet, syempre, titilos, tatakbo ako palapit. Baka mamaya, mawala pa siya. Tama, Ma'am. Takbo ka palapit, baka maagaw pa ng iba, no? Tirahin mo naman, baka tirahin pa ng iba. Hindi, totoo naman. Kasi sabi ko nga, ang mga ganyang mga bagay, mga bagay, mga pala-outwassers, mga palangga, di ba? Ay talagang, syempre, pag sinabi mo, pag natagpuan mo yung pag-ibig, depende naman yan sa kung ano roi mo nga nagiging experience. It's either tatakbo ka palayo kasi nagkaroon ka ng trauma, siguro itong si Writer One, itong si novelist na isa, writer one, ano siya? Yung mayroon siyang traumatic na experience sa pagdating sa love. Diba? Kasi, hindi ka naman makapagsilita ng ganun kung hindi mo talaga personal yun na naranasan or na experience. Imagine, tatakbo ka palayo kasi alam mong sisirain ka ng pag-ibig. Tatakbo siya palayo kasi alam daw niya na sisirain ng pag-ibig. Sisirain daw siya ng pag-ibig. So, kung imong analisahon it mayad, may ano gid siya, may hindi magandang karanasan. Ang ganun po kani, traumatic, tragic na experience pag-abot sa ginatawag na love or relationship. Diba? So, dudaywa ka mga writers, daywa ka mga novelist, may kanya-kanyang experience pagdating sa love. So, kung ano man doon andang interpretasyon sa andang mga experiences, so nagadepende ron sa kung ano yung kanilang, syempre kung ano nga nilang andang pananawan, at kung ano rong andang mga nangin experience sa ginatawag na love. Anyway, kung ako man sa estado ko, no? Present situation. At syempre ako sasagot din ako kasi may tiyempo pa, may oras pa. Kung matagpuan ko ang pag-ibig, tatakbo ba akong palayo? Or tatakbo akong papalapit? Tatakbo talagang papalapit. Atat na atat ah! Tatakbong papalapit. Ay, toto Eric! O, si Eric Lorenzo. Kumusta ni ikaw, Doy? Oh, good afternoon man. Shout out, gito. Nasin ka makaroon? Si Erica, kung ano nga to, Sabado ba yun? Or Biyernes? Ikaw man makaroon? O, sin yun ikaw makaroon? Si Eric. Anyways, kung ako man, kung para kakon, tatakbo ako. Tatakbo ako. Totoo lang, tatakbo ako. Tatakbo, ano nga nito? Pareho naman tatakbo yun. Tatakbo akong papalapit. Yan. Tatakbo akong papalapit. Why? Kasi, alam mo, kahit meron kang mga karanasan na hindi maganda pagdating sa pag-ibig, masarap pa rin naman talagang umibig. Kasi once na maramdaman mo na naman ulit na meron kang napupusuan, masarap naman talaga sa pakiramdam kahit nakakalimutan mo na nga rin yung mga traumatic na mga experience. Yung iba, ay hindi ko alam, pero yung iba, nagkaroon sila ng trauma. Diba? Something like na parang aloof na sila na makipagkaibigan or makipag-ibigin sa opposite sex, mapababae man o mapalalaki. Natatakot na silang mag-commit. O diba? Natatakot na silang tumibok muli ang kanilang mga puso at mahulog na naman sila doon sa mga bitag ng mga pangako. Mga ganun ba? Pero you know, hanggat buhay ka, diba? Hanggat tumitibok yung puso mo, sa totoo lang, kahit ano pang sabihin mo na umiwas na ayaw, may mga maabot kidana rong chimpo, maabot dong panahon na muli kang iibig, muli kang magmamahal, muli kang may magugustuhan, muli kang may mamahalin. At wag niyong i-deprive rin yung mga sarili. Hindi naman ibig sabihin niya na pag magmahal ka, syempre, although lalo pag... Kaso iba-iba birato niya pananawan pag-abot sa ginatawag na pakikipagrelasyon, di ba? Ako at my age, sa totoo lang, as in, expect man baga, or what an ako dun ginahandom nga magkaroon ako ng husband. Ay kasi nasanay naman na ako, imagine. Pag nasanay ka sa buhay na kung ano ka ngayon, it doesn't matter na yan kung magkakaroon ka ng husband or hindi. Diba kasi, ako nag-ano sa ako niya isip, most of the time na, bakit, bintaha ko may asawa ka? Ano bintaha ko meron kang husband? So, syempre, natural, may kasama ka everyday. O, di ba? Everyday okay, may kasama ka. Pero hindi naman everyday okay na masasabi mo everyday okay. May mga, syempre, natural, gitlang, may ano gitlang dun eh. Normal ma lang dun sa mga mag-asama. Ano, mga bintaha, syempre, nagkita bintaha, may bintaha. Si pag, syempre, mga panahon na kailangan mo ng kausap, may magkakausap ka agad. May mga panahon na gusto mong maglambing, may kalambingan ka. May mga panahon na gusto mong may kasama ka sa pagkain o sa pagtulog, may meron ka kang makakasama kasi meron kang asawa. May sumagot, di ka sure? Dahil na bintaha kasi, oh, may bintaha ka naman talaga kasi may mga bagay-bagay na marami namang pwedeng magawa na pag meron ka talagang asawa. Pero nagabalik sa kanya isip, ano parang mga bintaha pag single ka, pag walang asawa? Siyempre naman kapag-desisyon ako sa sarili ko. O, di ba? Gusto kong makipag-jamin, makipag-chill sa mga kaibigan o mga kakilala o mga close friends. Pwede kong magawa without any restrictions. Alam mo yun? Kasi once na may ganun kang ano, may makaroon ikaw nga attitude like gusto mong makihalubilo sa mga tao. Di ba? Hindi lang mga kaibigan mo o mga kakilala mo na wala ka bang iniisip na baka magalit, magselos or what? Something like that. Tapos uli, awayon ka, then magkasangag ka mo, then bisan sa cell, sa mga kachat mo, mga katawagan mo, o sisain ka. Then hindi mo maiwasan na ganun talaga. So di ba may disbintaha man kung may asawa ka dahil because of that, lalo kung medyo may pagkasiloso or silosa rin yung mga asawa. Sabi ko, sige na lang, ganito na lang para balansi lang. O di ba? Kasi hindi mo naman pwedeng ipilit doon sa kabagay naman talaga. Gustuhin mo man. Kaya ganito ka, kung sa kakulat, Ana, is just go with the flow. Okay, just go with the flow. Ano ba? Yung buhay mo araw-araw, no? Ganun lang. Enjoy lang ang life. Diba? Mamroblema kung may problemahin. Hanapan ng solusyon. Kasi lahat naman ng problema may solusyon. So ano pang, di ba, nai-enjoy mo yung mga kapwi? Wala na, kasi alam na mga single yan. At my age, sa kaedad ko ng mga single, alam nila yan. Kaya ako, sabi ko nga, hindi ako natatakot na ako. Na, kumbaga, wala akong husband. Kasi pag independent, pag nagiging independent-minded ka, pag nagiging independent woman ka talaga, it doesn't matter eh. Kung for me, it doesn't matter. Kung may dumating, hindi. Ano na lang yan? Kumbaga, bonus na yan. Pero pag wala, hindi yan big deal. For me, it's not, hindi yan siya big deal. Basta for, sa akin lang, basta, ha, may mga warangan yung ako, may kachi lang ako, may istorya yung ako, may ibahan niya akong ka-video, okay, may, okay na sa akin yun. hindi ko na kailangan yung maging permanente talaga. Kung hindi naman ibibigay, bakit ka mo ipipilit yung sarili mo, no? Bakit napapastress yung sarili mo, my God? na kung ano ka, kung, di ba? Na nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo ka because independently, makapag-decision ka sa sarili mo. Yan ang bintaha man. Sige, may tachimpo. Ang bago kayo man natin tala, single ka, pero kung asawa na, ayun na, siyempre, hindi naman natin alam. Eh. Siyempre, ginaplastar ko lang man doon dahil, hindi naman kasi, iba kasi nagsasabi, but until now, single ka pa rin, ng taon ka na, wala ka na sa kalendaryo, ano ngayon? Ano wala sa kalendaryo? Importante, andito pa ako sa mundo, at wala ko sa kalendaryo. O, diba? Wala nga ako sa kalendaryo, pero andito pa ako sa mundo, buhay. O iba nga, sa kalendaryo pa, wala na sa mundo. Eh, anong pipiliin mo? Nasa sa kalendaryo ka ngayon, wala ka na sa mundo? O wala ka na sa kalendaryo, pero sa mundo ka? Ay, nako. Sige, wait, at simpon until tomorrow. Sa Miyerkules, ng edisyon. Pagpangalagad programang palautwasan mo. Of course, and still, with your sinadyahot! You're beautiful and cute, Tita Lios de la Cruz. Nag-aiwan gina ko at may daid niyong hapon. Salamat kasi niyong pagpamati. God bless us all. Bye.
1: Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: The station with the best music, news, and information. 88.5
0: Radyo Todo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo. Rock Todo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laguibanua East, Numaysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay,

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Amo na ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akong panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Si Ma'am Annabel, nag-revise ha.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, marami pong salamat.

0: 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: I love this station.
4: They're always on.
2: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
2: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may namatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong
2: lawat. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numansha Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numansha Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacau Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po ninyo yan?
2: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
1: Okay.
2: Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang rin nag-offer sa akin,
1: Anong
2: tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato ng frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andamang na chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Ibanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ag manaming frozen food products, dapat Navara.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mambibili sa mga butika.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: May family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag-TDX 500 ka!
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag-TDX 500 ka na!
7: DTX 500!
8: May powerful compact
7: kanagapanubos ang imo blood sugar.
8: TDX 500.
7: Garantisado.
8: Epektibo.
7: Aramis TDX 500.
9: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
10: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
9: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
10: Yes po. Nakailang kahunot po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
9: Opo, tapos?
10: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
9: Wow!
10: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
11: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
12: 88.5. Radyo Todo.
11: For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

hits when we come back. Stay tuned. 88.5 todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Radyo Todo! Radyo Todo!

0: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Radyo Todo, 88.5 FM, ang radyo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako, adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa akong kawasan nga nagtao kita at kabaskog ag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
3: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
4: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
3: Mm-hmm.
4: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
3: Thank you very
4: every
3: much.
4: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama, ganyan. Tama.
4: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
1: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na

0: mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong lawat.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niyo yan? Oh.
5: Ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-opera sa akin, anong tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni ano eh, nanlog, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Dipay-dipay ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Si Ma'am Annabel, nag-nueva isiha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
8: Mm-hmm.
9: Tapos nung, ano, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso ko po, nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama, ganyan. Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
8: Oh.
10: Ano pang hinihintay mo?
11: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rise Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music.
12: Ito ang Radyo Todo.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Mas lalong sumasaya ang araw mo kapag kasama ang kaibigan mo. Siyempre, Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo. Ang

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Kalibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo, J33 Drug Store, Banga Public Market, Tesla Car Store, Madalag Public Market, Nicknick Store, Libakaw Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
5: Nagausoy ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. Maandamay nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Baghouse Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, Agos Menya Avenue Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products.
3: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong palabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag-glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
3: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
7: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
8: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan ko kung nag-coffee ng rice coffee.
8: Thank you very
9: every
8: much.
9: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
8: Tama.
9: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
8: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 Plus One.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: Akala ko iced tea, yun pala beer. Akala ko reverse, yun pala second gear. Akala ko kasha, yun pala hindi. Akala ko tama, yun pala mali.
12: Akala ko

0: tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: The station with the best music, news, and information. 88.5 Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gid ra ako nga pamatyag tungod ngani nga dati gid ay galinumog ako adlaw-adlaw tungod wag ako it power baga nga sa ako ngawas medyo latang gulay ako pero nga adlaw-adlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nagamat-amat ako pag sick hasta makaron ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic kapi nga rin tungod mabalaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kawawasan nga nagtaog kita at kabaskog ag tapagsik sa atong kawawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods, Nabas Public Market, Joy Joy Store, Pangalan Public Market, Billiones Store, Makato Public Market, Antonino's Drug Store, Malinao Public Market, Lazo Multipurpose Cooperative, Lazo Public Market, Maipas Drug Store, Poblacion, Numancia, Aklan, Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan, ANC Drug Store, Calibo Shopping Center, Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo, St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo, Mia's Drug Store, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital, Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo, Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poog, Calibo, J3M3 Drug Store, Banga Public Market, Testa Car Store, Madalag Public Market, Niknik Store, Libacao Public Market, Bukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi, nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko niya yan?
5: Oh, ay, tinake ko, oo. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open na sa akin, ano tinitake mo? Gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin, Sabi sa akin ni ano nanlulok. Okay naman, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa life extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko ako din vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo Sir Roberto din sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo Sir ngayon?
5: 57. Ay sa akin no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
3: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malo,
7: isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw nahagan haga na ang akong joint discomfort at na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
7: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Sanfon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Sanfon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Si Ma'am Annabel, ng Nueva Ecija.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
9: Mm-hmm.
10: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama, ganyan. Tama.
10: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
11: Go! This is my radio.
12: I love this station.
13: They're always on.
14: Radio Todo. For the best variety of music.
15: Inoa.

busy streets of Kalibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: The station. Station. With the best music. Music. News. News. And information. Information. 88.5. Radyo. Todo. Radyo. Todo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockfly Todo.
2: Ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga-Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako at laudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pirmi at laudlaw. Sa paginom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic tikapi nga rin tungod mabalaw git ang binipisyo raan ang gitao kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gat adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rahay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag

0: nakakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Patuloy kaming magbibigay ng kulay sa buhay mo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
4: The station with the best music, news, and information. 88.5.
5: Radyo Todo.
6: Isang araw,

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyo at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong ng regulate ang blood sugar level. Tumutulong madissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
3: R-I-S-E,
2: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
4: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagal ang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang

0: politika. Makinig sa palatuntunan ng tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice, coffee, any time of the day for a
1: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Pilipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inovasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Pilipino na maging malusog at aktibo sa kanilang araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinaka mahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
1: Sabayan na papakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
0: Sa buong Pilipinas.
1: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products.
0: Ito na ang inyong lingkod
1: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
0: Kuya Boy.

Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ang tagumpay sa kalusugan nationwide. Inyo pong napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao sa iba't ibang himpila ng mga radyo sa buong Pilipinas maging sa ating bulamang Facebook account. Rice Brand, saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, tara na, kwentuhan na po tayo.

0: Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numero ang pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balado doon. At hatid dyan sa atin ang ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At ang ating po namang Rice Coffee Mix. Herbal Coffee 25-in-1. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello po, sir.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si Evelyn Soriano, sir, taga San Mateo. Kasi kahapon naghanap ako ng rice coffee sa drugstore sa Pepine, sir, sa San Mateo, Isabela.
0: Ano pong pangalan po ninyo, nanay?
1: Evelyn Soriano.
0: Evelyn, okay po. San Mateo.
1: Yes, sir.
0: San Mateo, Isabela. Ilang taon na po si nanay?
1: 58, sir.
0: 58? Opo. Hindi pa ko nakaiinom ng ating rice coffee, nanay?
1: Hindi pa, sir. Gusto ko pa sana uminom eh. Kaso na lang, wala sa drugstore, pwede niya San Mateo, sir.
0: Wala po sa mga drugstore dyan po sa inyong lugar? San Mateo, po, Isabela? Sir. Opo. Nalibot nyo na po ba yung mga butika dyan sa inyo?
1: Opo, sir. Kasi ang ko nakahapon.
0: Opo, kasi ang alam ko po, lahat na po ng mga butika dyan sa Isabela, meron na po ng ating rice coffee. So, kailangan lang po nating ipagtanong-tanong. Anyway, kung halimbawa po talaga wala, halimbawa nalibot nyo na talaga yung mga butika dyan sa inyo at wala po ng ating rice coffee, papaabot po natin ito sa ating po ng mga deliveries na sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo.
1: Opo, sir.
0: Okay.
1: Okay, sir.
0: Opo. So, ngayon, hindi pa kayo nakaiinom ng ating rice coffee?
1: Hindi pa, sir. Pala ko pa sana uminom. Kaso lang, wala pa naman dito sa amin.
0: Wala pa dyan sa inyo. Sa Isabela po kasi, meron dyan sa Alicia, Kabatuan, Kabagan, Kawayan, Kawayan City, Cordon, Etchage, Santiago City, Tamawini, Ramon, Reyna Mercedes, Naguilian, Angamo. Saan po kayo malapit dyan?
1: Sa konser, sa drugstore Pepine, sir.
0: Ha?
1: Ay sa pharmacy Pepine, sir.
0: Ito pong mga lugar na nabanggit po natin, saan po kayo malapit? Saan po malapit yung San Mateo?
1: Sa Alicia, sir, Alicia.
0: Alicia. Mga ilang oras po yung biyahe simula diyan sa inyo papunta po ng Alicia?
1: Mga
0: 1.5 hours,
1: sir.
0: Kung may pagkakataon po na habang inaantay po ninyo, kasi sabi ko nga, ibabahagi ko po ito, isasabihin po natin ito sa ating po naman mga deliveries, nang sa gayon ay malagyan po dyan sa inyo sa lugar po ninyo sa San Mateo. Ngayon, kung magkakaroon ng pagkakataon na makapupunta po kayo ng Alicia, pwede po kayo doon na pumunta, dyan po sa Alicia, sa Abuan Pharmacy natin, MRV Drugstore, AGL Pharmacy, and Pharmacia V Medica.
1: Yes, sir.
0: Okay?
1: Okay. Sir, sa Santiago, meron na ba?
0: Santiago. Meron po sa Santiago. Sa Santiago po, Pharmacia Navarro, 7G Drug Mart, Lovens Drug, Smile Pharmacy, GNE Pharmacy, JBC Pharmacy, MNL Community Pharmacy.
1: Okay, sir.
0: Okay, po.
1: Okay po, sir.
0: So, doon po yung pwede nating mabilhan ng ating rice coffee ngayon, sa ngayon, habang wala pa po dyan sa inyo sa San Mateo. Kapag meron na po, nanay, balitaan niyo po ako. Halimbawa, sa mga susunod na araw, susunod na linggo, try po ninyo ulit. Kasi pakatapos lang ang ating programa, ipapaabot po natin ito sa ating mga deliveries. Although, nakikinig po sila ngayon, alam na nila to. Ipa-follow up natin para malagyan po dyan sa San Mateo. Kung halimbawa na kailangan na po ninyo na makainom na ng ating rice coffee, pwede po kayong pumunta doon sa Alicia. Pansamantala na habang wala pa po dyan sa inyo ng ating po namang rice coffee. Pwede po ba yan, nanay?
1: Opo, sir. Pwede.
0: Sige po. Ganun na po muna. Tapos kapag nakabili na kayo, nanay, balitaan nyo po ako muli. Tawagan nyo po ako muli parehong oras.
1: Opo, sir.
0: Okay po.
1: Opo, sir.
0: Maraming salamat po sa inyo, nanay. At mag-iingat po kayo. God bless po, nanay.
1: God bless po, sir.
0: Salamat po. Balitaan niyo ako, nanay. Update niyo po ako, ha. Salamat.
1: Opo. Salamat, sir.
0: God bless po. Maraming salamat.

0: ay pinapapakinggan dyan sa Radyo Totoo Batangas City 95.9. Maraming salamat po naman sa inyong lahat dyan. Ganun din po sa radyo natin Rojas, Radyo Bandera Katarman, radyo natin Oriental Mindoro, and dyan po sa 1FM Lucena. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan po.
0: Yes po, magandang kalusugan po sa inyo. Sino po sila?
1: Nanay Bibi mo, taga Oriental Mindoro.
0: Nanay Bibi, okay po. Nanay Bibi, Oriental Mindoro. Ilang taon na nga po si Nanay Bibi?
1: 76.
0: Umiinom na po ng rice coffee, di ba? Nanay Bibi, ano pong maipaglilingkod ni Kuya Boy sa inyo?
1: Nakukuya Boy, bakit wala ng rice coffee dito sa amin sa Bungabog?
0: Sa Bungabog? Naubusan?
1: Opo.
0: Kailan pa?
1: Ay, nabili yung aking anak kahapon ay wala na. Maraming hinanapan na niya lahat ang butika ay wala na raw makita.
0: Wala na raw makita. Naubusan na ng ating rice coffee. Baka naman inubos nyo nanay. Kayo yung umubos ng ating rice coffee. Hindi naman.
1: Hindi naman po, ha?
0: Okay. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin ito sa atin po naman mga deliveries. Hayaan po ninyo, nanay. Gagawan po ng paraan niya ng atin po naman mga deliveries. Bungabong, nanay, di ba? Bungabong, Oriental Mindoro.
1: Oo.
0: Okay po, nanay. Sige po. Noted po yun. Nanay, ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee? Meron pa kasing hindi nakakapakinig ng kwento po ninyo kung bakit kayo umiinom ng rice coffee, nanay.
1: Ay naku, talagang yan ang nagbibigay ng lakas ng katawan ko. Talagang pag yan ang nawawala ako, nag-ako sa mga anak ko.
0: Tama po. So, tuloy-tuloy po tayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee hanggang sa ngayon.
1: Opo, mapatatlong taon na.
0: Matatlong taon na. Maraming salamat po sa inyo. At bukod po sa inyo, sino pa yung mga umiinom ng rice coffee sa bahay po ninyo?
1: Kami pong mag-asawa.
0: Kayo pong mag-asawa, umiinom din ng ating rice coffee?
1: Opo.
0: Si tatay naman, kumusta naman? Ano naman yung nakita po ninyong nagbago sa kanyang kalusugan simula nang siya po'y pinainom nyo ng ating rice coffee?
1: Ay, namamayat daw po siya, pero malakas ang katawan.
0: Ayun. Basta po malakas yung katawan, okay po yun. Wala pong problema doon, nanay. Okay po.
1: Opo.
0: O, basta po, tuloy-tuloy madalas lang, araw-araw yung pag-iinom ng ating rice coffee, nanay, ha?
1: Oo, talagang pag ang nawawala yun, talagang sayo ko yung mga anak ko, hindi na yata ako mahal.
0: Kapag hindi ka binibilan. Okay. Sige po. Nanay, maraming salamat po muli ah. At sana po ay ipagpatuloy lang po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee, nanay, ha?
1: Oo. Tagang sabi ng iba, bakit daw ang ganda ng katawan ko, nagaan yung mga kaibigan.
0: Oo. Anong sabi po ninyo?
1: Eh, kakoy gawa sa rice coffee. Yung talagang iniinom. Sabi gawa rice coffee.
0: Tama po. Tama po yun. Very good po yun, nanay. So, nakakailang sachet naman kayo sa buong maghapon ng ating rice coffee?
1: Nakakatatlo. Bago sa pagka ako'y matulog sa gabi, pagising ko, iinom uli ako.
0: Very good. Very good po, nanay. Oh, so, ano po yung masasabi po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan ngayon na nakikinig po sa atin na hindi pa nainom ng ating rice coffee? Ano pong nais po ninyo sabihin sa kanila?
1: Dahil kung nga sa kanila, mag-inom na sila, pati yung kapatid ko may karamdaman niya sa pula, sa akin mag-inom na eh, kasi hindi sila naniniwala, kalukuhan daw kako is yan, nasa sa inyo yun.
0: Tama. Basta po, nasabihan nyo na sila, nagawa mo na po yung part po ninyo, hayaan nyo na po sila. Kung ayaw po nila, dinasa kanila po yan, nanay. Inaantay lang po siguro nilang magkaroon ng malalang karamdaman bago po maniwala sa inyo.
1: Ay, paano po sila? Pag may sakit, doktor agad, dalagad sila sa ospital.
0: Okay po. Nasa sa kanila naman po yan. Okay naman po na magpa-doktor. Wala naman po tayong sinasabi na hindi tayo pwede magpa-doktor. Ang sa atin lang po, makakatulong po kasi yung atin po naman pag-iinom ng ating rice coffee sa lahat ng mga iniinda po nating karamdaman. Di po ba, nanay?
1: Ako nga ay ng area 276 na, hindi man lang ako napunta ng ospital.
0: Very good. Malakas po kayo.
1: Malakas ang katawan ko.
0: Tama po yun. So nanay, maraming salamat po sa inyo, Nanay Bibi. Ha? At sana po ay ipagpatuloy nyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Hayaan po ninyo yung concern po ninyo sasabihin po natin ito sa atin po naman mga deliveries, nanay. Okay po?
1: Exactly. Aking anak ay mapabayan daw sa isang bukas. Ay mamili daw siya ng maraming rice cooker. Paano ka ako yan? Kung wala kang mabili. Kasi atawagan ko nga si Boy.
0: Tama. Tama po, nanay. Maraming maraming salamat po. At balitaan niyo ako kapag meron na, nanay, ha?
1: Oo.
0: Okay, balitaan niyo po ako. Tawagan niyo po ako muli kapag meron na muli dyan sa inyo sa Bungabong, Oriental, Mindoro. Okay po, nanay. Maraming salamat po, nanay, sa pagtawag. God bless po.
1: Sige po.
0: Salamat po, nanay. Bye-bye. Mag-iingat po kayo lagi. God bless. Tuloy pa rin tayo, mga kaibigan. Yung ating po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan.

Tawag po muli sa ating namang numero 0969-226-9623. Yung ating namang numero, mga kaibigan, na pwede po ninyong tawagan. Kwentuhan tayo ng inyo po namang mga karanasan sa pag-iinom po ng ating rice coffee.

Siyempre pa mga kaibigan, ang inyong mga katanungan na nais po ninyong ibahagi dito po naman sa ating programa, ating po namang mapipiliting sagutin ang inyo po namang mga katanungan na yan. Zero 9 6 9 2 2 6 9 6 2 3.

0: another caller on the line. Hello, magandang alusugan po.
1: Oh, magandang tanghali po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Lito Tinampay sa San Jose Bahayag, Zamboanga del Sur.
0: Lito, okay, ng Zamboanga del Sur. Okay po. Tatay Lito, ilang taon na po kayo?
1: 67 years old.
0: 67, batang-bata, Tatay Lito. Okay, Tatay Lito, umiinom na po kayo ng ating rice coffee.
1: Nakainom, tulong lang kasi siya, kaya ako misis yun na, kaya nalang yung balatian.
0: Ano po yun?
1: Tatlong sasay lang ang ininom ko. Inuna ko misis ko kasi may karamdaman sa katawan niya.
0: Ah, okay. Si misis po tuloy-tuloy hanggang ngayon?
1: Hanggang ngayon, wala na.
0: Bakit po? Naubusan? Naubusan na?
1: Ang limang boxer siya nili ko sa Excure Pharmacy. Wala na. Wala na stock na...
0: Ah, naubusan na po dyan sa Zamboanga del Sur.
1: Sa Mulabi?
0: Saan po? Saan po kayo nabili ng ating rice coffee? Ha?
1: Sa Mulabi, sa RX Pure Pharmacy.
0: Mulabi, opo. Mulabi, Zamboanga del Sur, sa RX Pure Pharmacy. Naubusan na po doon?
1: Naubusan na.
0: Naubusan na. Opo, naubusan na ng stock. Okay po. Sige po, tatay. Yaan po ninyo at babalitaan po natin yung ating po namang mga deliveries ng sagayon ay malagyan po dyan sa inyo. Dyan po sa RX Cure. Try niyo po tatay sa Salog Pharmacy. Wala po ba doon?
1: Salog Pharmacy, nakabili ako ng 14 in 1 plus 1, tatlong boxes only.
0: Okay.
1: At tapos na, may 1.
0: Ano po?
1: Wala ng supply.
0: Naubusan na din. Opo, wala na po dito
1: naubusan
0: sa... Opo.
1: Naubos na din. Wala na lahat.
0: Okay, Mulabe, Zamboanga del Sur, naubusan na po yung dalawang butika dyan. Okay po, tatay. Noted po ito. Ipapaabot po natin ito sa ating po naman mga deliveries. Nang sa gayon ay malagyan pong muli dyan sa Mulabe para po matuloy-tuloy po ninyo yung pag-iinom ng ating rice coffee. Tatay, may nakita po ba kayo? May napansin na kayo nagbago kay nanay? Ano po yung nakaramdaman ni nanay?
1: Maraming karamdaman na sa katawan niya. Walang tamang, ano ba yung kusog? Walang lakas sa kanyang katawan.
0: Walang lakas.
1: Walang tamang.
0: Opo. Tapos nung uminom po ng ating rice coffee, kumusta na siya?
1: Hindi pa na... Nakunan, ano ba yun ha? Hindi pa nakuha ang mga sakit niya kay lugay naman ko na yun. Matagal na yan karamdaman sa katawan niya.
0: Kaya kailangan po tuloy-tuloy. Kaya kailangan po tuloy-tuloy pa rin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Tama po yun, tatay. Meron po ba siyang mga iniinom na gamot galing sa doktor?
1: Wala na sa doktor. Ang maintenance na mo, may pinamek, ngayon, sineng, ano to, sineng, Yasi, vitamin C.
0: Oo.
1: Ano lang?
0: Sige po. Ano lang? Sige po, tatay. Po.
1: Natawag ako sa delivery, yung 0920, ang sagot niya, nagsabi ako sa kanya, kailan kayo mag-deliver sa high scope 25 in 1 sa Mulabe, sa Talong Therapeutic Pharmacy.
0: Opo.
1: Nag-take niya nga next month pa. Next month po. Pero next month walang man na sabi niya, October, November, December, January, or up to another December na po.
0: Okay. Sige po. Tatay, ipa-follow up po natin sa ating po naman mga deliveries. Okay po?
1: Kung naghanda na ako ng 10,000, Kuya Boy, bili ko lahat.
0: Opo. Sige po, tatay. Ayaan po ninyo at ipa-follow up po natin ito para... magawa na po ng paraan. Panigurado po, magagawa na po nila ng paraan baka nga po papunta na po dyan ang ating po naman mga delivery. So, kapag meron na po tatay, kapag dumating na po at meron na po kayo ng ating rice coffee dyan, balitahan niyo po ako tatay.
1: Okay.
0: Okay po.
1: Oh, sige.
0: Sige po. Maraming salamat po tatay Lito at pasensya na po sa pag-aantay. Pero tatay, panigurado, magkakaroon po dyan sa lalong madaling panahon at kukulitin po natin yung ating mga deliveries. Ano po?
1: Okay.
0: Salamat po tatay dito. Mag-iingat po kayo. God bless po tatay.
1: God bless po.
0: Thank you very much.
1: Salamat
0: po. Mag-iingat po kayo lagi. Bye-bye. Tuloy-tuloy pa rin tayo mga kaibigan, kwentuhang kalusugan pa rin. At siyempre ng ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Nagkakaubusan po sa ilang mga lugar, kaya po dun sa ating mga kababayan, hanggang meron pa po ng ating po namang Rice Coffee. At sa inyo po namang mga lugar, sa mga butika po dyan sa inyo, damihan nyo na po yung bibilhin po ninyo para sigurado. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello? Hello po, magandang kalusugan. Hello? Hello po?
2: Hello?
0: Yes po, tatay. Ano pong pangalan?
2: Hello?
0: Opo, kayo na po. Ano pong pangalan?
2: Hi. Hello?
3: Yes po, tatay. Ano pong pangalan?
2: Ricardo.
0: Ricardo, tatay Ricardo, pwede po bang pwede po bang makinig po kayo sa radyo?
2: Rosario.
0: Tatay, pakisarado po ng radyo po ninyo para magkaintindihan tayo, tatay. Sa telepono po kayo makinig.
3: Pwede po bang makinig po kayo sa radyo?
2: Oo, nakikinig.
3: Sarado po ng radyo po ninyo para magkaintindihan tayo, tatay. Sa telepono po kayo makinig.
2: Oo, nakikinig.
0: Tatay, sa telepono po kayo makinig. Huwag po sa radyo.
2: Oh.
0: Sa telepono po.
2: Boy, boy.
0: Apo, taga saan po kayo?
2: Taga Jones.
0: Jones?
2: Jones. Jones Isabela.
0: Ah, Jones Isabela. Okay po. Ilang taon na po si Tatay Ricardo?
2: 77.
0: 77. Batang-bata. Apo, tatay. Umiinom na po ng rice coffee, tatay.
2: Oh, Kuya Boy, kanya lang yung nabili namin dito, Doc Herbal Coffee.
0: Ay, hindi po yan sa atin, tatay. Rice coffee po sa atin. Rice coffee. Hindi ko po yan kilala.
2: Ay, rice coffee.
0: Opo.
2: Ay, ganun.
0: Ang rice coffee.
2: Sabi nila rito, sa Jones, wala raw dito yan, yung rice coffee.
0: Ah, dyan po sa Jones Isabela, natanong nyo na po sa lahat ng mga butika dyan?
2: Oo, natanong na lahat.
0: Ah, okay. So, wala pa po ng ating rice coffee dyan? Sa Jones
2: wala
0: Isabela.
2: Pa.
0: Okay po. Sige wala po, tatay. Pa. Hayaan po ninyo at ating po namang ipagbibigay alam po ito sa ating po namang mga deliveries ng malagyan po dyan sa Jones Isabela nang kayo po'y makapagsimula na ng pag-iinom po ng ating rice coffee, tatay.
2: Oo.
0: Okay po.
2: Kasi Kuya Boy, bumili kami, ang nabili namin ito nga, Doc Herbal Coffee.
0: Ah, hindi ko po yung kilala, tatay. Hindi ko po yung kilala. Ang kilala ko po yung rice coffee po natin. Okay po?
2: Okay.
0: Apo.
2: Sige, maghihintay po, Kuya Boy.
0: Yes, hintay niyo. Okay. Tatay Ricardo, gusto ko po na, halimbawa, tatay, ganito po, kapag meron na po dyan sa Jones Isabela, halimbawa nakabili na po kayo sa mga susunod na araw, susunod na linggo, itanong po ninyo ulit dyan sa mga butika dyan sa inyo sa Jones. Balitaan nyo ako kapag nakabili na kayo ng rice coffee po, tatay.
2: Oh.
0: Okay?
2: Okay.
0: Oh, pangako nyo sa akin ha, kapag nakabili na kayo ng ating rice coffee, tawagan nyo po ako muli parehong oras, Tatay Ricardo.
2: Oo, pangako yan.
0: Pangako yan, tatay. Aasahan ko po yun, yung pangako po ninyo. Kapag nakabili na kayo, tawagan nyo po ako at magkukwentuhan ulit tayo, Tatay Ricardo.
2: Oo. Okay.
0: Yes, tatay. Maraming salamat, tatay. Maraming salamat po sa inyo at mag-iingat po kayo. God bless po. Mabuhay. Mabuhay po kayo, tatay. God bless. Salamat.
2: Okay, salamat.
0: Thank you very much po, tatay. Bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Thank you po. Ang kaibigan si Tatay Ricardo ng Jones Isabela. Hello po naman sa mga taga Jones Isabela. Oy, dyan po naman sa may part ng Visayas at Mindanao. Available din po yung ating rice coffee sa Grace Pharmacy, ha? Kung meron po kayong alam na may Grace Pharmacy po dyan po sa inyong mga lugar, available po yung ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Pati po yung ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Pati po yung ating sabon. Alam nyo na yun, mga kaibigan, ha? Lalong-lalo na yung mga kababayan po natin dyan sa Mindanao. Alam nyo po, napakarami na po ang queries, ang tanong sa atin ng mga taga Mindanao. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat dyan, sa atin po mga kapatid na mga Muslim. Wala po kayong dapat na ipag-alala kung kayo po'y iinom ng ating rice coffee. Meron po itong halal seal. Kaya po naman sa lahat ng ating po naman mga kababayan dyan sa gawin ng Mindanao, maraming maraming salamat po sa inyo at patuloy po sa pagdami ang ating po naman mga kababayan na natutulungan na po ng ating rice coffee. Doon po tayo natutuwa dahil po sa dami na po ng natutulungan ng ating rice coffee. Baka po isa po kayo sa mga hindi pa po nainom ng ating rice coffee dyan sa Mindanao. Nako, simulan na po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee nang hindi po kayo maiwan pagdating po sa kalusugan. Paalam na po ang inyong lingkod. Maraming maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po na pagsasama-sama po natin sa ating paladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
4: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: This is Radyo Aklan, 88.5 FM, the most trusted FM station in the province of Aklan. Oras sa Bugos Caraga, Pilipinas, may kapit 2 minutos na kataliwan. Oras kara ita alas 7. Standby sa pagpagayag it programang Diritsahan.
2: Defend the weak and fatherless. Uphold the cause of the poor and the oppressed. Rescue the weak and the needy. Deliver them from the hand of the wicked.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Good evening, Pilipinas! Good evening, Western Visayas, Baduy, Calibog, Bugos, Caraga, Provincial, Akran, Mayan-ayan nga gabi, ikaton, tanan-tanan.
3: Diretsahan!
1: Welcome na sa pagpangayag at programang Diretsahan. Today is a Tuesday, October 6, 2026. Daton kira nga pag-agda at pag-welcome, ita malipayin kira kagabihon sa ton kira nga mga katubo at kamarkada sa kanginan nga nakatutukon dada kira nga mga transistor radio sa 88.5 FM Kalibo.
3: Diretsahan!
1: At meron sa amon kira nga website sa www.radiotodo.ph and we are also covered live kung Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV and Paradise Cable Television Network sa may isla Karait, Boracay.
3: Diretsahan!
1: Good evening sa ating mga friends sa 327 natin yung mga kabaranggayan, 17 natin yung mga kabanuhanan, Agrong Kabisira, Karakumbanwa, It Kalibo. Good evening sa ating mga friends sila sa may Kalibo Public Market, Kalibo Shopping Center, aga Kalibo Oyotorong Satellite Market. Manaman sa ating kira ng mga suki, ang mga tricycle drivers, bus drivers, multi-cab drivers, ating mga public utility jeepneys, ating mga tourist bus, ag Southwest Yellow Taxi. Kutob na nagadagagan magkaroon ng mga bihikulo sa mga mayor ng mga karsada kung Kumbanwa at Kalibo ag Bugos kaya nga probinsya na kyan damang kaya kinyo nga paghatod it malipayon, mabinugnaon ag maymayaon nga kagabihon katon tanan-tanan.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Sa ngayon ko akong kirang manging technical partner sa Broadcast Center kung Radyo Todo Kalibo, Chief Engineer Boboy Anrije Plasio, Station Manager Lilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako rin yung kirang anchor man do inyo kareng El Capitan sa kahanginan daya si kabarkada katodong Che and Libre nga mga panerbisyo kinyo sa sugod banoy sang oras sang tunga nga paghatod nga maghatod yung balitang informasyon sa programang Diretsahan.
3: Diretsahan.
1: Okay, ano makondo mga mainit nga mga balitang issue aton karang pagakusiparon pagatawa ni Kabuhi sa kabilugan itaton karang pagiliba sa programang Diretsahan. Una, no? Raya karanggin patigayon nga inquest proceedings, no? Kung aton karang Aklan Provincial Prosecutor's Office sa daywang ka mga suspect sa runday karanggin patigayon nga bypass operation kung nagtaliwan nga Domingo it gabi sa may barangay Aslo o sa may Aslom sa Banway kera it Ibahay. Okay. Nangin controversial ag na sensationalize dong nasambitan karang issue pagod yan ni nga rungdaya karang daywang ka mga subject person it drug bypass operation nagapamalibad banwa no? Nga bukon it under ato mga staff no? Nga na-recovered sa karang position ag control kwaton karang mga police authorities. And secondly, no, gina-allege nga na sakit sanda ko aton karang mga kapulisan. No? Rason nga randa karang mga parientes at karang mga ginikanan nag-react banwa Oh. O dahil nga ni sunokanda dapat gin respeto no dong kinamatarong itdayak ka ng mga individual no aga dapat no nga uwa rasanda kuno pagsakita apang sunok kara kay Police Major Prince Andrade tag gin sugid itaraya ka ng mga subject persons ag suspect nga may natabo nga pagpanakit karakana ginadvisan sanda nga magpatigayon it medical examination no para nga ni nga masubstantiate na daro anda karang claims no agro anda karang allegation kontra sa aton karang mga kapulisan ko aton karang ibahay PNP station
3: diretsahan.
1: Okay, makaroon man nga gabi iba no standby ka mo because ginabuitan ko makaroon dahil karang letter or sugat kung raya karang Polaris no Polaris Transport and Logistics Incorporated ginakabasi rabanwa sa Punta Dulog Building St. Joseph Avenue Pueblo de Panay Lawaan, Rojas City. No? Kaya ka ng Polaris Transport and Logistics Incorporated nagsugat na balwa kay Mayor Juris Bautista Socro aga manaman naka-copy partners doon aton niya busy alkalde aga no aton kiraga sambilog sa miyembro at sanggo ng bayan kung banat kalibo kay Honorable Ronald Marte. No? Agrong subject kung nasambitan ka ng sugat nga nagpangayo sa that authority no nga magbutang or magdeploy ko de karang electric tricycle aga isuhan kuno it franchise ko aton karang local government unit ko aton nga banwa it kalibo no so there was an endorsement from the office of the mayor which was forwarded ko nagtaliwan karang anong adlaw ra kung makita ano lawaro nakabutang nga date September 17, 2026 to. So there was an endorsement from the office of the mayor pagto banwa sa aton kira nga sanggo ng bayan kung banwa it kalibo ag nakataya na nga ni karong committee hearing next week no sa Committee on Transportation Public Order ag iba pagid nga mga concerned committees no that will participate and will join sa Ronday Karang committee hearing kung aton karang nga sanggo ng Binit Balat Kalibo angot sa Ronday Karang proposal kung Polaris Transport and Logistic Incorporated nga nakabasi sa siyudad kara it Rojas City. At makaroon man nga gabi iba no, balikan ko ang raya karang development makaroon sa politika sa una karang distrito. No? Sige, nambay ko kinyo ka BE nga si Mayor Antonio Antong Maming. Okay. May nabuo kita nga information nga matsama tabok, no? Aga matsana katabok ko tangani. Iya sa grupo nanday Congressman Jess Marquez. Okay. Ang nanday Congressman Carlito Marquez. Okay. Di kung confirm doon daya karang balita, no? Di kabaho na banwa nga bulig, no? Iya sa grupo itibyog itakan, in particular banwa kay Congressman Jess Marquez, bagod niya ni nga hindi man aton ma-disown dong pwersa ag kapasidad ni Mayor Antonio Maming bagod gani nga nagserbi malimaw 2 terms nga alkalde kung banwa itbanga ang nagserbi man 3 terms doon na karang asawa nga alkalde no sana sambitan karang nga banwa ngani all in all kung aton karang sumahon nagaabot banwa it 15 anyos no? Nga anda karang ginpamunuan dong banwa itbanga. Okay. So may mga followers aga mga loyalista nga na banwa may mga diehard na mga supporters nga maskin una sa posisyon do mag-asawa nga maming or uwa man, no? Una matagyapon banwa sa nalaga pabilin. That is why hindi man aton ma duga rong numero, no? Ita raya ka ng mag-asawa nga maming kung may election banwa, no? Nga ginahiwat in particular sa banwa kara itbanga. Okay. E, dayang election abo man gyapon ayan to nga nabuo nga buto, no? Imagine mo na duga uni mo sa politika for how many years, no? How many elections and yet doon na karon yung mga supporters, agad na karon yung mga followers, no? Mga loyalista are still there, no? Ag padayon matagyapon nga nagapati, no? Kukaw sa banwa ni Antonio Maming. That's why mabaho na banwa, no? Nga paktor ag bulig in case, no? Nga may election sa pagabuton kaya nga Mayo, itaya kaya nga dagon 2028. Okay, now, ginsugid ko man kinyo kabi nga naspatan ba na nakita dong raya kaya nga sa kakyan ni Congressman Ted Donong Harasco, no? Daya kaya nga may pangagan na Tito Nonong, no? Former Congressman Chudrico Nonong Harasco, no? Ag una ra ko nagtaliwan nga Domingo sa prente kong panimagay ni dating alkalde Charito Navarroza. No? Ila sa poblasyon Libacaw, Aklan. Ag nagapati rong mga residente at Libacaw nga una mandong presensya ni Congressman Ted Nonong Harasco kay Libacaw Mayor Charito Navarroza. Por dahil nga ni Ibanwa nga nakita rung itom nga pick up una, no? And allegedly raya ro ginsakyan ni Congressman Ted ang nag-back up lamang por daya kara nga aban nga may sticker ni dating 2nd District Congressman Ted Nonong Harasco.
3: Diretsahan.
1: Okay. So kung minatuod nga una gidman si Congressman Ted kay Mayor Charito Navarroza, ano ay hando anda karang ginistoryahan? Malamang ay handong rayang paglinibot sumanit uman ni Congressman Ted, no? Sa una karang distrito in preparation for the 2028 presidential and local elections, no? Kasi may mga pangagan yung balwa nga naguwa iya sa una karang distrito. Sa bilog kara, no? Dong pangagan ni Mayor dating alkalde William Sokgang Latsika, no? I have heard nga si Congressman Jo Joang nagpanawag mismo, no, kay Mayor William Latsika para nga ni kumbinyohon nga kung pwede makabalik sa politika sa rundaya karang 2028 elections. Ag rugin offer kay Mayor William Latsika padaga ganon banwa it board member sa una kara nga distrito.
3: Diretsahan.
1: Okay. Kung nagtaliwan nga Domingo last week, kabay ko kinyo may mga abogado banwa nga interesado igto. Hagos, I think apat or tatlo ko ka abogado rong interesado igto sa segunda distrito, no? Kasi naguwaon banwa rong pangagan nga ra ni Attorney Gibara it banwa it Burwanga, no? Attorney Mila ni Gibara, no? It banwa it Burwanga. Nagwa man makarundong pangagan ni Attorney Noli Sodosta nga basi matransfer ta imaw igto banwa sa segunda distrito. Kasi ro negosyo ba no ni Attorney Noli Sodosta una sa Boracay, no? Una sa Malay. So malamang, no, gabasi sa bon matransfer imaw it ana karang registration sa banwa karat Malay, in particular sa isla karat Boracay. So ambay ko nga ni dayang syempre may sambilog gaging incumbent na abogado, no? Si attorney Bobby Legaspi, no? Unga ni dating alkalde ag vice alkalde Bobby Clyde Legaspi kung banwa karata makato nga incumbent sanggo niyang palalawigan member. Okay. Una man si dating ABC President Glenn Tabang, no? Di hindi tapaman masairanda kung si Glenn Tabang baga, no? Madesider na mapapili bilang board member sa 2028 presidential and local elections, no? Kasi nagagawa man dong pangagan o nga ngaran ni Mayor Jun Legaspi, no? Either daya karang abogada o daya karang doktora nagagawa nung pangagan, no? Ni Attorney Melanie Guevara, ni Attorney Nolly Sodosta, no? Ag nagagawa man yan ni rong pangagan, pati ni rong pangagan ni PB Kabagnot, no? Nga unga dati ni dating anhing Governor Corazon Nining Kabagnot, no? Dati manabing naging board member si Nining, no? Apang 2016 nagpapili, no? Nga congressman itaton kera nga Lone District o Baclan, no? Ti iningkwentro nanda si Nonong Chudoro Haresco, tatlo sa darabanwa ni Mayor Antong Maming, no? Bunggo, no? Wa pa nangin Lone District pagro aton kera nga probinsya akyan. Ti dato nga time dumaog ba na si Nonong Haresco bilang congressman ita aton kara nga segunda distrito. Apang ko 2019 pag pare-elect banwa ni Ted Harres, ni Ted Haresco, no, bumunggo kala si congressman Carlito Marquez ag tumumbabo man, no, nag collapse man dong empire, no, nag sink in man dong kuwob man dong baruto ni Congressman Ted Nonong Haresco, no? Kay Congressman Carlito Samson Marquez. Okay, di nami istoryahan politika. Sige, what problema? Okay, kay naging contact na kon si Attorney Aaron Molina, no? Dong Executive Assistant to the Office of the Mayor, ko ato niya local government unit kung ba na itkalibo, because we wanted to know the recent update sa ongoing nga ng construction kung Kalibo Public Market. Actually, tapos-tapos yung ginmataman dong Kalibo Public Market, dong ginaproblemahan lang man makaroon dahil karabanwang third floor, no? Kasi may mga stall ito sa ibabaw nga uwa tabanwa na covered itrooping. Okay. And secondly, uwa pagyapon na install kung Aklan Electric Cooperative rong raya karabanwa nga transformer. Isang bilog para sa ginaproblemahan makaroon. Daya kung talo gusto tamasairan, why up to now, no? Wag yapon ba na nakabit doon dahil karang transformer, no? A gusto tamasairan, kunin no man maabot doon dahil karang elevator, ag raya karang lifter, no? Na pagagamiton banwa kwaton karon ng mga concessioners, ag market goers, kung aton karang Kalibo Public Market.
3: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapa, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan!
1: Okay, no. Pasahan ko kinyo ba na record ng letter halin sa Office of the Mayor nung pag-endorso sa sanggo ng bayan kung atong kinang banwa Kalibo, Republic of the Philippines Province of Baclan Municipality of Kalibo, Office of the Municipal Mayor, first endorsement September 17, 2026, respectfully forwarded to the honorable members of the sanggo ng bayan through Vice Mayor Pilipiero Kimpo, Municipal Vice Mayor, this municipality, the herein attached copy of a letter from Suzette Cruz, Managing Director, Polaris Transport and Logistics Incorporated, received on even date, which is self-explanatory. request for authority to deploy electric tricycle and franchise and issuance, should I say, of franchise for your information and appropriate action. Juris Bisoklo, Municipal Mayor. Okay. So, Ryan Baluarong, letter it Polaris. No? Okay. And the letter it Polaris. Okay. September 14, 2026, Honorable Juris Bisoklo, Municipal Mayor, Honorable Pilipino Kimpo, Vice Mayor, through Honorable Ronald Marti, Municipal of Calibo. Subject, request for authority to deploy electric tricycle and issuance of franchise. Dear Honorable Mayor and Vice Mayor, greetings. We respectfully request the approval of your honorable offices for the deployment of electric trikes or electric tricycle in the municipality of Calibo as an alternative local transport service together with the issuance of the necessary franchise. As an initial phase of the project, 5 e-trikes will be initially deployed to serve designated local roads in Calibo following LGU approved fare rates and operating within authorized areas. This initiative supports sustainable municipal mobility by providing a safe, reliable, affordable, and environmentally friendly transportation service. The use of e-trike will help reduce carbon emissions, improve commuter mobility, and offer a practical transport solution while completing existing local public transportation services. Our company is committed to comply with all applicable requirements of the Department of Transportation, Land Transportation Office, and the local government unit of Calibo. We believe we likewise undertake to ensure that all deployed e-trikes are properly required, roadworthy, no, regularly maintained and operated by qualified and trained drivers in accordance with existing national laws and local ordinances. In view of the foregoing, we respectfully seek your approval for number 1, the initial deployment of 5 e-trikes within the municipality of Calibo as the initial implementation of the project. Number 2, the issuance of the necessary municipal franchise and authority, and number 3, authority to commence operations upon compliance with all local documentary and regulatory requirements. We believe this initiative will contribute to a cleaner,

your convenience. Thank you for your continued support and commitment to improving public transportation in our community. Respectfully yours, Cusit Cruz, Managing Director, Polaris Transport and Logistics Incorporated, Jose Niri Ong, President and CEO, Pueblo de Panay Incorporated. Okay, now, kasi iyagya bibalwa sa letter naga request anda it deployment at the same time franchise to be issued sa rundaya karang e-trike, no? Ganda karang igabutang sa banwa itkalibo. Ti may karon banwa, rung banwa itkalibo, ginalimitahan na ton. Dung issuance franchise sa aton ka nga mga tricycle operators. Bangod nga ni banwa nga puno uta tricycle ro aton kara nga banwa itkalibo. I think it's more than 3,000 franchise nga gintao banwa sa aton ka nga mga tricycle operators. Excluding no, ro mga tricycles banwa no, nga naga ferry it passengers using our highways, provincial road, municipal road, barangay roads without franchise banwa. Imagine mo kung anuhon banwa ka congested dong banwa itkalibo. Bangod kung dahil ka ng tricycle. Ang tapos magkaroon dahil ka ng Polaris Transport and Logistic Company are now requesting to the local government unit of Calibo no, for a franchise sa dakarang e-trike. No? So, ako personally, at sa mabudlay na banwa, nga i-grant ko ato niya sanggo niyang bayin kung banwa itkalibo. Okay. Ah, kasi pag inalauda it banwa itkalibo, if ever, okay, nga tauan it-franchise daya karang mga e-trike, dumasunod ka na banwa. Okay. Malamang nabuko niyang it 5 e-trikes doon da banwang ibutang sa banwa itkalibo. Okay. Ag kung may e-trikes, most likely, na ako niya ginapamantaw ka na, maduga uta banwa rek karang mga tricycle, traditional nga rang mga tricycles, nga nagadagagan sa mga mayor nga kalsadahon ko ato nga banwa itkalibo. Especially, karong national government, no, do aton nga LTO, no, although, aton nga LTO, wagidra, bukong mandanan na they are not strictly implementing this, no, because makita ta alternative nga ruta, no, nga ginabaway na ton do mga tricycle along national highway. Okay. Bangon yan, banwang masyadong kadelikado. Okay. Masyadong kadelikado. Okay. So, dayaro ginapamantaw ba not national government? Okay. I-abolish na ton, no? Raya ka ng mga traditional tricycle sa aton ka ng mga kalsadaon and it will be replaced. It daya banwa karang e-trike. This is part kung modernization aton karang transportation ko aton karang national government including kung banwa itkalibo. Di, let's accept the fact banwa nga okay, nga nag-evolve ang may mga transformation kitang ginatawag. Especially makaroon kung mga gina-introduce karang mga technologies katon iya sa bilog na kalibutan. Kinangan natin banwang sumunod. Okay. Dati, anwang roton banwang ginagamit kung mag-arado kita, no? Anwang ang banwa, no? Anwang. Makaroon may that, makaroon may kubuta yun, no? Ag, dati may kubuta, turtol, pero makaroon banwa, mainauta imo nga machine. Nga uwa uta kinangan banwa, tawo.

0: wa ta ba na ginapadayagan ita wa ta ginadaga ita itawo no? Dati baka kailangan mo magsakay sa baka oh padayagan mo ring baka gakinudkod okay ah abutangan mo ni tubig alin sa irrigation ti pwede kon ketan or gamit ikaw ita turtle no? Gamit ikaw ita arado no? Pero makaron ba no? May masinyo ta no nga ibutanga tani mo imaw ginapindot mo ta antigo ta banwa ibaw mag-arado okay. Ang may ina man nga kun magharbis ikaw may inautang masin makaron nga wa man nagakinangan itawo kasi kun nagagagab ikaw kun garbis ikaw nagagab kinangan mo't man power ba na kinamot tao pero makaron you don't need dayang man power okay braya utang masin banwa ibutang mo ang ina sing rice field okay bahala uni mo magharbis pagwa na na pagayon banwa gabun ag ka lang or else may ina man yan ika dryer halin mismo ikato sa machine pagto ba no sa dryer okay gina transfer una man dong machine pagto ba no sa dryer pagwa it pagay ipagaling mun imo banwa may ina man yan ni Japan aside sa dryer kung gusto mong ipagaling may ina man ba nang ginagaling pagwa una na bugas imo ba imagine mo pag evolve ba ku technologies no? So kinangan naton nga magsabay banwa kinangan ta magsabay just the same ra before sa Islat Boracay there was a massive no, opposition no? Sa aton kira nga mga local officials sa banwa kara Itmalay in particular sa Islat Boracay there was a vehement opposition from the stakeholders kung Boracay nga hindi pagbayluhan dong old nga tricycle, traditional nga tricycle. But once nga na-introduce na karang e-trike sa Boracay, tinayanad nun makaunong tao. Okay man kanda. Safe man. Okay. Makakarga ba nga it mga construction materials? Yes, makakarga. Okay. Makadaga ba nga it cemento? Yes. Makadaga ba nga it halblock? Yes, makadaga. But you have to limit dong number of bags it cemento or hollow blocks or other construction materials. Okay. Kasi makaperi imaw ba? Lalo anang total capacity ko anang passengers, I think mga 10. Kundi kita magsaka. Di nag-modernize kita. Nag-mag... Ki, katuman niya ni. Okay. White cell phone. Nag-inintodos ka itong nung Nokia. Ano, Nokia, ano pang sambilog? May akong cellphone nito nga. Ano ka ano antel kaltel na cellphone okay di na looking kita sa 30 to 10 hasta nag 30 to 30 hasta nag in-upgrade nga nag in-upgrade sa makaron do aton yung cellphone no Apple yun okay. Nakikita una ton di istorya nakikita una ton daton ba nung ka istorya see no ginadaga ba nung technology pero ba nung itkalibo nagain kita nga maging syudad dong kalibo soon will become a city. So kinangan naton ba na i-upgrade man naton doon kara nga transportation. Okay. Tibo ko man that forever banor tricycle nga una ni karon sa mga karsadahon ko ato niya banwa ikalibo. Now, ano dapat? Okay. Ti gradual dapat da. Daya kara nga mga franchise. Okay. Datong mga tricycle operators. Okay. If they are willing kung naila sandag gabakay, kung gina-pace out gidman dog tricycle in the coming years or in the coming future to come sa banwa ikalibo. Doon, dong franchise, i-tricycle, kung dekara mga tricycle operators, pwede banwa i-transfer sa dekara ng e-bike. Okay. Agun hindi kung kita magkalisod. Okay. Gusto niyong backbone? Okay. Hugan kita. Okay. Pero kung waka mo naila gabakay, okay, sige. Parintahan namon kinyo, boundaryhin ninyo kada adlaw raya or boundary 300. Maka-afford ba kamo 300 kada adlaw? Kung hindi niyo makaya ba kundong e-bike, kugan. Okay, sige. Parintahan namon kinyo ng e-bike, bahala kamo. Okay. Kung makabayad kamo within 5 years, then that will be the time na itaon namon kinyo yung unit. Okay. Di, paano pa within 5 years kung... Ah, na amatan it bayad it operators. Okay. Di, katudong siya, ano matabo sa mga tricycle? Amo nga traditional nga tricycle? Di, family service. Service-service ninyo, family. Pamilya. Pero pag abot ba na sa pagbiyahe, tricycle, di, gamitin nyo natin doon i-bike. I'm not saying nga makaroon na banwa ha. In the coming years, banwa. Sa mga pagabuton ng mga dinag-on, di, katudong siya, inunuro pagabuton niya ng mga dinag-on. Di, kung by 2028, maging syudad rong balo ay kalibot, we need to embrace. Kinahangan tayo embrace ng innovations nga na banwa. Kinahangan tayo embrace ng modernization at transportation kung balo ay kalibot. Hindi man pwede lang babagabag kita, hindi kami katotong che magsugot, hindi. Okay. And this is the best solution, banwa. So inyong process nga ginabuitan ko yung tricycle, ihalin sa e-bike, e-trike. Okay. Gusto niyong bakon? Okay, what problema? Baka ninyo. Okay, gusto niyong nintahan? Okay. Gusto niyong hugugan? Okay, sige. Tao kung masugot, karong Polaris Transport. So this is my own, ha? Akong arabanong pamantawan. Pamantawan ko, tara. Suggestion ko malang, ra. No? Kung nagpamati, katundi bang miyamot sa ngunang bayan kong barat kalibo? But may ang suggestion, not today. Okay, bukod at makaroon niya dagoon 2026 o 2027. Kasi ginapursi ko banwa eh. Nga base by 2028 or before 2028. Matapos sa 2028. Base maging syudad banwa rong banwa itkalibo. At kasi sige ikutar makaw ni Congressman Joven Miraflores. Sige ikutar makaw ni Congressman Jess Marquez. Ang ni Mayor Jury Sucro. As a matter of fact, may mga mayors banwa. Kasi ginaprioridad ba lang ko karang bill, Tananya Capital Town. Tananya Capital Town, sa bilog ng Pilipinas na bukon pa isyudad, automatically, sa rundayang ginapasanga bill, daging pasanga bill, maging syudad, ibaw ba na? Ti, kung ikaw ng Capital Town, it's yung kaprobinsya. Wa kaya na ila ga maging syudad. O, kapare sa Bitgimaras, ha? Rung Jordan, wa, do you think wa na ila nga maging syudad? Kapare sa Bit Antique, San Jose Antique. Do you think San Jose Antique uwa na ila nga maging syudad? Okay. Rung banwa ikalibo, it's a long overdue. Kabuhay-buhay yun banwa na ton gina-ambition. How many years, how many mayors na nagpungko sa banwa at kalibo nga gina-ambition na ton that Kalibo will become a city soon. Natapos siyang Irima Ribaldo. Natapos siyang Ray William Latsika. Okay. Ay Emerson Latsika. Haram ako si Mirjuri Sucro. Basi matapos yung mga Mirjuri Sucro nga termino. Hindi niya po maging syudad ng banwa ikalibo. Ti, patay kang batay. Ti, raya malang roaton, kinahangan tara. Dapat bukon kita karat negative. Okay. Dapat bukon kita karat negative kasi ginadiskusyonan para sa ngunang bayan at banat kalibo. We should not make i-so-called abrupt na conclusion kara, basugon ta si Ronald, basugon ta si Marjoris, or anyone from the members ng Gunang Bayan Batot Kalibo. No, no, no. Bukunit maura, magpamantaw kita ba? Isudyuhan ta't mayad. That is why, tama madugin obra nga ra, kung sa Gunang Bayan Batot Kalibo, naging repair sa komitiba. So that, mapulsuhan ang mapamatian, no? Dong suggestion, recommendation, no? Or whatsoever, kung mga stakeholders, kung banwa ikalibo. Pero kung kita kara negative yagi, ha? Kanon tayagi si Mayor Jury, si Ronald Marti, ato niya yaging batikoson, batikoson tayagi si Pilipiro Kimpo karin, ano? Ano? No? Ah, di ba ya? No? Di sa Boracay man, no? Okay man sa Boracay, 15 pesos man dumunguan ng e-trike to, o kapila, last year, kapila nakabalik sa Boracay, 15. Oh, 15 pesos banwa. Oh. Pagto kami tot ta pagto ano ita ano ni pagtot manok-manok. Oh. Pagto ita balabag 15 pesos dugo na sukot. Oh. Ay tao makaron di ro ko kung pila makaron dong kasi last year pa to. Oh. Wa pa natabo rong gira nga sa Iran ag United States of America. Oh, kasi tumaas makaron dong akon. Tumaas nung gasolina, pero rung e-trike ba, no? Electricity ra, rung problema makaroon. Ah? Tumaas man nung sinuokta ni kuryente.
1: Sus Maria kagusip.
0: Ah, kinangan mo i-charge ra. Oh. Ah, pilang oras na ng duration ka na i-bike ka na, pilang oras lang sige dayagan sa kalsada, pilang oras. Okay. Di kinangan mo man gamit ka mat elektrisidad ka na. Oh. Di ba ga? So, another expense.
1: Okay.
0: Di, abay ko nga ni, okay lang man da. Okay. Di, kung taganat Polaris, kasultanan it banat kalibo, taganat mga tricycle, okay. Taganat Polaris, gusto nyo baga iparintahan o pabundurihan. Okay. Kasi yung iba, matakala ba kung may kaya-kaya matang mga tricycle operators? No? Ito may una-una matabaga? Kasi abo man yung tagayo? Abo mga tricycle operators iya sa kalibo, na milyonaryo ba na may kwarta? May mga kwarta? Okay. Kaya ba nandikan ba na yung nagadayagan niya tricycle sa banat kalibo? Gaw ni mo, sandagya pong tag-anak. Ano, no? Haba kayo di iba, almost half kung total numbers of tricycle na nagdayagan sa kalibo, nung nag-reflect na pangagan di kaon, bukunyit doyon ba na nung ori, bukunyit doyon, dong tag-ana makaroon. May ibaw nagapalag-ana karon ginbaligya unandar yung pansize karon including dong tricycle.
1: Oh. Imagine mo?
0: Oh. Do you think hindi sana maka-afford it mga 400,000, 350 to 400,000 sa ka-unit? Or else, kung pagugugan it Polaris, do you think hindi sana maka-afford? Oh. Or, parintahan it Polaris? Oh, sige, boundary ka mo. 300 per day, boundary nyo, 300 per day. Maalin dong. Daya ka ng mga traditional nga tricycle operators. Oh, ayaw man sa, hindi man sana ma-displace. Hindi man sana ma-dislocate. Ayaw rin man. Gino-offer man kayo Polaris? Gino-offer man kayo local government unit Balat Kalibo? May inyo man gapong livelihood, pangabuhian? Oh. Di ba ya? Kasi, abay ko nga ni, isipon ta rong future. Okay? Tanawon tara, especially right now, kakabuabo banwa nga mga complaint about sa aton yung mga tricycle drivers, no? Abo nga mga reklamo makon bukon man ni tanan no? tanaw ba makon no? Sa banot kalibo kung pila ng asosasyon at mga tricycle operator sa kalibo in kalibo alone I think there are 4 or 3 association of tricycle operators and drivers in kalibo. Okay. Meaning na kung may tatlo meaning banwa wa sandaraga kasugot meaning to say may faction pag ano rong faction kasi kung nag-unite sanda na, sambilog, one boy sanda, ag may una nga unity, meaning, dapat wa ulit pangatlong asosasyon, wa pangayawa, dapat sambilog lang. Dong asosasyon. Sa banwa ay kalibo. O galing, dalawa ba ninyo, kabaabo ng tricycle nga operators, iya nga, nga indong anang asosasyon. May asosasyon sa piyak, May asosasyon sa piyak. Okay. So, ano abiri mong conclusion karon? Meaning to say, nawasan daban wa nagakahilugot. Kasi you don't need to create another association or organization. Kung ikaw banwa nagapati sa prinsipyo ang nag-abide kung rules, ita yung nag-exister nga unang asosasyon. Or may ina man yan ikaw rason politika. Basi man sabon may politika man. That's why di iba nga ra nagahalin man.
1: Okay.
0: Di ba nga? Kasi ko namat may mga politiko abi ko namat nga sandaman do nagasoso nga ubra kita asosasyon. Okay. Ag ano rong reason? What is the reason behind? For their own political and personal interests. For their own political advancement banwa. Kasi kung abo matuod na ng grupo, ti, normally rin ang grupo ka na, ikaw nag-organize ka na, ikaw nagpundar ka na, ti, ayang hindi ka mabutuhan ka nanda. Di ba ga? Maroon man lang kasimplerong logic ka na, maroon man kasimplerong logic. Do you think kung ikaw na founder, ikaw organizer, hindi ka nanda pagbutuhan?
1: Oh.
0: Kita umakaw ng mga politiko, singa agto. Sa mga diago nga suasyon, tao gama pi, ano pa, apo, ano pa, tao sigma pi. At sus Maria kagusip. Kabaabo makaroon iyang mga fraternity. kabuabo nga fraternity. Oh. As in, oh, every time mag-anniversary, doon ay karang mga fraternity organization. Sino rong bisita bukod bagat mga politiko? Oh. Di ba ya? Aron ka simple. Nayari problema makaron. Ay, kabudlay. Pero, speaking ko na karang itrack, tao iba ninyo, hopefully by 2028. Kasi hindi man nato na pwedeng mapunggan. Hindi pwede.
1: Okay.
0: Habay ko ngani dati, anwa nga ngani, naging kubuta, naging turtol, makaroon iba. Di ba nga? Dati may nagagagab, kita nagagagab ko atong uma, ay makaluwa, ano? Kung naman ito, may technology ito makaroon. No? May unaut ang masin nga, imaut ang gagagab. May ina nga dryer, i-transfer sa dryer. Pagwa it. Daya ka ng pagay, ugawin ni mabanwa. Okay. May ina pagin niya masin. Pagwa it, daya ka ng pagay, na-transfer yung man sa ipiak na masin, galingon yung man, pagwa it pagay, bugas yun ni mo, kaunon. Ginatugon mo ni mo, kaunon. Kita ninyo rin teknolohiya.
1: So,
0: do you think mapungga na tunda?
1: Oh.
0: Mapungga na tunda?
1: Bakit ni?
0: Oras sa bugos kara nga Pilipinas, may kaping 47 minutos na kataliwan oras kara itala 7. Good evening gali kay Totok Prince Lord. Totok Prince Lord, good evening. Okay, ina kay Colonel Hilasio Guarino, una sa Qatar, aga kay Ma'am Jane. Ina kay Ma'am Jocelyn Dilacruz Amarilla, Ma'am, good evening. Kay Toto Exalteo Terencio sa Amerika, good evening nung Che. Kay Nini Bill Arsula, ina sa Hong Kong, ag sa Daha, good evening Sir Che, God bless. Kay Ma'am Rosie Iso, good evening Manang Rosie, ina sa Andagao. Good evening Sir Che, sa Diritsahan, God bless you. Ina kay Manny Alansa, good evening Katodo Che. Ina kay Major Bernie Ibisate, good evening. Ina kay Toto Gilbert Ibisate, good evening. Kay Roger Lucero Nagalis, good evening Katodo Sir Che. And you'll be happy Tuesday, sir. Have a blessed today. Enjoy your day sa imo programa Todo Diretsan. Kay Sir Ramon Salido, ina sa Ibahay. Thank you so much, no? Good evening, Paring Che, God bless. Ina kay Ma'am Marilyn Arda, good evening Sir Che, God bless. Ina kay Bogs Ignacio Bao, akong amigo gid ra. Good evening Idol Che, agina kay Paring Roy Conte, no? Kay Totok Tope Rodriguez, kay Mrs. Na happy pamati. Dapat ka Todo Che sa mga existing na franchise holder i-grant do yung e-trike, hindi dapat pagtawaan it correct. Dahil akong punto, hindi mo ta pagtawaan it franchise. Okay, hindi mo ta pagtawaan it franchise lang e-trike. Dato kung gina-face out tagid man, do ato niya first priority. Dahil yung mga franchise holder. Dahil may franchise yun ng tricycle.
1: Okay.
0: Dapat sandarong unang prioridad naton kara. Thank you, good sir. No, sa imong comment kay Manny Alansa. Kay Auntie Dailin Ong de Filipe. Auntie Che, good evening. Have a blessed Tuesday night. Thank you, good auntie. Salamat, good. Sa pag-view sa ating programa, makaunya gabi. Eh. Dali ang, good. I-check ko yung rap. Naka-live ako. Okay. Wala ako naka-live ako. Dali ang nga. Dali ang. Ay, gina-check ko rin akong nga kwan. Akong nga live stream. Ano man akong live stream nga raman? Oh. Naka-live ako pero natabo sa akong nga live stream kabarkadang check. Okay. Hindi ko ma-view ako niya live stream mo. Okay. Good evening, ina kay Nini Wina sa Labante. Hello, Tito Che. Atina ba? Si Atina, laga pamantaw. Si gandang baby girl. Good evening, Tito Che. Kay Nini Atina, good evening. Ina kay Toto Ijo, Binji Aranas sa Canada. Ato niya dating SK Federation President. Good morning, Nong. Thank you, Gito. Ina sa Canada. Manang Lulibit, Bilirente ba? Si Manang Lulibit. Ina sa Kalamkan, akon gidra. Hello Idol Che, blessed evening, God bless you always, watching from Kalamkan, Libakaw, ina kay Kagawad Mark Pugak Bilyasa, good evening Sir Che, have a blessed evening, God bless, ina kay Worthy Brother S-Member Tongtong Noblesa, good evening, aga manaman ina kay SB Mistor, very good evening, no? Aton nga mga kumpare sa Malinaw, aga kay SB Jerome, no? Iskala, ag manaman kay dating S. Member Attorney Tingtong Ibarita ag manaman kay Vice Mayor Ariel Igoy. Vice, good evening ha. Happy pamati. Good evening man, ina kay paring Rix Makinto, atong amigo. Good evening, partner Che. Thank you, Gid. Bo, partner Rix, no? Manang Gina Cipriano, good evening, Sir Che. Kay Ma'am Heidi Villar Alejandro Baos, si Ma'am Heidi. Good evening, Sir Che. Ma'am, good evening. Thank you, Gid, so much, no? Kay Ma'am Heidi. It, Kalibog Public Market. Okay. Ina kay Kagawad, Manog Kapitanda. Toto Jopi Olmedo Flores, good evening and more power to your program nung Che. No, si Toto Jopi, classmate ko na sa Aklan College. Ina kay S. Member Tuan Fernandez,

0: Kan Arnold Tiada ita ita dahasur medenya gabi e kay kagawad da Toto Joel Ricasa to good evening kay Antipas Del nga nakatutok sa atong programa di kabir iba ma kuno mabiyo e okay dali ang gida ay iba na kon nga kwan hindi ko mabiyo natabo sa akong nga kwan man okay dali ang ay ginakwan ko wan para akong nga kwan okay. Kay Nini Risa, bao si Nini Risa. Good evening, Manong Chene. Good evening. Thank you, Gid, sa pag-view sa itong programa. Salamat, Gid. No? Nini Risa, thank you, Gid. Thank you, Gid, so much. Okay, standby ka mo sa ako niya pagbalik. Ha? Standby sa ako niya pagbalik. Maging kaakbay na kung naton makaw niya gabi. Eh. Dong, chief of police. I think mga 10 days pa rin mo nga nag-assume no? Bilang officer in charge kung ibahay PNP. No? Si Police Major Prince Andrade no. Kundi karang controversial ba yang bypass operation because sa nayang mga teenager no. Nagaklaim ban wa there was an allegation no nga din sakit kulusanda agbukon kulot andarong droga no. And then dong mga ginikanan itaya karang pamatan o nagapati man nga wa ta na involved na ng unga ban wa sa illegal drugs. Abay ko nga ni paano dakpon da it police okay. Paano na dakpon it police kung bukon it dayaro andang target kasi dong PNP ban wa nagatest by ikaw karon eh for example ikaw subject okay ginatest by ikaw police and the pusher buyer ginabakan ka kung babaligya ka positive after how many days or a week i-operate ka ng dabanwa because positive na nag-engage ikaw sa illegal drugs, nagabaligya ikaw it-droga. Okay. After nga mabuan ka, ginamonitor ikaw karon, ginasurveillance ka it-PNP. Okay. Ang makaroon doon mga unga, mga teenagers nga ra, kadali-dali itabi makaon banwarong marijuana nga ra eh. Okay. Maskin siin makaon niya eskwilahan iya sa aklan, siguro, no? Hindi mawaga banwa nga dayang mga estudyante nagagamit banwa it marijuana. Okay. Di konsensya man da it police banwa kung dakpunt ananda banwa rung inosente agwa na naga duso o nagagamit nga illegal drugs. Imagine mo, bilog mo tang kabuhi banwa, bilog mo tang kabuhi nga paga piniinuhon ag pagadaghon mo ko imong konsensya ag piniino nga may ginpakulong ikaw inosente nga tawo nga may ginpapriso ikaw no nga inosente nga tawo okay di balikan ta no balikan ta Major Prince Andrade officer in charge kung ibahay PNP pagkatapos siya magdeklarang mga mga importanteng mga palumbon station
1: diretsahan
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: More power!

ka todo. Rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung more power probiotic

0: Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog itaton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad itaton nga gawas. Kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung more power probiotic 8-in-1 coffee mix. Mabakalgun Raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, more power probiotic coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it more power probiotic 8-in-1 coffee mix.
2: Ako gali si Mildred Consantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako yung problema, hay, hindi normal ang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power, okay.

0: mula sa pagkasira mag DTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika DTX 500. Samson Gold Coffee Mix.
1: Ako si Ansan Sumag. Isa ka sudyante, kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
0: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. E3 Bio.
2: Ako si Gabriel. Nagalibogin na lang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang E3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong binargo. Nagamay ang akong nga buyon.
0: E3 Bio. Ang D3. Gamay VCO. VCO. Gamay D3.
3: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
4: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, uminom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
5: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
4: Talagang ano, maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung ano nung rice coffee, dahil nung una hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok, matapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakagintawa, ano, Kuya Boy.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Okay, balik kita ba na sa second part ko? At ito ka na pag-iliba sa program. Ang diretsahan, our time right now is sa 5 minutes past the hour of 8 o'clock in the evening. Good evening, gali na kay Kansky, kay retired Colonel Ariel Nacar, no? At aton kirang Nalook provincial jail, no? Happy pamati, no? At congratulations, gili, no, sa pagpasak sa unga nga ni Colonel Ariel Nacar sa civil engineering exam. Bao sinini DCI engineer ko tingni in asawa binga ni Colonel Ariel Nacar akon gitang amigarat, no, during our high school and college days. So congratulations gili, no, kay Colonel Ariel Nacar at kay Nini Daisy. May andaw tag engineer, civil engineer, bagong pasar. Okay. Good evening man, ina kay Ma'am Tisa Rabia Oro, may daging gabi. Good evening, Che. God bless, thank you gid, Ma'am Tisa Rabia Oro, no, akong igbata ra. Ina kay Auntie, no, Auntie Ann, Uncle Chito, ina sa Vancouver, Canada, ina Sandra sa Canada, good evening. Ina kay Ma'am Jane Malihan sa Hong Kong, Ma'am Jane, thank you so much sa manaman, good evening kay Paring Romy, Doki Tobalinal, no, ita New Buswang, good evening Sir Che, kay SB Tuan Fernandez, good evening SB Tuan, ina sa Banwa Karat Ibay, good evening man, ina kay Nini Joy, Clarissa Briones at Banwa Karat Ibay. Kay Paring Giselle Salazar Urbista, pre, good evening. Happy pamati, no? Ina sa opisina ni Bulano Ivan Patron, do aton nga head at provincial barangay affairs office, no? Ina sa provincial guest house. Ina kay ni Riz Idris, happy pamati kay Auntie Angga at kay Tatay Sinti, kay Tisopia, no? Kinagapamati katon kay Nini Lorilin Igaras, kay Ampo Jean Kennedy. Happy pamati na sa Baguio kay Nini Lin Iridistani. Good evening. Ag happy pamati man ina kay Ampod Mendilos sa Ingalya Bilanoybak. Ina kay Ampod S. Member Otoy na baro sa Bilirente Pod. Good evening. Ina sa Libakaw. Kaya nakatutok sa ato niya programa makaon kayang gabi. Ibabing message. Hindi tamagwa, no? Hindi ta magwa sa akon nga cellphone, nangawang ni ako mat hindi ta magwa ribang ang message. Okay, ara. Ampo Jean Kennedy, good evening po, Che. God bless and keep safe. ina kay S member Otoy Villorente. Good evening, Punche, more power and God bless. Bakay parin Rick Sinel, nakita kami kay ina. Good evening, pre, watching from Laging Bano S, no man siya aklan kay parin Rick Sinel atay ko Ibardulasa. Ina man kay parin Arnold de los Reyes. Happy pamati, no? Ina kay Manang Mitilin, ba si Manang Mitilin ang sinumbibot, pero migid akato nagpinamati na. Good evening, Che, keep safe always and God bless. Thank you, good Manang Miti. Kay Kapitan Uying, thank you, good Kap Uying, Rago, ag kay Nene Richie. Good evening, Blanz, thank you. Ag manaman, ina kay Paring Rix Makinto, kay, sino para, iwan di ko mabasa. Kay SB Anthony Nabor, ita Madala, good evening, kabarkadang Che, shout out SB member Pilson Nagtalon. Ag SB UD Stories, iya kami sa Clark Pampanga. Ay, nagaling ka mo sa Clark. Okay, take care. SB Anthony, no, ag kay SB Nagtalon, ag SB Stories. Happy pamati na sa Pampanga. Ina kay Ampod Kapitan Vic Mandal. Have a blessed evening pod. Thank you, it barangay Kaano. Kay Sir Marvin Makabinta, good evening Sir Che. God bless you. Ba, si Vice Mulot. Nagapamantong. Si Vice Mayor Mulot Kimpo. Boss, good evening ha. Aga ina man kay S member Isboy Kimpo, aga Nini Leia. Oh, akon gitabi si Nini Leia nga barkada ko gidra. Yeah, thank you, goodbyes, no. Ina kay Barangay Kagawad Mark Pugak Bilyasa, good evening Sir Che. Blessed evening, God bless. Ina kay Toto Jason Alayon, thank you. Kay Polar Castro, good evening pre, ina sa Madalag. Kay Toto Joel Ricasa Kagawad, Joel, good evening. Ina sa may Daha Sur sa Banwak era ita Banwakara ita Banga. Ina kay Bulano Edmond Perez sa Chicago, Illinois. May daan niya gabi. Ina kay Uncle Daryl, kay Auntie Diday sa Bakersfield, California, United States of America. Kay Kapitan Joine Maglunso. Kap, good evening ha. Kapitan Joine. Ina kay Architect Niven Makirang. No? Kanong Dudoy. Kanong Dudoy Martires ita Bata. Nung Dudoy, good evening. Nagsakon nga amigo ba o, kabay buhay. First time kami, after 4 months ka na-assign imo sa Aklan PPO. Nagtaliwan niya gabi ang kami nagkita. No? Kay Police Major Papang, Mark Pinadero Pang, good evening. Okay, nagkita kami sa birthday party ni Board Member Olino na Ikinia. No? Kay SB Rex Bautista, aga Board Member Mark Ace Bautista, happy pamati, no, kay Doktora Doc, good evening Doc, ha? Kay Doktora GG it Reyes Ikinia Dental Clinic, iakampi sa may Ibabaw Itchekis, no, sa may Provincial Hospital. Dali ang iginatawagan ko si Kwan, si Nini. Good evening, good evening. Yes, ne, good evening. Good evening, dali ang okay, dali ang i-reply yan, Tanera. Okay, dali ang nga. Kay Kagawad Nelson, good evening, Preche. Congratulations, my son. Kay Kirby Hill Milroso for passing civil service examination. Congratulations, no? Sa unga ni Kagawad Nelson, nakapasa sa civil service examination. Congrats, Preha. Ag sa imong unga kay Kirby Hill Milroso. No, nga nag-abuse sa ating programa, makaroon ka ng gabi. Kay Nini, si... Sis Juntel, ne, good evening. Okay, dali ang ay tawagan tanay si kabay pa mag-okay ro pa na ng signal kara, hindi magkaduga-duga. No? Ginakwa na ton ay kwan. Okay, dali ang ha. Ah, nagaring. Okay. Iya maka sa aton kira nga piya kalinyo. Okay, good evening Major Prince Andrade sir, naka-live kita makaroon sa Radyo Todo. Kalibo Cable TV, Aklan Cable TV, Paradise Cable TV sa Islat Boracay. Once again, good evening. Aga, welcome sa programang Diretsahan.
7: Yes, sir. Good evening po. Sa ato mga tagpamati, sir. Nagpamanta mo, sir.
6: Okay. Major Andrade, sir, no? Naging kuan abira, naging controversial. Doon na karang Baybas operation kung nagtaliwan niya gabi at Domingo. Una sa poblasyon Ibahay, Aklan. No? Pero kaina, we receive an information nga na dayon dong inyo karang pag-inquest, no? So dahil karang daywang ka mga suspect nga naging subject at dahil karang drug bypass operation sa Ibahay ko nagtariwan nga adlaw, no? Sir, apakisugid abikato, no? Gusto ko ang masairan kasi abo-abi nga mga naguwa nga mga istorya nga kisyo mga teenager, doon nang ginikanan, nagadepensa, nga nagagamit it illegal drugs, daya karang mga suspect, nagahambay nga, wata kami nagagamit it illegal drugs, nasagaan niyang kami, planted yang rano. Now, gusto kong masairano, kasi hindi man magpatigayon it by mass operation dato niya mga kapulisan kung wa ka mo nag-test buy, wa ninyo gin-monitor, gin-surveillance, kung wa sana nag-engage sa illegal drugs, kan ora sir ninyo gin-umpisahan? Nga gin-surveillance, gin-monitor, ag nakakandak ba kamo test buy, sanda ka nga mga teenager, inasa ibahay, Major Andrade sir?
7: Sir, doon yan ni sir, no? Bali, siyempre ako malang mga 2 weeks pa man ako na sa ibahay, sir, na assign.
6: Uh-huh.
7: So, pero atong mga operatiba, sir, sa ibahay ay mga more than 1 month. Mga 1 month, nagsusubra siguro sa monitoring man atong mga operatiba iti bahay, sir.
6: Uh-huh.
7: So, ibig sabihin, sir, wapat ako ito ay monitor at nanda.
6: Okay.
7: So, activities, panarain.
6: Mga teenagers, subject. Na. Okay.
7: Opo, sir.
6: Ag ano ron na ginabaligya, Major Andrade, sir? Ano nga drugs na ginabaligya? Marijuana ma lang?
7: Marijuana ma lang, sir. Kasi ano mga pungindaro mga bata pa man natin, sir.
6: Ang mga, andang mga parokyano? Andang mga ginabalik? Ano,
7: mga pangindaro man na, sir? Baman na rin si Gagayo, sir?
6: Okay. Dayang-daywang ka mga subject person ko ato niya drug by bus operation. Mga ano na? Gatoon pa o out of school youth na?
7: Pero usang bilog, sir, nagatoon. Tapos usang bilog ay huwag atoon, nagbuwa matrabaho.
6: Ah, okay. Okay. Okay. So, paano ninyo ginpatigayon it sabat, Sunday it gabi eh, daya ka ng drug by bus operation na Major Andrade, sir?
7: Ay, sir, no. Before abiro yun, sir, inform it at ako niya, kay maahan niya, din yan eh, may nag-apan. May nag-transact it illegal drug sa pan sa atong niya poster buyer.
6: Okay.
7: So, amba na ako na ano king pan kung ano kung ano para ako na monitor mga container niya panaron mga tao mga panaron yung kapalik niya ay sobrang man mga sobrang man ang mga 1 month sir. Eh, sige mga kon kung makaroon yung nagbili mga kong kabuhay eh, sige mga kon ikasama ko naton.
6: Okay.
7: So, yung pangtagan na ako ng mga witnesses atong midyar atong mga pagawad nga iya pangani kahalin sa Palibo ay king pa hapon itahapon pa ngarot Domingo sir king pagto na konekto pag nagwa kami kung matayon na transaction.
6: Okay.
7: And then the night line sir tagatong nagkuha niya nagamba na nakamamit hapon dayon nagkuha kita nagbriefing ra ato niya kwan ato niya grupo una man of course tay kagawad ag si pan si media after that sir nagproceed naman ay kami to sa area tapos naguhat okay. Naman kaya kita ito nagkatoro yung
6: sa signal
7: okay. By bus operation sir.
6: Okay, meaning to say nga bukon it minatuod nga basi ko na sayan yang sabon bukon tat kami rong subject person aga na sayan ta kami kasi may mga maurabi Major Andrade nga nagwa nga basi ko na sayan yang sanda bukon tat kami bukon tat sanda rong subject it by bus operation. So, kung meaning, kung more than 1 month na gina-monitor, gina-surveillance sanda, kung, meaning, kila, identify sanda ko aton ka ng mga operatiba iti bahay PNP, Major Andrade, sir?
7: Opo, sir. Identify sanda, sir, nga mayad. Dahil nga ni, sa more than 1 month na nga pag-monitor kanda, sir, ay, yung kilayang isang light aton niya operatiba po.
6: Okay. At dayang daywang ka mga tinugang gin-bybus na tun ko nagtaliwan niya gabi eh. Pero pino may gin-matasanda ga-ibar? Ano sa close friends gin-matasanda? O kagadunga, kaibahan gin-matasanda nga nagaduso ita marijuana yung nasa ibahay?
7: Ay, sir, kung Rosambilo ganit magamba nga niya, amigo kong putin ko sa daywa, kaya
6: okay.
7: Gin-man na narukan ng kaibahan eh.
6: Okay.
7: Pag paano ito sa lugar ato.
6: Okay. Now, may allegation abi, no? Kasi, suno abi ka, na watay mo nagdiritso ito sa bagay nga ginapabuo ko ng kandaro kwarta eh. Inatay mo sa guwa ag nag-ihi ko na imaw ag nakibot yamang imaw nga ko naman it ginyagas yun imaw, no? Kasi kung minatuod ng allegation niya nanda, ginapabuo ko ng kandaro kwarta ito sa bagay, haman uwa ka nag-agto, diritso, pagto ito sa bagay man wa ka nagsugod ang ina kating sagwa nagstay. Okay, may mga allegation abi nga Major Andrade sa gin sakit no. Although nabatian ko man do interview mo kabi nga okay kon gin sakit ka mo, pribilehiyo mat aninyo ron nga magpamedikal ka mo no. So na gin pamedikal ninyo ra sanda Major Andrade sir?
7: Opo sir, automatic mo na biran sir pag once may mga dakop kita bisan man sa bukot sa illegal drugs nga operation bisan niya yung mga physical injuries mo mao'y maoy na ron niya pa. Ay automatic ron sa kita pamedikal.
6: Okay.
7: Ginapan doon nasa atom doon niya aning POP.
6: Okay.
7: Standard operation procedure na tong PNP.
6: Okay.
7: So gin pamedikal sanda and then nag-uaran ng
6: medical. Na-result? Okay.
7: Ay, pa malang kus, imaw sir, ituan. Lumagagan tabi ra, sir. O atong may nina, may atong may nina, sir, sa kwan. Sa mga alima, sa tuhog. Ay, ginagsan tabi siya na ito, sir.
6: Okay.
7: So, resulta mata, sir, ay kus, matay mo ataling pan. Ito mga pagkados.
6: Simpi nag-struggle eh. Nag-struggle eh, nag-inagsan eh. Oo. Ginadmit man na nga na dus mo imaw.
7: Yes sir.
6: Mati ginadmit man na nga. Oo. Okay. Now, anong mga ginikanan ko dahil karang daywang ka mga suspect? Nag-agto na kimo, naka-istorya ka mo, face-to-face ka mo, Major Andrade sir?
7: Oo sir, doon pa nga sir. Nawa mo na kwan. Nangawaan, hindi na akong natutuna nga. Naman niya, kabo, may maistorya ka ko na ng lula, maistorya bro, ng anti-kapon, may matawag nga sa Manila, medyo may something na lang hindi ko maintindihan niya. Paman-taman akong ginapagid ba na lang i-ariglo.
6: Okay. So gusto kong ariglohon.
7: Istorya ako na i-galing sir. Pwede ba sir, may dugang pagigil akong istorya ka ron sir.
6: Okay.
7: Pero may other group na galing sir nga nagkinontakan da, nagpakilaya nga taga Ibahay Pinti, nga polis man kuno sanda.
6: Okay.
7: Tapos ay nagpangako kanda nga baka guwa sanda. I think Lunes? Sunday?
6: Aha, din mismo.
7: Sunday o Lunes?
6: Right
7: Lunes
6: after, siguro, sir. Right after kung bypass operation?
7: Opo sir, Sunday na dako.
6: Okay.
7: Lunes ay, I think, may nag-contact kanda nga iba tanga grupo, sir, nga scammer, tagali, unihitan sa sayra nga scammer.
6: Okay.
7: Na nagpakilaya nga taga Ibahay kuno sa Ibahay Pinti.
6: Okay.
7: Tapos nag-video call pa ko nga nasa police station kuno sanda. So video call.
6: Okay.
7: Una sana balitaan ko man sa mga kibahan. Tapos ay apadagan na at may tinel.
6: Do police.
7: Oo, oro tong nagkinontak kanda nga nagpangako kanda nga makaguha kuno sanda it Monday na ron.
6: Kaam ko Major Andrade sir na nahabuot andang cellphone ka na wa tagali ina matagihapon ka na ng cellphone
7: hindi sir sa pamilya na sir nagdaan.
6: Pamilya sa pamilya
7: oo sir
6: I see so nagandang pamilya nakapadaya pagalit kwarta sa natong napakilayang pulis nga miyembro ti my god
7: oh yes sir wajan ni maton nagpamangkot sa bilog ng pamilya kung iya man na layang kung sin man na si police officer ko na ipagampan na sa tamo nito nga nakasandbay ng tropa, ay wata ba nakawit polis yung makaroon ng asag iya? Kato sana nagsala, ay dahil napadagot na natanong na ba yung timil na to, may matangani sir, medyo bang transfer yata to sir.
6: Ah, so,
7: kato, okay. Bawa, matala sir ha, bawi.
6: Bawi, malanda.
7: Oo. Ay nga, kaya gulima ako niya, sige mo ko na ng istorya, pamilya ka ako na ra. Ay galit, ay, nga, isip na susanda nga, nakikipag-ariglo na kami ganda.
6: Okay.
7: So yung mga Monday na ron, sir.
6: On the part, dahil ka na nga mga suspect ka, Major Andrade, sir, na-istoryanin mo na sanda, one-on-one, ano ang confession? Ano ang confession?
7: Yes, sir, yung Domingo mismo at KBE, sir.
6: Okay.
7: Sa itong gasiging live, tapos ay siningi sanda sa kwan naman ako, ano kita mga istorya ka man iya makong kamo?
6: Okay.
7: Istorya ko ba sanda?
6: Oo.
7: Nagpan manong ako kung medyo concern manong kanday, do sa bilog, nagampag ang isugo man ako, sir. Agpan man na, sir. O una man ako sa cellphone makita.
6: Okay.
7: Isugo. Pinakutahan ako man yan. Ay, uli, tumambay mo nga. Hindi mo ulat magamin. Sino kayo mo ka magsugo? Hindi mo magamin kung sino pangalan. Tapos, uli, ay, kung anong isugo ka na, hindi mo magamin. Uli, ay, doon yun, imana, sir. Doon yun, ano man, doon yun. Ano kayo mo magsugo mo ka na? Doon yun, imana. Ano mo ka na? Basta party mo na sa daon. So, katuloy lang kung sugod sa akin. Okay. Ah, okay, makon. Kasi, sa kabuhay yun, ako, sir, sa anti-illegal drugs.
6: Yeah, yeah.
7: Sa isa, yung pinambang nga daon yun.
6: Yeah.
7: Yung pinambang nga tumanay, manapanay. Okay, makon. Maning, patamakon daning, doon yan eh, yung pinorilo, tamakon sa dataning, makon na kasayon, makakaroon.
6: Okay. Na-identify ninyo, sir, siguro, I know, nag, patigan kami ng investigation, na-identify ninyo rin naka-transaction ka na?
7: May anda man, sir, nga, pan, sir, maging, tama
6: na ang pangalan. Okay. Ina man sa ibahay?
7: Opo, sir. Opo,
6: ibahay
7: sir.
6: Man. Okay. Sige. Yes. Now, kaina, gin-inquest yun, no? Gin-inquest, dahil karang daywang ka mga... Mm-hmm. Since sa naging butang ra, Kwan, Major Andrade, sir, ARC o BGMP?
7: I think, pati ako, sir, nga, pasanda na rin, sir.
6: Ah, ito patagyapon sa ibahay, PNP?
7: Oo.
6: Okay.
7: Medyo kapabal, sir, dahil aling hinaga pa naman, sir, mabuuro resolution, sir, dahil nagkuhan like, natin yung prosecutor sa office, kaya hinaga lang buon.
6: Okay.
7: So, ano yung resolution, sir?
6: Okay. Na yung nag-drug test matanin nyo rin, sa Nadaywa?
7: Ay, sir, naka-drug test matanin, sir. Labi naman, sir.
6: Ino na magawa ng result, Major?
7: Bati, mga hinaga siguro.
6: May hinaga, masayaran nyo natin.
7: Inaga. Kung ano gitman sir, kung ano gitman maging so, pag garoon sir ay, aning, do maging resulta ay, ilang mong pagtakpo di kanta ay, pamata. Pero pag baligya mata,
6: ceiling mata, eh. Ceiling mata eh, no? Pushing. Yes, sir, ceiling mata at illegal drugs. Wa nagsunod na ng mga ginikanan kay inakaraig to sa prosecutor's office?
7: May nagsunod man sir nga pamilya sir. May nagsunod sir kay na. Kita na ko sa patrol kay na eh.
6: May nagsunod man. Okay, waon kimot iba nga nagtawag kara nga nag-albor. Waon gid?
7: Waon man sir. Waon man sir, waon man sir.
6: Okay. Sige, kasi may mga taga-ibahay manabi ka to naga-info nga abo patamanan ina Sir Che, no? Abo patang mga unga kuno nga nagagamit niya ra ita daya karang marijuana sa ibahay, no? Di siguro sa daya karang pagkadakop sa daywa nga ra, I'm sure nga and I do believe nga basi matasabon mag-confess na dara kung mga ibang kaibahanan da, no? Na nagagamit mat illegal drugs, sagod da, ma-aware man natin doon ang mga ginikanan. Kaya siyempre, bukong mat 24/7 na Major Andrade, sir, nga ginabantayan kung ginikanan ng mga ungat na Major?
7: Yes po, sir. Actually, may ulan niya ni Katong nagpunta kong manyani nga, pan, nga ginikanan niya manyani. Ay, nagpunta kong Katong niya doon niya ni Ra. Anong nga ano ay, medyo nadakpan yung mananasa pagpan.
6: Oo.
7: Na gamit illegal droga. So, atong mga itikapon, sir.
6: Oo.
7: Na atong ano ka matuod information po.
6: Okay, sige. Major Andrade, sir, na thank you so much. No, medyo ni nakabalik kaya sa probinsya at Akan. Major, thank you gina sa oras.
7: Yes, sir, che. Thank you man, sir, sa ang kanimo, sa imo statement. Medyo na kibot man yan na kita. Ay, siyempre, sa ibuman, sir, kung ano man,

ano, kasi ako personally, kaboy-boy, nagsugod ako sa media, 1997 mo, 1996 to 1997. At the time, pisog pa, day nung Boy Diloso, day nung Boy Kwanira sa Kwan, sa Baliti, anday, ay kababo. Kababo nga Kwan, anday, sino pa nga ni, ibang mga pulis nga sa pisog, pisog dati, no? Anday, ampun no, ampun da, Nonay Macario, ampun Art, no? Abo, okay. So, at the time, abi, nung istasyon man lang ka to, RMNDYK, RDYRG, ulihin do, Bombo, ag, RGMA, no, 1998 yun, last quarter, 1998. Okay. So, usually, ginapadaya ka ni, kunamat ni Sir Boots, kaming daywa ni Cha, ako, pag take over ni Sir Agos, kunamat, ako man, ag si Cha, no, si Roland do sa piyang kakilabuin kay si Roland gato day bugs namat si ag si Erpat doon si Prina si Erpat kasi imauro senior reporter at the time program director itanim ni YKR Kalibo before okay. So naka na-witness na to da hindi no police magdakop banwa kun hindi imo magtest by sa inyo ka to wa tabi ka to ita raya karang baybas eh okay. Gina-testbay kating anay ka to, pag-testbay ki mo, automatically, ginasugod ka't pulis. Okay. And then, or else, gina-applyan ikaw, it's search warrant banwa. Okay. Search warrant. Okay. So, and then, say din nung prison, dekinisyo, sino pa, investigador ka to, nung tidiriki hapa, nung Jerry Delpin, no? That was 1998, 1999, 2000. So, after ma-test by dong PMP, ginamonitor ikaw imong activities. Okay. Wa ka mati nga, giinsigida pag-test by, wa ka man niya giginadakop, no? Ginapabayaan kang ginaan. Hasta gid nga maguto, kagid. Agon masairan, it PMP, kung sino pag-idri imong parokyano, sino kimuuna nag-agto, siin ka nag-aagto, ag sinuri mo karabanwang ginabaligyan. Okay. Agri ka to kayon banwa, sudlon applyan, no? It search warrant, kuaton kra, nakalibo PMP. Okay. P, positive nga ni, nga nag-engage ka sa illegal drugs. Okay. T, right, daya nga, kaso sa ibahay maura. Although, siyempre, yung mga ginikanan, normally, hindi kita nung sandaman magpati. Nga, randang unga, nag-engage sa illegal drugs. Una, koy anand at pamilya eh. Okay. Dung sambilog balwa nga, madagasa ka na, siyempre, dung pamilya. Andang ginikanan, siyempre, yung impresyon ka na, it pumuguyo, is that, anong, paano kimo pagpabaho kimo ginikanan? Di ba ka? That is number one, yaging pangutanaw ni. Paano ka gin-raise ki mong ginikanan? Hama nakasugod ka rin karon sa illegal drugs. Okay. That's why doon sa bilog banwa nga, hamandong ginikanan, nagadipinsa sa mga unga, agamandong ginikanan, nagatangis it mayad. Because aside sa kawianan, okay, dong future pa it unga, at stake pa banwa. Kasi mga teenager mo, di ba ka? Kasi, once ka nadakop kasi murong record, paano imong record? Okay lang ron kung ma-dismiss ina sa prosecutor. Okay lang ron. Or ma-acquit ikaw it-korte. Paano pag sumaka sa korte? Ag hindi ikaw ma-acquit. Paano kung ma-pound guilty ikaw? Kung guilty ikaw. So, nag-reflect na banwa sa imong record, sa imong pangagan. Ag bukonyak it sa imong pangagan, kundi sa pangagan, kung imong pamilya, maga-imprint da imaw it negatibo sa pangagan kung imong pamilya. Aside sa imong future ba? Okay. Now, toto yung karanggina kung sa mga ginikanan is this. Kasi bukong man 24/7 ginagard ninyo yung unga. Bukong man 24/7 nakaalalay ka mo sa inyong unga.
Bukod ba 24/7, di

0: inyong mata nakasunod sa inyong unga. Okay. Pagawa sa bagay kay inyong unga. Huwag ka muna kasahin kung ano aktibidad sa inyong unga. Unless kung ginamonitor ninyo. Or may ginapasunod ka mong tao sa inyong unga. Di ba ka? So, paano na itong mahambay? Sige, nagamba na itong ginikanan nga. Tara ako niya, unga, uwa, taro na gasigarilyo. Okay. Di ko ninasabon sa inyong bagay, huwag gasigarilyo niyong unga. Okay. Di sino nakasayod? Pagwa sa bagay kung unga. Oh, kunigto sa nang barkada. Di paano niyo masairan? Okay. Gali yung unga, gali. Nag-a-obrite maura. Nag-a-sigarilyo, nag-a-inom, nag-a-gamit it drugs. Okay. That's why, mag-a-servir ang lesson. Okay. Ina, sa manwa itibahay. Okay. Kasi, kung damor na ton, no? Nga, pabayan, dumaura nga rang sitwasyon. Ah, di, ano matabo sa future ko aton yung mga unga? Okay. Nag-a-call kita at justice. No? Ano nung justice at daya ka ng mga unga? Ano nung justice at mga unga? Okay. Di, abay ko nga ni, dong police, hindi man da magpatigayon it by bus operation. Okay. Kung bukon it positive, kung bukon and that identify, rayang subject person. Abay ko, cargo di konsensya at mga police da. Imagine mo, obra-obrahan mo at istorya rung unga. Paano rin future ko unga? Ipapriso mo rong unga na inosente sa gina-alleged na tong krimen, bukong man siguro at maura rato niya mga kapulisan, kung mainagin man niya mga pulis, siguro ba si kun, ah, huyapon mo lang na sa limang ka o napuho na ton ka finger nga ra. No? Huyapon mo lang siguro. Pero iya sa akgan, I don't believe na may maurang pulis. No? Na samaron dong future it unga. Agob, ah, obrahan it istorya rong unga. No? Para nga ni nga sa marundoan ng future. Di, paano lang kung sige abi? Ganito. Okay. Di, kung hindi magugaglato niya pulis, pabayan. Ano matabo? Tanawa ba Duterte time? Okay. Pila banwaro nagkaya matay? Okay. During kong Duterte drug war sa Pilipinas, imagine mo, mauron yung gali, kalala. Dong sitwasyon, no? It droga banwa sa ubos. Okay. Pila rong gintukhang. Okay. Iya sa akan banwa sus Maria kagusip. Kabuabo ka gintukhang. Okay. Dong nagvoluntary surrender sa mga kapulisan. Pila, kabuabo rong nagvoluntary surrender sa mga kapulisan. Imagine mo banwa, mauraw tagali rong epekto. Halaw tagali kabahong dong epiktot illegal drugs. Okay. Di, palin, kundi kita magugag rato niya mga kapulisan, hipusan lang ra. Okay, now, abong nagambay mo. Katunong siya, amat mga maintok. Okay. Amat selective. Okay, may termino abing selective. Okay, now, i-justify ko ang ra. Wala na ito na pangutana kay ina. Lipat ako pangutana kara kay Major Andrade ka ina eh. Why selective? Bukon siguro selective. Kasi abo man iya sa akyan, dugin dakop, agin bypass ko ato nga mga kapulisan nga may una-una banwa. Okay. Na may kwarta, may una ano ng pamilya. Oh. Now, it's happened diyang, ganun daya ka, daya nga gindakop ko nagtaliwan nga gabi eh banwa. Okay. Gina-allege na na gagin sakit imaw it kapulisan. Okay. Gin sakit imaw it aton karang operatiba it ibahay PNP. Now, sa medical examination result, okay. Datong cause it abrasion at kay anang mga kwan. Di, gin-justify it doktor nga. Basi sa bonkon pagkatumba ni mo. Pagligid ni mo, daanang sa tuhod, daanang sa alima, may mga gasgas ba na sa anang siko? May mga gasgas, may ninagid man, may mga gasgas. Di na, imaw mismo. Nag-admit man imaw nga, nadus mo ako. Oh, now, abay ganit ni Major Andrade, na kung may inyo nga, may proba ka mo, ginsakit ka mo, syempre na medical. Depende na sa pamilya at dahil ka ng subject person. No? If they are going to pursue the case, if they are going to file a case against sa PNP, depende na kanda kasi, arangani, nakapadayangan ni 20,000 eh. Hindi man naton mambay, raya ka ng pamilya nga awa-awa. Nakapadayangan ni oh. Oh. Nakipag-transact sa nangani, isa nagpakilaga nga PNP. Nagtao nga na sa 20,000 pesos. Meaning to say nga may una. Okay. So, nagambay kita nga, they could not afford it lawyers. Then, may ato nga public attorney's office. Okay. Abo lang mga abogado ba no, sa ibahay? Di ba nga? Kababo nga mga lawyers, makaroon niya taga-ibahay. Di. Eh, ayan nga, magbalibad, oh. Nagis na, number one nga lawyer, una, si Kwan. Si attorney ni Plim. Si attorney ni Plim, taga-ibahay ra. Si attorney Mark, si attorney Boknoy Sitar. Oh. Wife ni attorney Aguirre, ni Bulano S-member Aguirre, ninyo Aguirre. Okay. Soon, si Nini Joy Clarice Kera, maging lawyer man da, nagbuit bar. Abo nga lawyer, una. Okay. Ha? Abo nga lawyer. No? Unga ni Auntie Ludit, no? Uncle Joe, si attorney Salyador. No? Abo nga mabag-o makaroon banwa nga abogado na kapasa, na taga-banwa mismo itibahay. Di pwede man sanang makapangayo itbulig. Kaya attorney ni Plimirin, do you think kung kilaga taga ibahay ma-refuse ayan si attorney ni Plimay? Okay. Di, pwede man da kung gusto ninyo, di, doon do allegation ko raya ka ng mga unga na ginsakit sa nat police, di, doon medical examination result will speak for itself. Masugid malatara kung ano rong cause if daya ka ng abrisyon, daya ka ng gaob sa anak ka ng alima sa anang siki. Di pwede man eh, waman problema na ba yung ni Major Andrade, di kung may inyo nga ebidensya, ag kung minatood ron, yagin sakit ka mo at police, then let it be. No? You can pursue a case against the PNP. Waman it problema. Ginakuan man doon kasi doon yung allegation eh. Yagin sakit ka mo at PNP. So ano, waman ginapunggi ni Major Andrade, sige, file ka mo. No? File ka mo itaso kontra kamon. Pero, siyempre, raya nga ra na drug by bus operation is another thing. Is another story. Okay. Now, abay ko nga ni kun makitaan matara kun wa mata ita prima patsi ra wa mata ta kasi may ginambay nga may sa pagtanaw ni mo, sa pag-apresyar ni mo, may una nga probable cause o prima patsi, may basihan dong kaso, ipasaka matagyapon at prosecutor, pero at the first glance, pag nakita ang prosecutor nga at basihan, nga rong ginpatigayon nga bybus operation itibahay PNP, ha? Wa nagsunod sa tama nga proseso, then i-dismiss malataraban wa itaton ka ng prosecutor's office. Baka guwa malataman gyapon ka mo. Okay. Pero kung sumaka na sa korte, di, doon eh. Ha? Doon ang problema ka nun. No? Kasi kinangan ginyo depensahan man yung kaugalingon kung ano minatood ko dito yan malang man magwa ka. No? Either no? Guilty ka mo or i-acquit ka mo i-korte. Now, kung i-acquit ka mo korte, mas okay gid. Mas okay gid kung i-acquit ka mo ita aton kira nga regional trial court. No? Agud malimpyo ninyo karang pangagan, no? Nga gali, pero gin obright police sa gaban. Agri inyo ka nang ginaaligar kontra sa pulis, tama. Mas okay nga niyon, gindaga, igto sa kwan, gindaga, to sa korte. O galing, siyempre, bubudlay-budlay yan ka na, siyempre, di mong acceptance fee, imong appearance ki mong abogado, rin mabudlay ko naman. Wata kita na hadlock, banwag ka tubang sa kaso, rin mabudlay ta, siyempre, kada appearance ni mo to, gabay ka 4,000. Imong acceptance fee, 60,000, 70,000. Oh, press ka kung may akon yung going makaw niya kung cyber case. No problema sa akon niya ng amigo, hindi na pag-admit ahon, ti. Pag-uoy man doon mga unga nga ra. Imong ginobrahan ikwan tapos makaroon tag nagbunga, hindi ni mo pagbatunon? Oh? Hindi ni mo pagtawaan at suporta? Di ba nga? Right that mga unga. No? Bukon tara, what sa na nagadiman? Bukon tara tibor. But it's your obligation na suportahan dong mga unga nga ra, nga imong gin... Ay my God. Tapos, makaron, pailan mo ko taso? Oh. Iko mo na, leads man da. Oh. Kumo na, leads. Oh. Di, wagin ako na hadlok yung dikakak. As long as, ambay ko, as long as nagambay kita at kamatuoran, oh. Di, pailit kaso. Tapos, iba taturi mong patubangon, hindi kating mag-atubang, ay yung dikakak na istorya.
1: Ito ang sandigan ng katotohanan at tagapagtanggol ng mga inaapi sa lipunan. This is Diretsahan, walang bahid ng pagsisinungaling, matapang, may prinsipyo at katotohanan na komentaryo at balita. Ito ang boses ng taong bayan. Diretsahan.
0: Good evening, Sir Che. Be safe always. Thank you, good mamaylik. Nagtalon Eugenio, ina kay Sir Ed. Thank you so much sa pag-view sa ating programa. Kay Sony Antaran sa Tangalan. Good evening, Idol Che, watching live from Tagas, Tangalan. Thanks and God bless. Ina kay Auntie Dailin, thank you, good. Okay, sino para ito niya nag-kwan? Oh. Good evening, gali. Kay Paring Rodel Danong, Eta Union Amusement Park. Kay Board Member Jupiter Galinero nga nakatutok katon. Nakatutok man gali katon makawang gabi. Eh, oh, si Board Member Jupiter, Board Member Jo Cordoba. Ag si Doktora, thank you gina Doktora. Ag kay Board Member Jojo Cordoba, kay Kapitan Wendell Taiko, happy viewing cup. Thank you gid sa pag-view sa ating programa makaunya gabi. Eh. Okay. Dali ang ay basic kun may iba pa. Wa pa nato na kun di iba. Kay Nini Chuna, isuga Nini Chuna sa Numansya, happy pamati. Kay Ampo Gerald Blanche, good evening ha. May dia nga gabi pod Blanche, kay Ampo Gerald Debbie Lorente Itlibakaw pod, good evening. Okay, ag ina kay Luli Irot, no, mabili rin ti family. Ina kay nung Roger, Buenaflor, good evening to Che, kamusta? Iya ako sa bagay, sa pabahay, sa barangay Kasabima ni Washington. Thank you, Kapitan Wendell Taiko Cup, good evening. Ag good evening man kay Congressman Carlito Marquez, ag Congressman Jess Marquez. Kwaton kaya nga unang distrito, kwaton kaya nga probinsya ita Agan. Sino para? Kay Bulano, Bulano Nuno Sharon Quatres, Blanche, good evening. Kay Ampod Otoy Bilirinti po, good evening. Kay Ma'am kay Manang River Lisoto, good evening. Happy pamati, no, thank you gid. Kay Bulano Nono Sharon Quatres, Blanche, good evening. Kay Ma'am Daphne Prado Gilbuena nga nakatutok sa atong programa, happy pamati. Si Attorney Omar Francisco, Attorney, good evening, nakapamantaw katon. Good evening gali, no. Ina kay happy birthday sa akong nga igbata, no, kay Ampod Jassel S, member Jassel Bautista, no, ag akon yung mga pamilya, mga Andrade family na sa pulo New Washington. Kay Auntie Nima, kay Uncle, no, Uncle Joey, no, ina sa Kawayan New Washington Aklan, ako na binga nanay taga pulo, no, mga Andrade Kindong ag Andrade sa pulo New Washington Aklan. Okay, kay Ampun Jassel, pod, good evening ha, happy birthday, no? Kay Vice Mulot, nga nakatutok sa ating programa, makaroon ka rin gabi. Ginakuha po siya na oras sa ating kapag-ililima sa programang Diretsahan, sangahan ka kung ka ng mga technical partners sa technical side, broadcast engineer Boboy and Reggie Plasio, station manager Isim Lilia de la Cruz, CEO President at General Manager Jonathan Cabrera. Ako ninyo ka ng Angkor Manda, yung ka ng El Capitan sa Kanginan, Raya si Kabarkadang Che, hindi libre na kapabutiyot manipay niya gabi. And may God bless the people of Aklan. God bless the Philippines. Mabuhay!
1: Diretsahan! Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: He sees you when you're streaming. Better turn it up.
3: Radyo Todo Aklan 88.5 FM.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rockline Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa iyong mga pagkakamali, hindi ka namin iiwan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Harapan, dinadasal namin ang lahat ng aming gagawin na sunod at tapat sa mata mo at ang iyong mga kautusan habang tinutupad namin ang aming mga trabaho. Bigyan mo kami ng kalakasan ng katawan, tamang pag-iisip at mabuting puso habang kami ay nagtatrabaho. Amen.
0: From the busy streets of Calibo to the powdering white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.30 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Abe bangun yon. Harang naga amat amat yot yung pat do mga manok halin sa hayapunan ay adlaw yun mga higyon ag maosoy ituok on kamo naga balikutot pa kamo naga pabukot habol pa kung sa bagay ay manami makarondo chimpo magamig gamig grabe ta samtang naga padulong kita iya sa broadcast center.
1: Salamat guys.
0: Naga sipa ko aton nga pedal it bisikleta batyag naton do kagamig mga katudo ba grabe ta makon yang sobrang gamig ah ayro gamig naga paganopsop sa aton nga kaugat-ugatan sa aton nga kaunor-unoran ag sa aton nga katuanan magamig nga ni.
1: Kanyang ibigay ang kanyang buhay kahit ang isang nabay.
0: Hapon abir o pag-asa. Formal yun naging anunsyo or ging diklara. Pero pagsugod it amihan. Bumugos kay habagat. Pero habagat man yan ikihapon duhangin niya ra. Nga atong nababatyagan dayang magamig nga ra mga katudo. Pero kahapon deklarado yun kita pag-asa nga kumambyo yun do aton karang nga panyimporo aton nga klema. Babay habagat. Welcome amihan. Kaya gawman do ginatawag nga magiging kalbaryo. It mga pumuguyo naton nga naga-star no, magapit sa baybay. Ay umpisa nga magwaswas rong amihan ag magagko rong humba. Ay basi abo gawman do anang kaunon do anang samaron nga mga kagugtaan. Ag abo gawman do anang hapiton nga mga panimagay. Ay ko nagtaliwan nga Disyembre, grabe ta. Hasta Enero, nagapayanggapaw ro taob mga katudo. Nagapayanggapaw ro tubig dagat. Bangod nga ni ko ginatawag nga storm surge. Or dayang subasko. Dayang daluyong. Or dayuyon nga ginatawag. Pero mali pa yun yun. Pero ibang mga pumuyo sa binit it baybay. Ay may andayong hagalinan kung inkaso por kaso. Pero iba abi ay nagabalik-balik pa sa andang bagay ina sa binit baybay. Suma, una ro andang pangangitanan sa gawod mga katudo. Pero gaban ay nagauguguli yun. Iya sa pabahay sa may naluok or iya sa may Briones. Ro iba ha? Kasi ro iba nga mga nagapanagat ay nasusubuyang naton. Na kung aga-aga nagabalik sanda iya sa baybay no? Parang ani nga magpanagat. At pagkatapos mat at pagpanagat na uli mandayon sa anda karanga pabahay. Especially iya sa may barangay naluok. Gani sa rayang pag-abuton nga Disyembre hasta Enero kung inkaso gitman nga may subasko mga katodo may pagsaka ro tubi ay iyagot asanda sa naluok salbar yot asanda mga katodo matauhay yot aro andang piniino kung magpangasaro gabon basi kung hianod baga santa basi hianod baga ro andang mga bagay hianod ro andang mga gamit so andalat agid nga sigilungan baga kasyonan no ro andang bagay iya sa binit baybay ako aton nya mga pumuguyo masagamat santa ay may una naging paarag nga ra nga housing aro aton karang gobyerno ro aton nga national government pinagi sa National Housing Authority. Naga paabot kita'y tapag panamyaw, pagpakamusta, pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod sa aton karang mga linibo-libo nga mga suki. Linibo-libo nga mga tagpagamati ha, nga nagatabid yon katon makaron, nga nagamonitor yon katon makaron ha, sa aton karang pagpangalagad. Kamusta ro aton yung mga negosyante? Una sa temporary public market, kamusta ro presyo it panakot? Kamusta ro presyo it bugas? Kamusta ro presyo it isda? Ay kung karne, uwa man nagabago sa kagoo it Diyos. Ha, imaw matagihapon, rong presyo mga katulad. Ang presyo sa guwa, mataas yun do 2.70. Manaba yun do 2.40, 2.50. Ang subastahan, pagbaligya, ita karni, it baboy. O bakat ana, uwa nagabahar. O anuang ana, uwa nagabahar. Una, tagihapon sa tig 400 plus. Komentaristang walang sinasakto. Manok, uwa managa naba sa 180, 190 to 200. Isda ron, depende sa supply and demand. Kung mahina, mahay-mahay. Kung abunda, bubarat. Ano nga to, rugurayan, kabaratuhon. May unang 170, may unang 180. Ulihi yun sumaka at 200. Kamusta ro presyo at bugas? Kamusta ro presyo at mga panakot? Doon na papamasyaran taron kay Katodong John Cabisilla. Abo nga nagtiyabaw kahapon. Pagod nga ni ko low pressure. Aghasta nga uwaot at may nagatubod. Ang una gihapon do kayang og. Makulor nga tubi ita Metro Calibo Water District. Nagsilibrar yun makot ika Golden do MKW Dingara. Apo nga mga programa ro igalatag. Salamat makaroon tagihapon. Antos may love tagihapon kita nga mga konsumidor. Ita Metro Calibo Water District. Bakit nga ba? Ito na aton doon niya pag-istoryahan sa kabilugan itaton karanga pagpangalagan. Good morning anay ha sa mga taga Barangay Mabilo Calibo. Especially una kay Kagawad Inday. Ay ginapatamyaw na gid permi. So anang mga pinalangga ng mga constituent. Ina sa Sitio Pudlon ha. Gabigon gid una kay Nung Daning Sablaon. Ha, sa pamilya Sablaon. Una kay Nang Pini at kay Nung Nuno. Samtang nagapatiyog ko andang washing machine, kita ro andang energizer. Sina man sa may sityo baybay ha, aton niya mga mangingisda. Kabay pang tauan ka mo itagrasya. Ako aton karang award sa inyo karang pagdungka. Agkama naman iya sa tabok ha. Sa pamilya de la Cruz, pamilya Andrade, pamilya ni Pumosino Fernandez Magno Murado, pamilya Idios. Ang nagamonitor man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Iya kay nang nini Amalia de la Cruz Obiaga kay nung muli suki naton permi ha. Una sa Amalia store nagasigabungon do anda karanga monitor. una sa MGMC gas station. Agkama naman. Una kay nung Merlin ag kay
1: walang personal
0: nang Julian
1: idol
0: ah, sa pamilya Rilo. Una man kay nung Dolpo Murado ha sa tambayan ng bayan. Ag sa pamilya Dimo ha.
1: Mawawala di kompleto.
0: Ag siyempre. Sa pamilya Magno ha, una kay Ampod Apit ag kay Ampod da Jeffrey ha Magno. Una man kay Mr. Hel Regalado. Sa mga taga-barangay Tambak ha, sa Quintana Rintillo Magno family. Agi naman sa barangay Mabilonyo Washington kay Kapitana Miriam Roto Padquin kay SB member Jojo Malunusan. Kamusta bagaro andang committee hearing? Ikara sa Lagatik River Conservation and Preservation Ordinance. Kamusta hon tarahin doon na? Gabuan tamat update si Engineer Jonathan Salvador. Good morning man ha kay Nanay Cap at kay Tatay Cap. Ina sa barangay Tinigaw Kalibo. Ina kay Kapitana Nini Lourdes Reyes no, ang kay dating Kapitan Rolando Toto Reyes. Kapermigid niya nagapamati sa aton karaga programa. Kay Miss Mary Ann Ratay ha. Ang kay Nang Nida Pilayo. Salamat gid sa sabang saging manami gaon. Kay ato nagaduawon. Good morning man kay Daddy Bert Tabasa sa Tigayon. Ina sa mga taga Kalibo Motor Pool. Ina kay Papang Raul. Ang kay Tatay Jesus.
1: Di makapagsalita.
0: Ang nagapamati man makaroon sa aton karang pagpangalagan. Wow, ang nagapanampit itgapi si Tatay Jesus nga ra. Nag-agi akot mga pilang beses, hewa ko kita mamadakpi. Wa ruanang tarak-tarak una. Masako.
1: Masaway ka ba?
0: So good morning kay Tatay Jesus.
1: Pairan
0: Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply.
2: Good
0: morning kay Sarhinto Romel Morato nga nagakapi-kapi yon. Ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Agkama naman kay Toto Roger Nagales. Ah, Lucero Nagales. Kapermigid niya nagatabid iya katon. Good morning man kay Mila Rupino Ligaspi. Kay Hiner Pusing. Ah, Piscadira. Ina sa Panipiason. Ag ginapatamyaw na Ronabas ag Arias family ha. Good morning man kay Toto Lerwin Taiko. Kay Edwin Bautista ha. Ag kay GC Subiaga. Ag kama naman kay Nidler Japi. No? Ag kay Madam Leia Mangaw Saminyo, rogwapa ang asawa. Kay Manong Johnny Boy Saminyo. Good morning man kay Florinda Bintiklim. Ag kay Marita Silvestre Almero. Kay Teresita Dagono Vega ha, kay Andro Junior Swalog. Ina sa aton niya may temporary public market ha. Ag una man kay Marilyn Sacarias Igat, kay Ryan Placido Dalmacio. Ag kama naman sa kay Ampod Glenin Torres. Auna sa pamilya Torres ha. Ag kama naman sa grupo HTG or Hard to Get. Hard to Get gid man is remember eh. Or Hard Anang Igit. So good morning ha sa taga HTG Group. Good morning man kay Edna Almadi Harpador. At kay Esra Vidal ha nga nagatabid yon katon makaroon sa aton karagapagpangalagan. Kay Roy Buntogon. At kama naman kay Mami Jo, kay Jo White ha. Kay Jo Malapad. Napermigid nga nagatabid katon una sa barangay Puok ha. Kay Salome Solina Sorilla Villanueva. Agkama naman kay Bilya Lucero Crispino nga nagamonitor man katon sa aton karagapagpangalagad adlaw-adlaw gid nga nagatabid.

0: Milagro ginabantayan naton nga Super El Nino. Yara ro Department of Agriculture ay nagatinguha nga makapundo it mabahol para nga makaapuya nga makataot programa apang piyan-piyan sa aton karang nga mga mangunguma nga apektado korayang dry season. Apektado ko epekto it El Nino mga katuto. Tanbay ka mo karon ha. Aga siyempre i-check man aton sa hindi magbuhay. Wrong report it aton nga mga katodo patrol reporters. Direkta sa anda kara nga mga tagsa-tagsa ka mga area of responsibility. Area of coverage ha. Para gamang mangagap it mga preska dagko nga mga balita, informasyon. Nasarang direktang igabasyada direkta sa inyo kara nga pagamatinan. Ay sa hindi magbuhay i-check ta si katodong yun. Direkta sa may provincial hospital. Mga biktima at insidente aksidente nga mga ging pangsaka. Sa aton kara nga bagay pabungan igabasyada ron ni katodong yun. Ay pagkatapos na nasa hospital ay manindahan dayon kami sa portion todo bantay presyo todo bantay supply. Aga siyempre ro report ni katodong Rinald Banjola. Agro report ni katodong Rolly Boy Herrera. Kung dayagan itapisan order ha sa bilog nga probinsya Taklan. Magalin iya sa una distrito at sa segundo distrito kuaton nga probinsya Itaklan mga katodong. Nagaminonitor kita sa update. It barangay agsanggo ni ang kabataan eleksyon. Tapos yun do piling ha, di ba? Ko Lunes pa ko 5 ay makaron Oktobre 7 uta kita. Ha mga katodo, Oktobre 7 na po. Aga ging pangkansilagon kung anano ro mga nakalinyada nga mga election activities sandig sa calendar of activities nga ging paguwa ita COMELEC suro ginahugat-hugat makaron ay nabaton yon ita Supreme Court ro response ita mga respondent no alin sa Office of the President mapasinado makakongreso ag mapakomelek pero atong bati-bati mga katuto mga 2 to 3 months or 3 weeks ha 2 to 3 months 2 to 3 weeks manaton masairan kung ano kuno ita Supreme Court sa anda karang aksyon sa petisyon ni Attorney Makalintan ay iya abi sa prayer ita respondent no sa anda karanga sabat mga katudo no ruandang sabat ha nakita abi naton eh aging padayuhan kita ita kopya mga katudo no? Raya Halinda sa Supreme Court Manila in bank petitioner karahay si Romulo B. Makalintan versus sa mga respondent wrong Office of the President through the Executive Secretary Senate of the Philippines House of Representatives and Commission on Election. Raya ay may kaangtanan sa petition for certiorari and prohibition with prayer for the immediate issuance of a status quo anti-order, temporary restraining order, and or writ of preliminary injunction, mga katodo. Nakita naton iya sa prayer mga katodo.
1: Pagpapatawanin ka ni Idol, pag malungkot ka, maririnig mo sa kanya mga balik.
0: Premises consider, respondent, respectfully pray that the petition be dismissed and the application for preliminary injunction relief be denied both for lack of merit. Ano yun? So prayer ako sabat it mga respondent mga katodo sa petition ni petitioner Attorney Romulo Macalintan.

0: Salita. Ihug at hugaton taron kung ano kararo magiging aksyon.
1: Salita
0: ang mga katudo. Pero according sa COMELEC, parang wala na yatang oras. Gahulyot amana kami sa oras. So sa inyong pananawan, uwaon git agid. Uwaon git abagat eleksyon. Good morning, Anay, ha? Kay Bobotski Berti. Ina sa Sitio Pudlon, sa Barangay Mabilo. Magamig na habagat ko, no? Oh, hambang nana, ha? Kay Wilmer Ruiz, ha? Good morning ko, no, sa Ruiz Rupin family. Sa Banwa Itabanga, na nag-tutokaton, bisan iktusan na sa Paranaque. Check ane nato si Katodong Chinil Dominguez. Ruaton nga weather specialist, ay kaina pa nga nagasinyas si Katodong Chinil para sa anak karanga report, ha, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City, hanungod sa dayagan itapanyempo. Hararo kompletos Ricados sa nga balita.
2: Rancho Todo Live Report. Report.
0: Oh, direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City, Katodong Chinil, magandang umaga po. Please go ahead.
3: Malaking bahagi ng ating bansa ang makakaranas ng mga pag-ulan ngayon dulot ng Intertropical Convergence Zone. Maganda umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Miyerkules, October 7, 2026. Meron tayong dalawang weather system na nakakaapekto dito sa ating bansa sa ngayon. Una na dito ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ na nakakaapekto dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, meron din tayong northeasterly wind flow na nakakaapekto naman dito sa may extreme northern Luzon. Sa ngayon din, wala tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot nitong northeasterly wind flow ay makakaranas ng maulap na papawirin na may mga pag-ulan dito sa may Batanes at Cagayan. Samantala, sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. Kaya ugaliin po natin i-check ang social media pages ng Pag-asa at ang ating Panahon app hinggil sa mga nilalabas po nating thunderstorm advisory. Para sa magiging agwat ng temperatura dito sa Metro Manila, 25 to 32 degrees Celsius. Lawag, 25 to 32 degrees Celsius. For Tuguegarao, 25 to 34 degrees Celsius. Baguio, 17 to 24 degrees Celsius. For Tagaytay, 22 to 31 degrees Celsius. At Legazpi, 25 to 31 degrees Celsius. Buong Visayas, Mindanao, pati na rin dito sa may Palawan ang makakaranas ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dulot ito ng Intertropical Convergence Zone or ng ITCZ. Pinag-iingat po natin yung mga kababayan po natin dahil ilang araw na rin po sila nakakaranas ng mga pag-ulan kaya saturated na rin ang ating kalupaan at mataas na yung tsansa ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Ugaliin po natin makipag-ugnayan sa ating mga local government units hinggil sa mga paglikas na kailangan po natin gawin. Agwat ng temperatura para sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. Dito sa Iloilo, 25 to 31 degrees Celsius. Gayon din dito sa May Cebu. Sa Tacloban, 26 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 25 to 32 degrees Celsius. Zamboanga, 25 to 32 degrees Celsius. At Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:46 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:42 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pagasa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po at magandang umaga.
2: Rancho Todo Live Report! Report!
0: Abogid nga salamat, ha, kay Katodong Chinel Dominguez, direkta nga nag-report, no, sa anakaranga Area of Responsibility halin sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City.
2: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo! Radyo Todo!
0: Ro nakita gidyamang ayrong Intertropical Converging Zone agrong easterly wind blow, arurayang hangin, no? Ang mga katudo, no? Agrurayang ITCC, imauraro na gadaga itpag-ugan, halin itpalawan, hasta iya sa Visayas area, paagto sa Mindanao.
2: Komentaristang walang
0: pero siya sa man ito. Ita gale warning ha, wait nakita nga abihay may pag lubor o gawod or may pag susubas kurong gawod. So manami ha, ro aton nga kagawaran, pabor sa maintok hasta magagko nga mga sakayang pangdagat.
2: Todo berada,
0: una gihapon sa inyo nga mga desisyon, sa inyo nga mga alima, nakasalalay ro inyo karanga kaguwasan.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Good morning anay kay Alma Villaurel, no? Ay ginapatamyaw na gid. Agahon pa kuno nagapinamati ro anang darling nga si Adam Ragaas, ha? Nga uwa gid it absent sa pagpinamati iya katon sa Todo Berada. Salamat gid, no? Kay nang Rosie M. Isog ina sa Andagaw, kay Efren Flores, ha, nga naga-monitor man sa aton karang pagpangalagad. Kay Tita Bilma, Tita Bilma, kay Tita Emma, ha, Bega, ay tama si Tita Bilma mationg man ito sa California, USA, nagapinamati madiya kato, no? Ang si Tita Emma Bega o kon Maxima Bega ay nasa Andagaw.
2: Todo Berada, Berada.
0: Uncle Bro, no? Ang coffee shop ng bayan.
2: May punto ang bawat ina komentaryo.
0: Kay Edith Quaterno, no, sa Lindas Karinderya nga nagapamati man, ina kay kay Parikoy, no, nga ruan ang baligya start at 40 hasta 50, no, may 60 pesos ka budli kay
2: Gon. Rentillo, komentaristang walang sinasagto.
0: Good morning, ha, sa mga suki, ha, una sa anak karanga mini restaurant.
2: Todo Berada, Berada.
0: Okay, aga good morning man sa pamilya Pereira, ha, una kay paring Michael, ag sa mga taga Superior Motors Incorporated, no? Good morning.
2: Rentillo, komentaristang walang sinasalto.
0: May natabo nga tatlo ka mga vehicular accident, no, sa magkabugag nga mga lugar. Agro mga biktima ay mga ging pangdaga iya sa aton nga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital.
2: Todo Berada, Berada.
0: May igakasang committee hearing ag itry naton ha nga makapangayot update kay SB member Ronald Marte. Ay bago kuno public hearing, committee hearing anay, no? Ay kun madumduman raya makaron nga ginadimatihan, ay aksyon po yung to. Itasanggo ni ang bayan, no, sa transmital ni Mayor Joris Bautista Socro, no, nga aksyonan ag studyuhan itmayad ro posibilidad, no, sa request nga ra ita Polaris Corporation nga sanda ay naga-interes nga mag-operate, ha, ita itrike iya sa aton karanga Banwa Itakalibo.
2: Todo Berada, Berada.
0: Uwa pat ako no to. Mahaba-haba pat ano. Kasi uwa pa nga ni mapungkui ag maistoryahan ita committee, no. So ginaschedule ro committee hearing basi makon ay kahapon Martes may sesyon, no. Hakasugtananda kon san o sanda dayang mga inadlaw basi makaroon o hinaga, no, or sa sunod nga adlaw magakandak ita committee meeting aro aton nga sangguni ang bayan. Ag di karon man pagkakasugtan ro pagkandak pagin it public hearing. So di katugon makasaligbat to tanan-tanan, no? Kasi may nakaistorya kita, ha? Ito abi ako kon amat nagahigop sabaw kay paring Alex, eh. Sa anang mini restaurant, no? Ina sa Andagaw sa may likod ita Andagaw Elementary School, no? May mga hubon ito it mga Andagaw to

prisyon kini at kamo no kama na magukarni nato na sa bakag anwang rana karong unod kay 420 kilo pero kamo karong party start ito ha bakag anwang ang babakal ninyo sa iba't ibang presyo sa atong kwartahon mo na gaon pag 1 mo no panandor mga party karne ta bakag anwang natin ninyo na gusto nilong pagbako ng iba't ibang presyo no kani ato takamuria abunda sa atong mid-section ang sa atong nga pre-section ay abunda rin karama sa unitsuod ya sa atong mga laptop no ready yun sa Daria nga nagkatag ng mga barigya yun sa sini ato nga temporary na ito may kalibig public market paabot sa mula ginuglamay ninyo sa iyong bakal mga suwa no ikara sa atong nga printer ikara sa mansakan area ikara ng mga nakasari-sari ng mga binugtos-bugtos ng mga gulay no pagabuti ikara sa kilig ito ato nga pre-section di kararo mga ginatantad ang mga ginasinsin ng mga gulay. Pili at alam mo ano gusto niya yung may, no? Kapit parang mahilig sa mga gulay nga rang ang ginatantad, no? Tampo, puso, tamansi, langka, ubod, agkuban. Kaya di karan ninyo makita, di karan sandaro na kagatantad, di karan noang sa pinakalikod. Na kay Mama Chi, Mendoza Marapan, na mga nakasarik-sarik na mga pinilog-pilog ng mga gulay. Pagkabot mali karan, kaya kami na pag-ito. So, nakilig, itatong niya, metrics yun. Kaya di karan do, sari-sari store ni Ma'am Bibi at Pedro Pili magdalyan ay sari-sari store. Kompleto si Ricardo Sun, unang napisto ron, ana ron, napisto kanyang Bibi at Pedro Pili magdalyan ay sari-sari store. At doon kamuro na, mga kompleto si Ricardo Sun, saan nandito ron, tanahan niyo mong ginausay ng mga panakot o mga ginagamay ni mo, nakita mo ni Karun sa kay Ma'am Bibi magdalyan ay sari-sari store. At ito sa pinaka atunganan, kaparing mo sa baliro ng Red Precinct, siya ito sa pinakalikod, nagkuspos at nagpuga it, payok mo nga, pero mahilig magana, ha, it, pinayokas, agon hindi ka mumunta, kanto lang kung sa pinakalikod, ito ito na metsik siya, nilang sana nakahilira, di karoon na nagkuspos at nagpuga it, payok at nga dyan. Pero sa ating main building, no, suwalog sari-sari sa naang, kaya Roy Buntogon Restaurant, pang masaro, presyo, walang problema, para ito ang pamahaw ko nuna, no, maaw pinik na ako na na sari-sari ng mga utahe nga na ginakat ninyo ito Roy Buntogon ang restaura kaya tutuan mo swalong no swalong sari-sari store no discipline ilo rita swalong agi mo man kay mga Ria muna pang Mendoza no nga sari-sari store ngayon kung pagbuha ni mo pagkos na chero bikara sa may bansak niya dinaman di karoon ng mga nakasari-sari ng mga kakanin na di karoon ninyo makita no nakahilira sa dari karoon no mga kakanin no ang pagamot niyo pag pagwa niyo ito sa may atin nga may nagsitiro sa mga nakasari-sari ng mga kakulay ang gino mano atin ay aga nga no kamupi sa aming balingkan di karoon makita di karoon doon para pagkwa tayo na yung nagsitiro hindi nga sa atin ka pinakatunganan kita atin nga San Lorenzo Road kaya puntasan ni papadan sa kahiliran sa dadi nung bani nagabligat na ugano bau no no urita drive physics yun inaman ni karon ba si toto rato nga amin ito kasi ni tatambyo no anak na anak pangalan no ina sanda imor ka pantay ko nga pantala ko nga urita drive physics ko natin ka nga yun nga ipas manami ang usulting ka no agon makaabot ka ulit mga manami ka mga marampas ng isda ng mga puta na ya kasundi sa akong nga kalibong public market sa pasun katulo nga doon. At bago mong istro, no, ginaginto yung happy, happy 30 ba, birthday na kong ini, Ingrid Ariel, sa may, di ka sa may pakausur, no, ini Ingrid, happy, happy birthday gig mo, no, araw ganda gig mo, pagkasi yung birthday mo, si mama mo, ang si papa mo, gani, so man, happy, happy birthday gig kay ini Ingrid Ariel, kada sa may trolley, sa may barangay, pakausur ba, marami ra, may mga, one hindi nga, may hangga, kasi, paring yun kami lang si Marika Punik, no? Nagahandak sa rin doon. Ang kapi ang pinisikin, ikaw paring Rukir Lucino. Lucino nagalis, no? Ba, nakatsagot sa paring Rukir kami, no? Yadok, ang dalawa. Paring Junior, paring Rafi Alcaraz, kasi may barangay Tigayo, no? Labi-abi sa Colonel Jiang Siang, pinasa 5 Division Road, barangay Tigayo. Wow, inaatang upang doon, ano? Ang mahal, pero pang mahal doon, at mga Jiang Siang, ito po pwede, ako rin ay pinasa 5 Colonel Jiang Siang sa kay David Rusot sa may barangay Tigayon. Carlis ka rin diri ya ba? Carlis ka rin diri ya. Inagin sa may El Barrios Umos no? Kaya paring Harlino na sa ang pamilya. Happy ang pinisigin ni Tigyo. Sa anang restaurant no? Anang restaurant sa baw pa lang. Ulam na. Ay kayong kululin na chika. No? Pinamakit na ng pamilya na chika. Pamilya Jiang Sun na sa may barangay Tigayon. Happy ang pinisigin ni Tigyo. Aga, rayo nga ba?

0: kita katulad dito ginato di inyo ra ita more power kopi ang mga bato ato ka santong plus pang palakas at ato ka inyon na system direct namin po nag-report talagin niya sa ating mga kiniya o ba ang soy mo magaling dito sa kumukong ni Miro Hospital pagpaanto rin sa ating nga pasako-sako na kanya tinturan ko na kung may kalibo public ang mga market yapon para sa tulong birada kumans ka tulong ang tune kami siya ng Radio Todo kaibigan
1: Radio Todo live report
2: Abo gid nga salamat ha kay katudong John Cabicilia direkta nga naga-report no sa anak karaga area of responsibility alin sa provincial hospital ag umos-os dayon imaw no sa temporary public market para sa todo bantay presyo todo bantay supply ay ano para inyong ginahugat panindahan yun kamo no kon may inyo unang budget nga inog panindahan
1: Todo Berrada Berrada
2: Good morning, Anay, ha? Kay Nang Ode Chavez, ag kay Nungbong Chavez, ag sa pamilya Chavez, no? Suki naton. Ina sa barangay New Buswang Kalibo, no? Nagapamati, gid. Si Nang Ode, ag si Nungbong Chavez, do pamilya Chavez, no? Kay Ricky Alfaro, kay Idhel Iraba, ha? Paki-greet it a birthday. Ah, birthday mo, makaro? Di, sige. Happy birthday po kay Edel Iraba nga nag-celebrar itanang kaadlawan makaroon nga adlaw kay Edna de la Cruz kay Jam Bonifacio kay Rosario Matila o Yekla Matira kay Tres Hermanos ha ag kay Dr. Jones ginapatamyaw na Rotolintino Mariano Pamilya ag kamanaman kay Robbie Rose Masulapo no? From Tamalagon, Sitio, Danawan, Tangalan, Aklan.
1: Todo Berrada.
2: Okay, naton and of course, happy 7th birthday ha kay Mer Kiseya Roto ba to? No, tama ba? Ha? Ay, araway. Saan ang ika-7th birthday makaroon, no? Ina sa Barangay Mabiloso. Happy 7th birthday. Kay Mercy Kia, it Barangay Mabilo, Kalibo, Aklan. Rupag tamyaw, halin kay Idol, agay, kagawad, inday. Ayan, may imbitasyon no eh. Alas tres kuno hindu na ithapon sa Roto Residence sa Barangay Mabilo, Kalibo, Aklan. So sa umana, happy birthday po.
3: Happy birthday!
2: Oras sa Pilipinas, alas 6:14 agroraya nga mga balita. Ginahatod katon ita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success, healthy guts, healthy life, mag More Power Coffee daily to achieve a healthier you. So mag More Power kita tanan. So magabalik ako, balikan ko ro detalye ko aton yung mga king pang headline, ag report ko aton yung mga katodo patrol reporters, dugang pa nga mga balita, pagkatapos gidya mangkara standby.
1: Komentaristang walang sinasantong.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Tomatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong ginatake nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Billion Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Maipas Drug Store. Poblacion Numancia Aklan. Carol's Pharmacy. Barangay Bulwang Numancia Aklan. ANC Drug Store. Calibo Shopping Center. Carol's Pharmacy. Stall number 24, Calibo Shopping Center. Traje Pharmacy. Martelito Street, Poblacion, Calibo. St. Anne's Pharmacy, Regulado Street, Poblacion, Calibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Calibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Calibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
4: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
5: Yes po. Papa ko po.
4: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
5: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
4: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
5: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
4: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
5: Cramps, good yung paa niya, sir.
4: Oo, tapos?
5: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
4: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
5: Na-admit po siya. Pa, ano man po, kasi daw siya na ano, Cheesemaker.
4: Pacemaker. Oh, okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
5: Nakikinig kasi sila sa radyo.
4: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng apat na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
5: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
4: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
5: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.

0: sang San Miguel Pure Products. Intra na! San Miguel Pure Min Promo. Magkatsyasa nga magdaog sang GCash. Kung magbakal ka, sang anong ka butilya o cans, sang 320, 330, o kung 500 ml. O kung duha ka 1 liter na butilya, sang bisan ano nga nakakasakop ng mga produkto sang San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: GTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan. Mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500 araw-araw. Bibili sa mga butika. GTX 500 D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
3: Suramiras po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Hinebra na. Gins Tanalo promo na. May 5 winners ng 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Hinebra San Miguel and other participating products.
5: Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
6: para sa Senate Manalo.
7: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash shali na!
8: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
9: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
10: Kapoy!
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
12: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
13: Southbound Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Southbound Gold Coffee Mix.
13: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Southbound Gold Coffee Mix.
15: Ako si Amelia. Ipwede-pwede ko sa mabatian kong Southbound Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
13: Southbound Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
16: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
17: Huwag po sa pagtatay ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
18: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga ilang kutsara na maubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, sa madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit ng katawan. At saka yung tiyan ko. Pero sa walong box lang po ng recipe po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na tayo yung tulog ko.
17: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
18: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung pininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung recipe. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
16: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
1: Todo Berrada.
6: walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
10: Okay, balik kita manwa sa aton kara kapag ililimaw. Good morning, anay, kay Binggay Almanon at kay Elda Kawaling. Ginapatamyaw na ro Chopilo Kawaling family sa Sitio Ilaya, Kalimbahan, Makatoaklan. Nga permigid ko nga nagapinamati sa aton kara nga programa. Aga, good morning, good morning, good morning, good morning ha sa aton kara nga mga late tuners. Sa mga nagabugaw-bugaw, ay manami ro gamig, no? Manami magpabukot itahabog. Ay nano, bagot-bot yun. Kamu ay arang adlaw gun. Good morning kay Eric Nazario.
6: Todo Berrada.
10: Si Katodong Rolly Boy Herrera or Katodong Rinald Banjola, i-check na to, no? Saan na karang natipon niya mga balita, no? Direkta iya sa may primero distrito ko aton nga probinsya Taklan at sa segundo distrito. Dali iyang pahabol nga mga birthday greetings makaroon, no? Kay Gini Repiedad, ha? Happy, happy, happy birthday po.
19: Happy birthday!
10: Kay Ezra Vidal, happy, happy birthday man.
19: Happy birthday!
10: Ang kama naman kay Joribel Berti, no? Nga nag-celebrar man makaroon it andang anang kaadlawan. So, happy, happy birthday ha kay Joribel Berti, kay Ezra Vidal, at kay Gene Riepidad. Ang sa tanan niya mga nag-birthday today, happy, happy birthday po.
19: Happy birthday!
10: Si Katodong Rinald Banjola, naka-standby yun, ha? Direkta sa may Kalibo Municipal Police Station, no? Rayang may kaangtanan sa Kristo sa Bungangan nga na-aresto matapos naging serbihan ita search warrant rong bagay sa barangay Tambak, New Washington. Okay. E-check na ton kompleto nga mga detalye.
6: Radyo Todo Live Report! Report!
10: Direkta sa may Kalibo PNP Station, Katodong Rinald Patrol, please come in.
20: Katodong Judel, sa aton karang nga magabalita, daw ka natipon direkta sa aton karang nga First District, daw kong nga probinsya kara Itakan, nakataga na nga iga inquest makaroon karang nga daw sa aton karang nga provincial prosecutor's office, daw rode karang nga Kristo sa Buangan matapos nga ginaresto kahapon at kagagin serbihan, no? Ita search warrant through anakron nga ginaistalan na bagay sa may barangay Tambak sa Banwa kara Ita, New Washington, kahapon kara Ita agahon, Katodong Judel, no? Rode karang nga 46 anyos, no? Nga subject kahapon sa implementation kong search warrant, no? Ita aton nga provincial intelligence unit, no? Kaibahan to aton nga New Washington PNP sa may sitio sa Ugan, barangay Tambak, no? Sa Banwa kara Ita, New Washington, particular, no? Roday kara nga si alias Juben Katodong Chadel kay Pangayaw Taymora, no? Una karo sa barangay Tambak sa New Washington, kay rung taga ito, kayro anata kara nga live-in partner, no? Nga base sa pagpabutsag ni Kapitan Alex Villaruel nga lim-anumbuhan pa, no? Nga daga iba, roray karaga so subject kara sa search warrant, no? Ita atoy karaga mga otoridad kag roday karaga live-in partner una karon sa may barangay Tambak sa Banwa kara Ita, New Washington during sa paghalugog itaton karaga mga otoridad Katodong Chadel na buo, no? Roday karaga sang ka 38 revolver, no? Smith and Wesson rong tatak, no? Katodong Chadel ag may tatlo talan ka mga bala nga na-recover it aton karaga mga otoridad pero nagapaginwaga, no? Roday karaga subject daw nga mana hay wa tamana ako ita armas, no? Katodong Chadel, plus pa nga ginpabutyag itaray karaga anak karaga libid partner nga una gid man sa pinakapertahan sa sawog, no? Ita kwarto kuray karaga unga ruray karaga armas nakitaan, no? Based sa pagpabutyag kuray karaga libid partner kahapon, no? Kuna sambi karaga subject dahil sa karaga search warrant operation ita aton nga New Washington na PNP pero suno sa kay Kapitan Alex Villaruel Katodong Chadel ita barangay Tambak nga maabo, no? Nga mga reklamo nga nakaabot sa barangay nga ginapabutyag may una karaga armas na nakikita abi, no? Nga may armas nga ginahuptan o ginadaga o day karang subject kara sa search warrant kahapon na Katodong Chadel ag may pila ka mga reklamo nga nakaabot, no? Sa barangay Tambak agaday masambilog, no? Posibly daw nga nakaabot, no? Sa atensyon itatang karaga mga kapulisan Katodong Chadel that's why nga ginpakamayad, no? Nga ginapplyan ita search warrant pro anak nga panimagay ag kahapon gitimplementar, no? Ita aton nga provincial intelligence unit ita aton karaga Aklan Police Provincial Office aga aton nga New Washington PNP Katodong Judel, no? So makaroon karaga Laura nakataga na, no? Nga iga inquest sa aton karaga Provincial Prosecutor's Office, no? Rasambi karaga ka persona na matapos kani karang ma-recover noro di karang armas kay asanding kahapon sa atong kagabag kapulisan no katunod dahil baseman sa report nga may anda pa karang ginasugid no nga caliber 45 o galing wagin ma-recover kita aton karon nga mga kapulisan no galing pati gayon ita pag-implementar ko na sambit ang mandamiento de Riquisa una kahapon sa may sitio sa Ugan, Barangay Tambak at New Washington. May aksidente man nga naguntad no di kada sa may area kung nga kahapon ita ni Cadelasin Avenue no iya karon sa Barangay Andagaw no sa Banwa kada ita kalibo ka todo jadel no matapos nga makabaton ita impormasyon do aton kay nga kalibo PNP hay insigida daw nagresponde aga pag-abot kay di kada sa area na sayuran nga di kada gabaga imbolbado ay daywan no kada bihikulo ka todo jadel particular di kada nga Honda no nga motorsiklo o galing ro ray karang ginasugit no nga ro nagamaniho nga si alias Anong no Katodel nga residente kan sentro sentro Barangay Andagaw sa Kalibo hay ginasugit no nga wa ita ginapresentar no nga driver's license nabsabaran nga una karon sa impluwensya kung maka-

0: bo rode krang una nga bihikulo, no, particular rode krang motorsiklo while nga una nasa pinaka side no itay krang karsada gina sugid no katodong sidel nga roray krang sa bilog krang bihikulo hay ningko gulpi krang no gadag U-turn sa opposite krang lane dason no nga nag-abot rode krang dayag kag bihikulo ang nagbuntad rode krang aksidente katodong nga Janel, no? Rosambilog sa mga driver, no? Itry ka motorsiklo ay nakangkon, itry ka naga pila ka mga lastros at nagkaroon niya party kray tiyawas niya gindaga na ito nag-respondin na ito niya Bureau of Fire Protection Kalibo sa Dr. Rafaelis Tumbukon Memorial Hospital. So, recorded, aroray ka naga aksidente, iya sa ating kagakalibo Municipal Police Station matapos sa Gingkayang Bulbaran, itry ka naga daywag ka mga bihikulo nga nagbuntad iya sa aton sa Banwa Kita Kalibo. So far no sa iba na ton yung mga municipal police station sa first district na itatag kaga probinsya katakan so far no matutaway wa karta mga reported daw no, nga mga untoward incident nga ginrespondian do aton nga mga kapulisan no bilog kaga gabi sandig no sa ato gra istorya nga mga miyembro no ita kapulisan no katodong jedel iya sa aton sa Banwa Talibo aga pila pa kaga municipal police station no sa bilog kaga probinsya bilog kaga premier distrito no ko aton kaga probinsya katakan no kay inaabi may nagadangop iya no nga nagapanawagan aro ana kron nga igbanghod no nga may una nga diferensya no sa piniino katon dahil hay nangin missing no kay hambat ta kay ina nga nakit ana to nagligan ka tadto ni sina karon sa may fire kay itabang timing man no nga nagpost gali no rong madalag municipal police station nga nagaimpormar no kun sino no nakakilaga aro sa pamilya nga ito makaron no ronday karaga si Darin De La Cruz no ita Oyotorong no ya para sa Banwa Kalibo sa pagidakop itatag karaga madalaga municipal police station nga raya ka ina no rong gireport anak ko kay Manghod ya sa atong karaga Kalibo PNP katodong nga Jodel kay nagakahawag na pinag adlaw gon nga wa gid nakauli no iya sa Banwa ita Kalibo. Mga inis na karaga report direkta sa atong karaga area no sa First District kita atong karaga probinsya Katakan sa Gapon para sa Todo Birada. Ako man si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo live report report.
2: Abo gid nga salamat ha kay Katodong Reynald Banjola direkta nga nagareport no sa ana karaga area of responsibility sa may primero distrito ko aton karaga probinsya it Aklan. Ayan. Tao kon hakita yun, no? Daya nga nang ke sweldo pangani kuno nanara. Nawigit. Nawasi siguro sa busa, no? Itakuot-kuot. Ag babaho ta pa man. 6,200. No? Ginadudahan niya na wigit di kara sa may area at Capitol to Mabilonyo, Washington. No? Alas dos ko na ithapon, no? May posibilidad. Kung sino man doon nakapugot, kuraya nga nga kwarta, ay swildo na ra, swildo, kay uoy man. What time out, may inuli nga swildo.
1: Todo, berrada, berrada.
2: Nung tag-anak ko na kukwarta nga ra, ay si Kisil di matira. Ita Barangay Briones, no? Iya sa Banwa, ita Kalibo, kay uoy man, no? Si Kisel di matira ay rurayang arang kwarta sa anang busa ay basi ana hulog no o kon ano ron natabo ay sweldo kono nanara no kon sino ang kono ron nakapugot around the capital to Mabilonyo, Washington ay pakibalik lang no sa tag-ana or e-report sa aton karaga otoridad ay ro nadugaan ni kwarta nga ron ay si Kisel di matira ita Barangay Briones, iya sa Banwa ita Kalibo, agro nagpadaya katot panawagan, ay si Kagawa, si Kapitan Miriam Malunusan.
1: Todo, berrada, berrada.
2: Okay, si Melkisea, ayan. Si Melkisea, tama ba? Aro pronunciation, no? Mabudlay, taro mga spelling, at mga pangagat, mga unga makaroon, no? Si Melkisea, happy happy birthday no happy happy 7th birthday kay Mibkisiya ita Barangay Mabilo Kalibo.
3: Happy birthday.
2: Napatamyaw gid ni Kagawad Inday ayan. Si Katodong Rolly Boy Herrera naka standby man sa ana karaga report no ay may isang kabagay roging serbihan ita search warrant

0: sa Tamalagon, no? Ang sa ibahay, may daywa ka mga suspect ang atong naaresto sa Baybas operation ging balik sa kustodiya ita kapulisan matapos nga ging inquest samtang ginahugat do issuance of commitment order, no, halin sa korte, no? Ang iya sa may banwat naman siya may vehicular accident, no, nga natabo daywa ka mga motorsiklo, okay, ag sangka tricycle rong involbado mga katodo. I-check na ton. Ara na siya dong si katodong Rolly Boy.
1: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Okay, i-check na ton direkta sa may banwat naman sa mga detalye ko mga balita. Patrol, please come in.
2: Yes, katodong adjudak sa ato niya police report pala. Pwede, sa sangka bypass operation yung ipatigan ko ng katadiwan na daw sa bayan itas dong sa baybayon ayon. Kung daywa kara sa mga suspect kung naaresto matapos mapugaan at ginaibigayan niya droga. Kahapon, in-inquest kung nasabit niya kasa sa Provincial Prosecutor's Office and violation of the Republic Act 9165, no? At matapos na inquest sa ating Provincial Prosecutor's Office, then daywa ka mga akusado ron ay ginbalik anay sa ato niya ibahay municipal police station samtang ginahugat kararong issuance of commitment order halin man sa aton karang korte katodong Judel. No, butang bangon, nawa para sa naman remit insider sa ARC or sa BGMP ay na para makaroon sa kustodiya ko aton nga ibahay municipal police station. Sa piyag na bahin, sa bahin man dito tangalan, nangin na pahayag magkako ni Corporal Puentes, may ginservi kahapon nga sangka search warrant alas 6 p.m. tirong oras sa tagahon. Kunta sa sangka si Kuti Ono Anios, no? Sa bagay, si Kuti Ono Anios nga si Juni Dantoy, barangay Tamalagon sa Banuma Itangalan, nga kung dahil no, ay nasugit nga kapamagat sa nasabit niya area, yung reklamo kamit yung ginasugit niya na mas lutang. Pero sa kalika na itas, it, nga negative wrong nasambit nga panibagay nga wag itik may napong nga ebidensya nga nagpapatod nga nagpapotin mao it armas lutang dahilan nga imauhay nagpapabilin kustodiya kung anak kara nga pamilya katodong Judel.
0: May habol?
2: Sa banwa naman naman siya
0: katodong Rolly Boy may negative. Habol?
2: Negative, yeah. Negative wag it.
0: Okay, sige. Wag
2: it, oh, sir. Oh. Tama, piyakabahin sa manumat naman siya sangka vehicular accident na tabo kahapon at alas 5:30 sa Barangay Poblasyon, National Highway, ha? Hindi at sa Badyo, no? Sa report ni Katodong June, sa National Highway at ato niya Barangay Poblasyon. Nung ibulbara ko nga, tatlo ka mga vehikulo, dahiwa ka motorsiklo, at sangka tricycle. Nung driver ng tricycle, ay nasa lahat employee siya at makailong nga ilinon, naging kinaka kay wrong driver at Honda RS ay si Ninyo Rogel Erolita Corridos Anios ang taga barangay Badyo, no? Samtang nagpadayagan ni Mauray at anang motorsiklo sa opposite nga direksyon ay anat na sumagang na isang ka Honda TMX nga tricycle nga ginamaniho ni Amadio Aguirre Jr. sa 65 Anios at barangay Ibaw sa Banua at Liso nga inaarya sa influensya at makayulong ilimnon, no? Matapos nga masungga barang yung nasambit nga RS ay sumungga marong RS sa ginasunda sa nagkasunod bangkana nga sinunggaban marong RS at nagkasunod ka na nga sangka Rossi nga motorsiklo nga ginabaning naman ni Maria Juna Capayas 42 anos ni Don at residente sa Barangay Bayo sa Maluang naman siya may angkas na nga si Mary Grace Kawaling may mayor ng edad nga kung siya nagkasunggaban sa likod niya portion ito sambit man nga Honda RS samtang iyon sa police station, yung tatlo ka mga driver ay samtang ginaimbestigahan kung driver ito na yung Honda tricycle ay medyo may nagbatsyag abang masakit anang uho ang dahil ganit sa anang mga lastro sa anang mga parte siya o dahil nagbaliskan siya sa maniho na karang motorsiklo katulong siya rin at imahay kinigayaw lang sa provincial hospital kay bahan na rotong anang kay bahan nga nausunggaban sa provincial hospital pero rin driver at Honda nga tricycle nga TMX ay kumungirat sa dagat ay provincial kayo ngayon nun ay gindayat ana sa mission as well. For further investigation niya, ang follow-up kung ato niya naman siya police katulad.
0: Bali nagkarambulat, agali.
2: Oo, nagkarambulat. Arong gindahin naman lang po dahil sa driver at tricycle nga ina sa dayo ng Metropolitan makahilong element katodong
0: dito. Duyon yani romabudlay katodong Rolyboy no nga naga patining-tining taro daywa nga ra dahil sa hilong nagkadagahit pa. Di ba?
2: Ayo gani yung oh. So real ang sitwasyon no ang ginapidan para sa Japan pag sa kung aton sa pulis. Duyon man lang.
0: Katodong Rolyboy.
2: Sa Blatter Entry.
0: Katotong Rolly Boy.
2: Hindi ka nga tatlo ka mga municipal police station. Yes, sa segundo. Yes? Yes?
0: May... Kamustahon
2: yes,
0: ko, Anay.
2: Yes, katotong niya, Jodel.
0: Kamustahon ko, Anay. Dali nga kayo, matsamahina. Ruato niya signal makaroon. Katotong Rolly Boy, ara ka pa?
2: Oh, kakaduga-duga.
0: Nagkaduga-duga ka eh. Nagka-black. Oh, yes. Nagka-black out. Matsa-akil ko ka man eh. Okay, now. May update yun ka to sa kwan? Public CR ka to? Halingling mo to? Kung haayos yun?
2: Wa din, katodong Jidel, no? Wa. Halingling ko, pero wa ba matawaan ito to? Pangot ako ang local government unit katodong Jidel, ha?
0: Uh-huh.
2: Ay, nagpanguta naman kita kung tinitin ko kayo na ay may sawa kita na kita nga pagbago katodong Jidel.
0: Okay.
2: Hindi makita natin sa sud, ay karton nga nga. Mabot ka nga sud ka to.
0: Huwag yung tabunan doon manggat doon, yung tabunan at karton dumanggat. Ah, kinarton. Okay. Now, katodong role, may ging padaya ka kung iyang nga reklamo, no? Basahon ko, ha? Kung nanugaling rohin mo nga disposition ay Miyerkules ra makaroon, pamasyaran si Mr. Tutsi Yeban, roaton nga market supervisor, no? Daya hi reklamo, sa sitwasyon ni aton nga tindahan. Basahon ko yan ha, katodong Rolly Boy, ang pasabat naton da kay Mr. Tutsi Yeban. Good afternoon. Good afternoon, eh, kahapon abiging padagara ka akon eh. Pwedeng ipaabot sa market administrator kay Mr. Tutsi Yeban, obnuman siya, nga anaman nga manduan or sugoon do mga market sweeper ag mga job orders nga empleyado nga naka-assign sa Numancia Public Market nga aga-aga pasanda magpanilhig ay grabe kahigko do tindahan lalo pa kung Domingo o wait galimpyo. Ag kung pwede do mga nagabaligya man ay mag-observe man ita cleanliness nga ginatawag. Sino do makatakot kanta nga janitor ay sanda mismo manog baligya hay damak baw grabe pwede ipaabot ipaabot no kay Mr. Tutsi Yeban grabe do problema it banwa nagatinamad ro mga job order ay permi delay ro sweldo apektado kor enacted budget katodong Rolly Boy gatinamad ko do mga job order ay delay sweldo no ro mga manog baligya ay ginahinyo man nga mag-observe it cleanliness no. Ay alinon matod it mga janitor unaron, alinon it mga market sweeper kon romismo man nga mga nagabaligya ro naga pinataratas mat pagkilinalhet no wa man naga observe ita pagpanglimpyo kaya nga ni king paabot na dara kay Mr. Tutsi Yeban agot si Mr. Tutsi Yeban dumagmando no sa mga sweeper ita merkado ina sa numan siya katodong Rolly Boy.
2: No problem, ipaabot natin yung concern ron sa Mr. Tutsi Yeban, katotong Gidel. Sa matter of fact, kapamonitor mo sa kada
0: adaon doon. Oo, kapamati, matakato doon.
2: Sa programa, I think ginanotahan na onda rong nagabuti na ng mga observation na to is hindi manami nga pag dumagahan at may pinaka mga vendors nga nagkakayat, no? Tanda ka rin mga pwesto katodong dito.
0: Kasi ro cleanliness itsang kalugar nagabase ron no kon anuman ka kon ba bukon it burara ro mga pila ka mga vendors ha kasi ro ginambag kara pila ka mga vendors no. Alinon matuod ron itsang damakmak nga mga sweeper kon burara man do pila ka mga vendor nga wa nang dagina observe ro cleanliness or gina manage ro anda karang basura katodong Rolly Boy tama.
2: Mga asan yung mga So, tapos niya concern ng katodong detail ay medyo nag-alain yun nga nag-alain. So, niya signal niya sa ato niya area. Anyway, at least, yun lang nga siguro mahatod natin yung mga information sa ating area.
1: Radyo Todo Live Report.
0: Abukid niya salamat kay Katodong Rolly Boy Herrera ay ginapapasyaran ko kana no si Mr. Tutsi Yeban ay aton man galing tika-tikaon si Mr. Tutsi Yeban no ay si Mr. Tutsi Yeban nakasanayan yon nga nagapinamati permi sa aton karanga programa naging suki yon ni Mao no ita aton karanga programa daya nga ray simple malang manday no simple malang ra nga bagay buko man nga ni dapat problema honda no pilas man niya sa aton nga banwat kalibo alinon man matuod it mga street sweeper street cleaners kon ro komunidad man ro mga umugagi ha nga nagasugod iya sa banwa ay hindi ba kantigo mag-observe nga kon may inyo nga mga panit dulce una no mga putos it mga biskit o kon ano man no butangan sa busa butangan sa bag agud kon makakita kat basurahan ay ina mo i properly dispose ina mo ipilak no hindi nga pagbukas mo't kindi o pagbukas mo't biskit o kon ano runa no ihaboy mo rayon oh kapras kon gabakay kat mga bananakyo nga ra oh o kamutikyo kon nanuro na iro anda pugustan hay supot pagkatapos mo makaw ni pilak mo lang hindi tagua agi pilak mo kon may una un hikita kang basurahan ha agud hindi man baga makakalhit ha please lang ha duyon man dun eh ha ina sa numan siya imaw man ha dapat mauron hindi hambagon ngero mga GO higatinamad trabaho nyo ron alinon nyo ay mauron to estado itinyo karanga pondo inyo nga budget reenacted ina sa may banwa ita Numancia no ay doon gilang ron ah, pero gaabot mataro inyong sweldo karon o galing delay ya
1: todo berrada
0: berrada problema ro reenacted budget ninyo karon tao sa rank 2027 niya na 2028
1: may punto ang bawat komentaryo
0: Numancia public market ay kamo mismo tapat nyo linis nyo basura nyo ligpit nyo
1: talinong talakayan. Masarap mga pakinggan. Bendors,
0: mga manog panindahan, mga umugagi na sa tindahan ito man siya. Please, observe cleanliness. Ay alinon matodo ni Mr. Tutsi Yeban, alinon dot mga manog panilhikon. O mismo ro, mga vendors una, hiwa man naga tatap ko anda karang basura, hiwa man naga gina properly observe nga ipilak sa tamang pigilakan.
1: Rentillo, komentaristang walang
0: siya sa manuat Manuat Kalimo. Nagatiyabaw ro tagatindahan haman. Hay hindi unsa na makakwan? Washing. Ah, hindi unsa na makawashing? Plasing gali, plasing hindi na sila makaplasing haman. Ay wagon ginapakinot ita Metro Kalibo Water District rong tanan especially kung hindi naman daw essential, ha? Ah? Pero essential matakunta kiro ro yon yarong pagplasing itindahan, ha? Ah? Kasi kon sa tanaw nga mabaho gon, mayangog mayang sa ibawon duhogom, gaplasing dayon do aton karanga tindahan ay may mga taga tindahan ako nakaistorya mana idol o pasinsya mana sa pilang adlaw kon sa pagsugod man ninyo mao angos ay hindi utama na kami kaplasing ay hindi nakabuo tubig sa Metro Kalibo Water District
1: todo berrada
0: hambagan yon sanda nga magkinot magtipid eh rolima ka mga LGU ging panghambagan yon nga magtipid ha ay abangod nga hara iyaon kita mga nangan sa estado't crisis si tubig
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning, Anay Gali, ha? Kay Nonoy Rosilo Relator Ambrosio, no? Kay Nonoy Ambrosio. It Ambrosio Lapida Maker and Tricycle Sticker sa Puo Kalibo, ha? Nga nagaobra it lapida sa patay, lapida sa buhi, ag nagapagwapo, nagapanami ko inyo karanga mga tricycle.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: May mga tudagon ako nga nakaistorya, nga gusto nandang magpa-sticker, hambay ko ina makon kay Ampod Nonoy, daghan ninyo, no? Ay paghimatian na karon makon ang pangagan nga ako nagrekomendar, ay base kon may discount pa kamo.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Sa pagpa-sticker or sa pagpa-obra it lapida. Yan. So good morning ha kay Nonoy Ambrosio or Rosilo Relator Ambrosio ita Ambrosio Lapida Maker and Tricycle Sticker. Noy, hinonomura ako niya ng tarak-tarak gambungan.
1: Todo Berrada. Berrada.
0: Good morning kay Janly Natalio Maabit, no? Inasalap nagbanga nga nagapamati man makaroon sa aton karanga pagpangalagad. Kay Toto John Briones, ha? Nga tapos yun itgihit ko anak karanga kanding. Ha? Maayad-ayad yun niya agahon.
1: Todo Berrada.
0: At sa aton niya pagbalik, tinguhaan ta, ha? Nga maka-update kita kay SB member Ronald Marte or SB member Matt Aaron Guzman, no? Kung may schedule yun do committee hearing, may kaangtanan di kara sa isyo nga ra it-trike, no? Ay basta ako niya tang tandaan do hinambay ni SB Marte nga kung hindi man mana magkasugot, kuha man mana hindi man mana ro mga taga toda, ay huwag kita mana kamit mahimo, hindi naman pagpadayunon, duraya nga rang hinyo, no? Ita Polaris Corporation nga mag-operate it-trike iya sa Banwat Kalibaw.
1: Komentaristang walang
0: sinasakto. Do committee hearing man sa Lagatik River, ha? I think kahapon man. Ana ita sangguni ang bayan. Ita New Washington. Mga katodo. Suraya tanan ay aton niya pagabalikan, mga katsimanwa. Oras sa Pilipinas, alas 6.54. Gruray ng oras ng balita. Ginatod kato nita More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success. Healthy guts, healthy life. Mag More Power Coffee daily to achieve a healthier you. Magabalik ako manwa, balikan taro aton yung mga balita pagkatapos gidya magkarastan bay.
1: Rafael Rentillo, komentaristang walang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eden Sagibo, taga Tinigaw, Kalibo, Aklan. Ako nagagamit it More Power. Daywang Domingo, haywang kong kabak sa akong habakal. Dayang More Power, mapagsik ako mag-ubra sa idagom. Dati huwa ako ka-ubra dahil maguyang gawas. Makaroon, hay tungutang sa idagom, ga-inumbra. Aga akong ko nga, di pagamit ko man, hay pag-inom na it dayang More Power, hay nagmayad, hay imaw. Ngani, hay nagambag imaw nga. Manami, mananay, ngani, kamo man, hay magbakalon kamo. The best
1: try
2: More Power.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. Solanoy Haroy Dressed Chicken and Frozen Foods. Nabas Public Market. Joy Joy Store. Pangalan Public Market. Bilyones Store. Makato Public Market. Antonino's Drug Store. Malinaw Public Market. Lezo Multipurpose Cooperative. Lezo Public Market. Bypass Drugstore, Poblacion, Numancia, Aklan. Carol's Pharmacy, Barangay Bulwang, Numancia, Aklan. ANC Drugstore, Kalibo Shopping Center. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo. St. Anne's Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Kalibo. Mia's Drugstore, Mabini Street, Poblacion, Kalibo, in front of Provincial Hospital. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Vitamed Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Kalibo. Allen One Convenience Store, Jaime Cardinal Sin Avenue, Barangay Poo, Kalibo. J33 Drugstore, Banga Public Market. Testa Car Store, Madalag Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Yukid Store, Altavas Public Market. Tandaan! More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Kapoy!
4: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabid kitang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
1: Gold Eagle Beer. 36 pesos SRP para sa 320 ml. 105 pesos SRP para sa King. Abot kaya nga pang pa-relax. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
7: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
6: Okay.
7: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
6: So, tinake ko niya yan?
7: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung Q10.
6: Okay, tapos yung mga ilang buwan before po natin na-experience experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
7: Siguro mga 1.5 months.
6: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
7: Sabi nila sa akin, cancer free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin. Tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa life extension. Kasi, ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang life extension para sa akin. Full name, Roberto Laseras.
6: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
7: Senator Inahe.
6: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
7: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang life extension.
5: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang tuition ng anak? Pang grocery? Pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
8: Su Ramirez po, baka manalo ka. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
9: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng selyo ka
10: para sa Senet Manalo.
9: At iglaim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
8: Cash shali na!
11: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
5: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Amelia. Ipaidipagig ko sa mabatean kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
13: Uy, Mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihutin mo man abir yung sikreto ka, Kon.
14: Uwa ako yung sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako niya rang itsura. Kompleto abi una at servisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap ah, may anda pa nga tatu. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko basra kagupuhon at baby face imaw gihapon.
15: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
14: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
16: Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio.
17: Si Ma'am Annabelle, nag-revise siya.
18: Try ko po itong rice ko kasi

0: konti. Tapos siya, parang nagsisito mo. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Sa puso, kung kami nagpo-coffee ng rice coffee.
1: Thank you very
0: every
1: much.
0: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, so, tama.
0: Well, marami po siya namat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
5: Okay, balik kita banwa sa aton karaga pag ililimaw. Good morning, anay kay Robin Cortez. No, ay ginapatamyaw na rong mga taga Maranata Christian Academy, no? Ina sa istansya. Agrutanan ko no nga mga teacher nga nagapinamati iya katon. So, salamat gid ha sa inyong pag-suporta. Kay Crescencio Aguilar, ginapatamyaw naman doon ang mga kaibahan, doon ang mga upod, Ilunggo Abe, no? Sa Carl's Poultry o kon Carl's Poultry Farm sa Ruhas, Lawaan. Ag sa anak ko ng mga kaibahan nga sanday Mark, Balbona, si Adonis, si Edmar, ag abugid ko nung asagamat, nagapamati sanda una makaroon sa Tigayon Bypass. Ayan. Kay Ninita Bait ha, maayad-ayad gid niya agahon, no? Ag-enjoy lang sa pagpinamati, no? Okay, sige, no? Padayon kita banwa sa aton karang pagpangalaga.
4: Todo Berrada.
5: Inakonfirma ta nga kundurayang mga inadlaw, no? Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Biyernes abi wat opisina eh, no? Makaron Miyerkules, pizza 7, no, may hinaga pa, no? Kon may ging schedule yon sandang committee hearing, may kaangtanan di kara sa mainit-init nga rang isyo usapin sa e-trike, no? Although kuan pa yang man eh ginapaistudyuhan kay Mayor Mataabi nagsugat do taga Pulares, no? Ag si Mayor haging pasa naman sa sanggunian ang bayan, abi mana himay-himayan nyo, istudyuhin nyo, no? Tun inyo kung ano ro posibilidad. Wa pa man ah. Wa pa man si Mayor naghambay nga, oh, sige, ma-operate kita. Istudyuhin nyo kung ano ro posibilidad. Ano ro bintaha ag disbintaha, no? Ano ro positive ag negative side, no? Ag ano ro reaction. Ginabuan po yung man-man kamot reaction, eh, no? Ratungan eh, yung presenter po yung ro... Ratong pag-forward it later ni Mayor, no, ko taga-Pulares sa corporation, no, ag uwa pa naka-committee hearing kasi iga-schedule pa yung iga-tagana, no, ro pagpungko ita committee ba, no, ro committee on transportation, ag other concern committee, no, itaton nga sangguni ang bayan, no, pagkatapos karon niya magpungko, kung nanuruging kasugtan, mapatawag dayon it public hearing. So di karon makapartisipar yon dayon nung tanan.
4: Todo Berrada.
5: Di karon kon anoro pulso ita mga pumuyo agro mga taga tuda naton. Kasi sa mga tuda kuno itao eh depende sa tuda kon mabaton o kon hindi. Ay hatoran na kaistorya do andagaw no nga mga tuda ay hindi ah may mabilo hindi man may poblasyon istansya imaw nga imaw no. May mga nakaistorya ako nga hindi. So depende ron kinyo, no? Ag depende sa inyo nga mga opisyales.
4: Todo Berrada.
5: Hindi ay kunuha karot gabaton, ay hindi man magprosper. Do plano nga rat Pulares nga mag-operate it e-trike iya sa aton karang kabisirang Banwa ita Kalibo. Si SB member Ronald Marte, no, sa piyak naton nga linya, mangayo kita't update.
4: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
5: Sa line number 7, SB member Ronald Marte, sir. Good morning.
6: Yes, good morning, Kino, Katodong Gidel. And good morning, Lasso, Pamati, Marang Katodong Region.
5: Okay, salamat, Gid, no, SB Marte, no, sa perminimong pagtao, ita update, aga perming una ka kung amon ka nga tawagan para man nga makatao kita at sigo nga balita, no? Sa aton karang mga kaigmanguran, iya sa Banwat Kalibo, ag sa kutob sa nagapamati ita programa, no? Ko rato abing pag-istorya naton kat akon ka nga

0: interview, hambay mo, daya ay a matter of kwan paman study, no? Matapos nga maiporward ni Mayor do ratong sugat abero, no? Alin sa Polaris, no? Para studyuhan. According kimo, ay magapatawag pa it committee hearing antes do public hearing, no? Para di karon pulsuhan kung ano ro acceptability nga ginatawag, no? It mayoriya, no? May inyo won nga gingtagana nga petsa para sa ginatawag nga committee hearing?
1: Yes, next week, no? Kasi next week abi ay nga si atong IC Municipal Planning and Development Coordinator, no? Si Sergio V. Orqueola. So nagsulya kami kahapon, eh, hamba na nakakon ay sa ano lang na sir, kung Friday sa mga next week lang na, no? Kita mag-conduct it, committee meeting or hearing, no? And bang yan yun, ano na nila nga suggestion ng mga gina-invite ay bukod na pa it's transportation sector, kundi tanando sector sa business sector, sa mga estudyante natin, sa mga maestra natin, sa tanando pang sector bagang pwede natin na-invita. Tagalan transportation office, sa traffic management natin, taga PNP, sa legal office natin ng Attorney Joel, sa Office of the Mayor, aga kung sino pa nga sector or sa business sector natin, nga na-invita natin, nag-utray, talakayin natin, ay basi na yung mga suggestions na. Dabi nga na katulong Jodel, wapatarat in 20% kayo ayaw patakitang
0: ngayon. Oo,
1: kaya lang ay nagagabot tadi sa mga social media sa guwa ay tapos na tayo istorya. Natagbuo lang ani ako.
0: Pero importante ka na, importante is B. Ronald, una ka nga nag-explicar ang nagpaabot at eksakto nga information.
1: O nga ni.
0: Sa andang napapatong
1: na mga
0: saga nga information.
1: Nga gin-mention ni mo kayo nga mga tuda nga hindi sila magsugo. Tiba pa rin na masayari kung ano na proposal. Ang kunanda kita ng plano, it will be yung kalibo. Ay kami man sa Lurang Bayan, ay nag-rely man kami karon sa plano man ito ato niya, Mr. Planning and Development Coordinator. Ay because, sanda abiro nag-propose before, it na yung lang inatawag nato niya Transport Modernization Program sa kalibo. During si historyari namin kapon ni Sir Joey, ang rin nanay, hindi na tama na pwede kita nagkuhan sa mga transport because rato na iso yan ka rin ekonomiya at agro na paabot sa lihi ay because nga ni sa iyo niya may epekto rin sa environment, no? May unabi na na inaroon epekto sa mga negosyante natin. Agro sa bilog ay epekto sa pagtinaas ko ni gasolina, no? So talagang nga kuya na ginaistoryaan doon, bukod nyo tayo sa sektor, pero nila ito nga protektahan. Unawan kita karon, no? But siyempre, kung bukod nyo kamayera ni Tanan, hindi na kita magsugot karon. Pero kung kamayera ni Tanan, ay posible, basta na yung kasugot.
0: Okay.
1: But anyway, wapata kita it, mga kung ano, nga kinaprobahan o whatsoever. Nag-aagi mo rin sa proseso, wapang nga kita sa phase one eh. Ay tuta kita sa conclusion nyo ta. So, masyado kita ng advance. Agree ba man natin yan? Waman ko pa natin yan ay kung ano rubagting sa unahan ay nag-inugga ito sa istorya kung ano ta. Di ba
0: lang? Okay.
1: Ay lato ng istoryahan ka na katulong Jodel do kamayran ta it banwa do kamayran it aton nyo na pumuyo do kamayran it aton nyo na commuters. Agad ba yun sa atong ginatawaan ni Pukos? Bukod sa kasiktor yaman, tama?
0: Sa rayang paghihiwaton nga committee hearing or committee meeting, yung invite nyo man do Polaris para mabuan nyo mat-output?
1: Yes, because simbe ma-present ang karoon sa andang produkto, tama? I-present ang karoon ng produkto nga pa, kung ano ginatawag nga lang itay nanda, pagkatapos na yun ay kunanoro, pwede maibulig din ba sa kalibo?
0: Oo, kasi abong mga pangutana ka rin, no? Ayhan, kung inkaso gat amana ha, ay hambay ni Mr. Joey Orkeola Kimo, sa imong tono, whether we like it or not, ay ginaduso, no? Durayang transportation modernization.
1: Wala, Del, mali ro imong interpretasyon. Ang buti naman, sa tao, takita gabol, sa bawat sektor, takita gabol, itanda ng mga opinion. Bukod at kagustuhan ni Pildillo, kundi ro opinion at bagaya, ang ibagay na tutustoron, ang di ka to kita makuha conclusion kung okay ba raya o hindi.
0: Pero
1: so, kung hindi pwede, hindi, ma'am.
0: Pero ako, naghahambay
1: matangani. Many times aron, katulong Judel, kinakorek, no, nga, what at gina-face out ng tricycle,
0: okay.
1: What at gina-kuan niya mga tricycle, isa pwera, kundi una at ronda.
0: Ako matangani,
1: Ms. Meronal,
0: ako matangani niya sa programa. Nga,
1: hello?
0: Okay, sige sir, sige, go ahead.
1: Kung bagay, road planning office, saan ba pa karoon nag-plaster? Kung ano'y kamayad ka itong banwa? Kani, sa Sanggulang Bayan, ginapamatiya namon decide itanan. Bukod ni kagustuhan namon o kagustuhan LGU. Depende ron kung ano o kagustuhan mga tao. Hindi kita pwede magiging one-sided dyan. Tama.
0: Okay. Now, basta ro akon, ginauman-uman ang ani permi, kung ano gid man makon do pulso it mayoriya ag hindi magkasugot, eh di ba, ginghambay mo nga hindi mataramadayon, no? Kung hindi, huwa matat majoriya, huwa matat acceptance din sa mayoriya, di ba?
1: Correct.
0: Whether nga may unang ginaduso nga modernization, transportation modernization, ag hindi malang magkasugot, ag mag-ilinaway malang, no? Ag kung ano-nago-nuga, guwa nga mga istorya ay hindi ta magpilit, no? Ruaton nga local Correct. Government, no? Ibig nga mo mismo sa sangguni ang bayan, no? Ma-recommend kay mayor nga hindi pagpiliton ay gakagulo. Matsamaron abimana, no? Pero Correct. Kung in kaso nga okay matakandag, maliwanagan sa dahay, matisting matagihapon man do aton nga LGU, no? Kung ano ro anang posibleng maging epekto. Ang simpre ro tinitugan nga white may ma-face out nga mga tricycle, di ba?
1: Correct. 100% doon nga wa it ma-face out ng tricycle. Kundi ginabuligan yung natin sanda kung ano manami ba na obraron ni Tildillo sa kamahiran nanda bukod sa kagainan. Tama?
0: So, Raya hay kuan pagang committee meeting or committee hearing but may mga invited jagi kamo, no? Nga mga different sector. Tama?
1: Correct.
0: So, kung ano ro mag-come up sa committee, magkaroon it public hearing dayro pang magaparan yon ag hoping sa sangka open nga lugar, no, magapad nga lugar hiwato, no, SB Ronaldo public hearing kung umabot yon ni karon nya punto.
1: Yes, ang ginapamantay namon ay basing to lang kami sa port floor ay may aircon to at least ay magapadyapad
0: maton makaakomodar to mga I think pwede sang gatos ni kato katawo, no.
1: Kasi siyempre ginapamatian natin karoon do bawat sektor kung ano man doon ang opinion na ikakontribute para sa kamayaran ni Tanan.
0: Okay.
1: Bukod para ito pang sariling interes, ha? Hindi pwede pang sariling interes at kundi interes at dagaya o kabilugan.
0: Uwata nagapilit karoon LGU, ha? Kasi kaya nga ni kinapagi sa proseso klaro natin Ismer Ronald. Uwata ginapilitar at LGU kaya nga ni nag-aagi at proseso. No? Di ba?
1: Correct.
0: Ginahinunanon ka mo.
1: Doon doon rason ko naman is gin-forward ni Mayor Juris to letter sa Sanggulang Bayan para iagi sa tamang proseso. Ay because hindi ba rin makadeside ka ron, kung hindi rin makadeside lang ka ron, ay mga sektor nga apektado ka ron.
0: Yes, oo. Kung humambay mataro sektor, o sige, ay haram malang gali mana rumod, no? Waman manat cash out. Itao malang mana kamong libre. Rumat sa boundary nga to, dato malang mana ro pang bayad. Hararo epekto kon gasolina ro gamito, nagbaterya ro gamito, nakasave kami. Mat sa mga mauron ba gano, di ba?
1: Well, sa bilo nga ni Karol nga ginatanaw it, planning office dito, ay matisting nga na ginat na puong ka-unit. Testing nga yun, ha? Ang kundaot ka, may bulok kay hindi man totoo yun ng Japon.
0: Okay.
1: Ano to ay may idea ba yung tanan? Meron doon na karun.
0: Okay. So mga sanog in next week o posibleng committee meeting?
1: Ginanap pa ni Sir Joey kung anong adlaw, next week kasi next week hindi mo pwede. Mm-hmm. May anabing seminar sa mayang outside of Calido.
0: Next week nga yung, ra, hindi siya available.
1: Yes, because inadikin
0: so, sa mga third week pat ano, posible, available imam.
1: Yeah, that's correct.
0: Oh, kasi
1: sukot. Kasi jadal nga kami-kami yata. Kasi sanda ta, dito the planning office, may ginbagay yung dati sa time ta ni Engineer Marlo. Agdeen doon gina-revisit na to because sa idro aton mga tuba anay karoon plano rato dati. No? Ay, planning sabay sa Joey, sanda karoon doon ma-present. Kung ano ang plano at LGU. Kung ano ang kamayaran ni Kataw, kung ano man do, bukot ta, kamayaran niya, ika, ano karoon. So that's why nga, gabo kita at opinion sa aton niya mga kasalisari nga sektor.
0: So makaragali ron, no? Ro committee meeting, I led it Committee on Transportation, tama, no? Tapos do ma-presentar, do
1: ma-presentar. Public safety.
0: Roma presenter is the planning, no? Agropolaris, dumapresentar, no?
1: Correct.
0: Para papangutan on anay ro mga initial nga nag-attend. Dispes dayon kamo magdesisyon sa outcome nga magkaroon ni
1: public. Hindi, lumatabo anay karon. I-plaster anay planning, no? Kung ano kita ro a plano, tapos na-present na na ro Polaris, wanda matang produkto. And then I open forum man dayon, masuggest sa sanda ko na ano rokuan. Hindi mo wanda.
0: Schedule man dayon ninyo sa sunod, no? Aro ginatawag nga
1: that's
0: public
1: correct.
0: Hearing.
1: Correct.
0: Okay. Mm. So daya man lang ro akon nga gustong kuno no? Buon nga output para at least sayod nanda no, maka hugada pa even do atong LGU nga makapadagat sugat or imbitasyon no. Sa mga gustong imbitahan, hindi ron pwede maghambay ka mo nga sa committee hearing, tanan, may public hearing, kato kita ma-attend, tanan-tanan, pati media kato mamati, no? Ma-attend, tanan-tanan, no? Pati siguro i-involve mo lang ron mga barangay kapitan? Mga barangay kapitan?
1: Ay, kamiyan, ayun naman na liga.
0: Oo, liga?
1: Una, liga ng barangay. No?
0: Agro mga kwan doon, daya nga nga mga, ay galing diba? May mga federation man, abi matod sanda, no? Tsaka lang sa public hearing, imbitahon
1: doon. Sa tudabi, pasabi, the case of poblasyon, may handa kang itawag, Calibo United, Tricycle Operators, 26 or so. Sabi lang malang ga-represent ka na karon. Tapos may mga presidente sa mga bawat barangay. At may handa matang federation president, nga si mayang Jojo Tabalinal karon doon ng presidente. Doon.
0: Okay.
1: Nakuha mo, Adel.
0: Oo, tama. At least maintindihan nito ito yung mga aking mga urat. Okay, sige. Di ka na lang gin siguro anay ako kutob, no? Ay waman ako na ilang pangunahan. Nagwaman nato na ilang pangunahan da, no? Ay gasunod nga ni sa tamang proseso, no? Imo lang ang mensahe siguro sa mga kaigmang urat naton nga uwa pagid masyado nakaintindi, no? Nga uwa ta ginapilita para it LGU. Ginapaagi pa sa tamang proseso. Ginakonsulta pa kamo.
1: Correct. Tama ka. Well, doon ako na lang ay siyempre, mayroon na din sa social media na nagkinubat at istorya nga wak manibani yung kasayad kung ano o plano at LGU at kung ano yung istoryan basta inubat at ay mauna at istorya ay hindi na ka mo magpinati ka ay buhok na tama ron. Siguro pati yan rin yun yes radio pasabi mo na kanday katulong Jodel kanday katulong Jodel ay sa iba pa mga istasyon kung ano kita aro yung istoryan at kung ano kita aro tama man siguro.
0: Okay. Sige. Salamat gid SB Ronald ang kabay pang sa sunod. Matawan mo man gihapon i-update para sundan no itato niya mga tagpagamati. Aruraya nga rang issues no nga ginatalakay naton. Salamat gid.
1: Salamat man.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Okay, sa matabo gali karabanwa sa committee hearing. Doon na anay nga presenter is do planning. Kasi ro planning una nga nakasayod no sa detalye. Kurayang transport modernization program. Okay ta pamatian, no? O galing, ay, aron man yan, eh. ginaagi man sa tamang proseso ro pagkonsulta sa sector e transportation ag iba pa nga mga sektor, no, kon ano man do andang mahambal kasi ginagather eh tanan niya mga output i sugat doon una ron ibutang tanan-tanan ha kasi nabatian ko may una nga estudyante maestra negosyante base simbahan kara taugan no tanan hambal ko ngani pati mga kapitan o galing di kara kuno sa committee nga ra ay una man anay ro liga ay iba mataro liga eh no mas med matang una ro mga kapitanis no decisive man lang man eh no sa public hearing ato ha dapat i-invite ka to ro mga kapitanis no magawas sa andang liga no kasi iba taro boses it sambilog kay sa dagaya eh iba taro piniino it ibang tawo no ah di ba para at least mabatian naton agro tanan nga organization no maga presentar pati ro mga barangay chapter president itatoda no like sa Andagaw, Puok, Mabilo, Kaano, Brioni, tanan-tanan. 16 chapter, i-invite man sa public hearing.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Para mabatian na ito, no? Kung ano gidro andang reaksyon. Kasi, ro pinakat katapusan ka na public hearing eh. No? Ay tapos yung do committee, matapos yung do public hearing. So, ano yun do magiging desisyon do yun doon ang mga katudo, no? So, ayaw anay kamot judge, ayaw anay kamot hinambal, ayaw anay kamot taot konklusyon, ay base baga sa bandang huli ay umibag, magkaroon ng ibang timplada, ay ang mabawi mo pa kunano rin mong ginahinambal.
2: Todo, berwada, berwada.
0: May reaction kita sa piyak kalinya, Daddy Bert, good morning.
3: Good morning, Toto Diel. Good morning, man sa ito palanggang, konsyado. Alam pa tiyan man ako, kasi, in general, sa gusto kong bago ni atong Honorable Marty, kinagan everybody happy. Doon man lang eh. Taragod akon, isang man ako sa mga operator, no? Kasi kung atong gagson do, pinang libo nga lang nga operator kita. Daya mo dapat pulsuan naton. Kasi sanda taragod agad adlaw-adlaw gaugan, agasilak, no? Akon ano man lang nakita. Kasi kung atong ipabur sa mga halimbawa man, kung ano mo rito, kung ano mo konsyal o kapitan kung sino baryo, dapat totoo yun din. Pusuan na natin mismo ro tao ang aktual. Kung ano ba siya akon, pasika akon, operator ako, kung tanon mo ako, ihambay ko kimo. Kung ikaw ay driver, ihambay man kimo. Kasi kung original tawagon sa na, kinangan pusuan na natin duraya ang mga tao nga involbado, katulad ko, operator, driver. Hindi natin madayon sa kabaabo, pataba, katotong tutel.
0: May proseso pa, no?
3: Kung
0: natin
3: kung ano na gusto ang baron, ay ipaputag kung ato mga driver, operator, dayan among gusto. Salamat na abo, ag may dayan niya gawin sa nagapamati. Okay. Good morning.
0: Sige, tama ay Daddy Bert, pero sa kwan yun doon, public hearing, no? Ay daya nga rang committee, siguro, rutanan niya mga invited diyan kara, no? Romaka-attend or makasur, pero pwede man na siguro, no? Nga makapamati ito at man dukotob sa pwedeng mamati, no? Invited ka man o bukot invited kasi tanan ka ra involved, tanan kita ka ra apektado.
2: Todo berwada, berwada.
0: Ang ginatawag nandang transportation modernization, no? Ay rotaga planning gali ka ro makuan eh. Maplastar anay, imauro masaysay, matao ita chronology, no? Para parte sa transportation modernization. No? Aga kamanaman do Polaris dayo, no? Kung paano nanda ibaligya, Rwanda nga rang itrike, paano nanda makumbinsi, no? Mga katuto, kasi hindi matamabaso gabi ni SB Ronald, ro ibang nga mga tao nga sarado ko tabagay ro panghuna-huna. Panginmat yan yung tao tindugan nanda nga tricycle ta kami forever, no? Wow, tat iba. Siguro kung ipanupod at libre, siguro may mabaton mataron. Eh, ugaling kung mauron niya ginabayaran, mga katudo, ag inuyon do i-operate, nga matsa something, eh, prior ro natabo sa Boracay, eh, yung testingan anay, testing-testing anay, hasta ko uli, ay, na-peace out yung taro mga tricycle. Pati mga top-down nagkagaduga utang.
2: Radio, komentaristang walang sinasanto.
0: Majority man ita mga itrike rito ng aking paarag na permi man kung anong nagakinasamad, anam at pularis.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Ano, kamuamok katon nga nagapadagat mensahe ng mga Boracay nun. Makaroon man man na idol na tabuod niya, kanamon sa Boracay. Oh, ging amat-amat yang kuli ay. Ging kwanyon kami, ging silhig na.

0: Kayaabi ko nung masunod nga Domingo, hindi available si Mr. Joey Orquiola. Sa masunod lang ron, nga mga dinomingo, no, sa ika-third week. Kubugan ito October, no, manabo ro inyo nga rong committee hearing.
1: Ang inyong mga bunga nga walang boses, di makapagsalita.
0: Ay roon ang presentor gali, ro planning.
1: Itulon
0: na sa... Sanda ko no nakasayod, kung detalye nga rat transportation modernization program.
1: Napawat buka niya ng bunga, ikay
0: mga... Hala sige, ro iba nga mga issues nga wala ton matawi tostis, ya.
1: As walang mabawa.
0: Ay hinaga lang, no, ro New Washington.
1: Sustigil mo na yan, huwag mo nang atayin na magpahit.
0: Ano rayang puok GT4, tuwa unakot pag-iakot anay kaina sa istorya namo ni SB Ronald. Ay isi parar talang galing hinaga. Kung hinuno pa maayos. Ay matod, Changi o tay. Changi capital it kalibo ay puok. Ina sa GT4, ay ina undo mga Changi-Changi. Tanawata kita ka kontra. Kasi diskarte ang nagapangita ray. Nalipay kita nga may pangita. Pangita na naghatawat lugar nga makapangita. Ruato niya mga maintok nga mga negosyante. Ah, nga bisan papalin sa kalisuron makaron, may andang ginapukusan at may ginaingkaman. Ay ugaling, ro reklamo abit ibay, ro lugar mana, ro walkway para mana sa pag-jogging, pag-walking, pag-pupamasyar, ay uwa uta. Ah, iya uta mana kami gaagis karsada. Inuno pabagara maayos. Wow, kita oras banwa sa aton karanga pag ililimaw. Standby sa masunod nga programa. Naging katuwang ka-partner technical. Ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Tono. Ang komando inyong anchorman. Ang alarm clock ng bayan, energizer ng bayan, vitamins ng bayan, tagagising ng sambayanan. Idol Judel Rintillo po lamang. Abogin niya sa yamat. At magandang umaga, bayan!
2: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Salmo Kapitulo 90, Versikulo 1-3. Panginoon, kayo ang aming tahanan mula pa noon. Bago niyo panilikha ang mga bundok at ang mundo, kayo ay Diyos na, at kayo pa rin ang Diyos hanggang sa katapusan. Kayo ang nagpapasya kung kailan mamamatay ang isang tao. Ibinabalik niyo siya sa lupa, dahil sa lupa siya nagmula. Amen. Ruatong pagkaon it kagag, makarong adlaw it Miyerkules.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo. Mga pasaway sa lipunan, may resba.

0: magay om nga mainit. Pero batyag tarong magamig ga ka ganon. Pagod kong pagsugulit abihan. Sa gihapon mahida ito nagmahilwayon nga agahon aklan. Sa 327 barangay nga nagabilog sa Bugos nga probinsya. Yapak Balabag Manok-Manok tatlong barangay sa Boracay. 16 nga barangay itkabisirang Banwat Kalibo. Maayong aga panay. Bilog nga Western Visayas. Ag sa mga nakabugtaw man natawat pribilyo nga makita rong karamit kalibutan. Dapat yang nga magpasalamat kita sa Diyos nga mga nakabugtaw pa. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang
1: Todo Komentaryo.
0: Adlaw kitang Miyerkules. Pitsa 7 na kita sa buwan ni Oktubre. Parang kailan lang. Mangin ka partner sa technical side engineer Ding Dong Rubizo. Inyong kamanumano katuwang sa pagatulit mainit na gabaga. Naga-aso-aso pangani nga mga balita sa Gua ag Sugulit Probinsya. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawi to Jet the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas sa mga linya 268-4456 na gabaton kung may suwestiyon ka mo, komentaryo, pananawan, opinyon. As usual, kung huwag ka mo't landline, huwag ka mo't pantel ko. Especially, una ka mo sa mga punta't bukid. Basta importante may cellphone signal agload. Kung may data, may internet connection ka, mas okay pagid. Reklamo mga kasimanwa sa mga uyaya. Irresponsable ng empleyado, opisyal at gobyerno, mangin sa pribado, concern sa inyong barangay. Importanteng panawagan. Ipadagaga ang inyong mga minsay sa numero 09500-88-6660 ang numero ng bayan. At syempre sa amon ng official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. At sundin nyo kami sa amon official website. Sa www.radiotodo.ph.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
0: Opo, pasensya, may sangkiring sabit dotong tutunlan. Sangkiri lang man. Ah. Sangkiring sabit lang man.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Ano mainit nga mga balita lokal nga tong pagatawat kabuhi. Sentensya Agustisya Banwa. Makarong mainit ag may sangkiring gayom nga adlaw it Miyerkules. Una kita sa panyempo. Update. Alin sa Weather Bureau Pagasa? Sa gihapon, intertropical convergence zone or magkasubgang magamig ag mainit nga hangin. Alin sa dagat Pasipiko nagapekto sa Visayas, Mindanao, ag probinsya at Palawan. Rason nga rong ginpagsambit ng mga lugar, maka-experyensya banwa, itko kalit-kalit nga pagunganungan, aga pagdugdugdug, epektot ITCZ. Samtang sa Batanis ag Cagayan, magagumon kaangitan, kung naman may pagunganungan man, epekto matat north-easterly wind flow, ag sanabilin nga partit Pilipinas, doon nag-epekto localized thunderstorm.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Posible gihapon do mga flash flood or landslide. Bangod kunamat nagatug parong kasarangan hasta mabaskog buhos itugan. Rohangin nagbaybayon sa northern at eastern part it northern Luzon. Kasarangan hasta mabaskog sa labiling nga part it pungsod kay Banong Aklan. Mahina hasta kasarangan.
1: Mabilis sa himpapawid to Jet the Jet Reyes.
0: Temperatura sa Metro Manila, mainit, nag-aabot sa 32.3 degrees Celsius. wat jabot na ginatawag nga heat index o kapaang atong nababatyagan banwa nga mas mainit pagid. Samtang sa banwat kalibo, temprano pa nagbutlak sa ring adlaw pero may porsyon nga magugang umon, may porsyon itaklan banwa nga nagtugtog pa rong ugan. Daw temprano pa nag-igod na internet connection kadingdong.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Importante, walang bagyo, walang low pressure area. Wala pong weather disturbance sa gwa ag sugod kong Philippine area of responsibility.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Lisok kita sa nagapangunang balita banwa lokal. Dayang pagbisita kahapon itaga Starlight Ferris. Aga konfirmado na rong pagdungka ita Imbi Pioneer. Ay kahapon mismo ay kaistorya ta rong sambilog sa mga opisyal ora tatlo ka mga opisyal ita Starlight Ferris nga nag-abot iya sa Aklan. Nag-agtugid dito sa New Washington. Ang nagbisita gid sa opisina ni Mayor Simonet Peralta Francisco. Ang dong tuyo ko naga Starlight Ferris para mag-secure na it mga local permits sa local government unit it Banwang New Washington. Ang nakumpirma naton ngarong barko nga magadungka sa Dumaguit Port. Ang kabay pang hindi yun mabitin, madayon na gid. Ha? Kabay pang madayon na gid. Target, ha? Nga pagdungka is October 23. Dayang Imbi Pioneer. Nga dating nagadungkara una sa Katiklan JT Port.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pero biyahe ka na Batangas, Romblon, Dumaguit, Bais, Bersa mga kasimanwa. So Butabagon, dahil nga nag-secure na at local permit, ay madayo na gid. Aro nga ginahugat-hugat itagabanwang New Washington. Agkabay pang hindi na naman mabitin ha, taga Starlight Pires. Kabay pang hindi na naman mabitin.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aro ang kapasidad ha. Ito yung barko nga Imbi Pioneer. Mga 600 banwa ka mga pasahero. Rana karang kayang ikarga halin sa Batangas pagtot Dumaguit Port.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa mga daywang Domingo lang nabilin, sa pihak nga parte, balikan tagi hapon na yung pending appointment ni dating SB aga Mayor Bagto sa Patat ni Bacau. Ang dating SB member Otoy Navarosa Villorente. Sa bakante nga lang daywang ka mga pwesto sa Libacaw Sangguniang Bayan. Ay kung nagtaliwan nga mga inadlaw, bisan nalulis na yung gid nga ni man. Si dating Mayor Charito Charit Navarosa, banwa, umagto sa banwa itibahay. Igto kay Congressman Choven Mera Flores. Ag ano rong tuyo igto sa ibahay ita dating alkalde ag vice mayor Charito Charit Navarosa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ag ano gondo na tabo? Ha? Ano gondo na kinatabo sa mag-ama nga Navarosa, especially sa dating alkalde Charit Navarosa.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
0: Agdano rayang pagwa itngagan nga ra. Kuanang dating private secretary nga si Jorge Sorilla.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Nga ginalabi man ko no it dating alkalde nga i-appoint man nga membro kong sangguniang bayan, it banwang Libacaw. Papaano? Ah, si Bagto Zapata. Agpapaano si Otoy Villorente.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Aga public knowledge man nga kung nagtaliwan ba nung adlaw. Kung nagtaliwan nga adlaw it Sabado. Bago nagabot, ha? Bago naglingling sa compound it mga lachika si dating congressman Ted Haresco. Hay igto rin mong halin sa Libakaw. Igto gin halin sa residensya ni Mayor Charit Navarroza. Ag sayid magitaga si dating congressman Ted Haresco aga congressman Joven Miraflores nag-inkwentro last 2025 election para sa pagka-kongresista sa segundo distrito nga kinaperde it dating congressman Ted Haresco.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: So, ibig sabihin ba si ex-mayor Charit ay namamangka din banwa sa dalawang ilog?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Now, kung ginalabi Rayang si Sorilia nga i-appoint nga member at sanggunay ang bayan, ano rong rason? Ha? Ay, sa ako ni pag-intindi, si Sorilia, wa man it political background, maliban sa nangin private secretary, it dating alkalde, Charit Navarroza sa Libakaw.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Meron po akong alam, ha? Bakit po, ha? Ginalabigid ni dating Mayor Charit, si Sorilia, na makapungko sa sanggunang bayan. Ha? Haman it ginapilit gid. Haman it ginahingyo gid ni Mayor Charit na papungko si Sorilia sa Libakaw sanggunang bayan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Gani minatod yun man dong hambangunon banwa. May ginatawag kitang time of reckoning. May panahon ng paniningil. May panahon it pagpanukot. Agara. Ha? Ano nagakatabungon? Daya baga. Kaparte ko ginatawag da. Nga oras it pagpanukot.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Ah, panahon na ba ng paniningil, mga kasimanwa?
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Actually, sa kalibutan nga ra, agi man ang dong tanan. Wa manit nagabato sa kalibutan. Maliban sa bato. Agbisan nga ni bato pa. Ha? Bisan nga ni bato. Sa amat-amat nga tuwo it uwan. Rong bato nagiging bagasman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Kahit ang pinakabatigas na bato sa ilog, nagiging buhangin din. Ha? Sa unti-unting daloy at agos ng tubig. Sakto ba ako, Congressman Jess?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak, balikan taron ha? Balikan taron. Regaraga ni Bakaw. Ag ano rong posible nga matabo? Ha? Ano rong posible nga matabo sa daiwang ra? Ang naghuwat makaron. Bagto sa patag Otoy Villorente, kung may ginalabi man si dating Mayor Charit Navarroza kay dating Governor Macaron Congressman Joven Miraflores.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Samtang sa pihak nga parte, daya nga ginasugid nga pag-transfer it mag-asawang maming kuandang suportas sa mga Marquez. Ano man doon na tabo? Ha? anuman duga kinatabo. Hamaan, magabalik na naman sa tibyog. Natanda nyo, anay. Ngaro mga mami nga ra, kundi, kontra ra. Kontra giday, oposisyon da. Nagkandidato ka ni Gobernador si Maming, nagkandidato congressman. Aga, naperde. Kaya dating Gobernador Jovan Miraflores, aga, naperde man yan eh. Ay kumandidato man congressman da dati. So, oposisyon da sanda. Pero, kulihi, ginbilog, ronga banga. Dahil man sa mga Marquez, may natabo nga one banga. Kung may one New Washington, may one banga man ka to. Nung tami tsudosyo, una sa Badyangan, dati may United banga man. Haman, rung mga maming umapin sa tibyog. That's why, nga natawo, rung Mayor Makarot Banga, Mayor Noel Boy Redison. Nag-combine banwa, doga persa at mga maming agtibyog. Nag-iba sanay maming ag sanay Mayor Boy Redison. Rason nga nag-vice mayor Sir Linda Maming, nag-mayor si Boy Redison sa anang una nga termino. Kontra istan pa nga ni Eva Disgracia. Kwarta gang dong diferensya, 3,000 ilang runga abantiman kay Engineer Odric Villar at Odric Construction Corporation.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Pagkatapos na seleksyon, sumipak na naman ang mga maming bangon kong pagsipak man ni Congressman Ted Harisco sa Grupo Tibiog. Ay bisan pa rin naging ka-party maniwaw ita partido banwa, pagsipak na sumunod man yung mga maming kay Kong Ted Harisco. Pero nakibot kita kuring pinakuring development. Ngayon mga maming, itugon banwa kumambiot suporta sa mga Marquez sa banwa itbanga. Ano ang natabo sa sugod it grupo?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Agdaya man nga gulpi man nga pagkambyo ni dating Kalibo Mayor William Lachica ay kung nagtaliwan, oposisyon man da. Oposisyon gid. Kapilang beses, komandidato governor. Twice, bumunggo kaya dating ka Governor Jovan Miraflores, nga istan niyang gid, dumaog banwa, 700 plus yung lingdong, kung doong magsaga, doong ilaba, 7,000, arong ilabante, ni dating Governor na Congressman Jovan, kay dating Kalibo Mayor William Lachica, o galing pagkandidato na tuban kontra Governor Jovan, matsahinano tayo matusto, itbatang Miraflores. Pero opposition man da imaw. Last election, or pilang election gid, nga nag-inkwentro gid sa tibyog si dating Mayor William. Pero rayang, gulpi man nga pagkambyot dating alkalde at Kalibo. Pagkatapos gani, nga nagwa, rungaga ni Kong Ted Harisco kung makandidato sa 1st District, kumambyo rodating alkalde na numan ang natabo. Former Mayor William Sukang Lachica, haman gulpi nga nagkambyo. O ginaopera ni mga magkandidato sa ngunang panalawigan pero matsa nagalingo-lingo rodating alkalde sa ginaoper ka ng kumandidato na lang sa ngunang panalawigan sa 2028. Yes, nga nabato ni haling kay dating Mayor William. Wagi din mo magpahuog ang makandidato sa ngunang panalawigan na.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Sa pihak kabarte, rayang ginabinasa nga rang pastoral letter sa mga misa banwa. Ita Diocese of Kalibo. Kung nagtaliwan nga Domingo, sa mga misa, ginbasa na naman dayang pastoral letter nga permado ni Bishop Cyril Villarreal, Rokobispo it Diocese of Calibo. Kontra sa kanugang nag-soap opening nga Kaban Hotel and Casino sa isla it Boracay. Daw na ulihi ang simbahan kon. Ha? Bakit nahuli kayo? Ha? Pero okay lang. Huli man daw ay nakakahabol din. So makaroon humabol ang simbahan. Nagpaguwat pastoral letter permado ni Bishop Cyril Villarreal. Nga nagapanawagan sa atong provincial government, local government ulit it Malay, ag concerned government agency nga punggan dong pag-operate it Kaban Hotel and Casino sa isla it Boracay. Agwaw kita na mag-uman sa simbahang Katolika nga nagakontra sa sugal. Nagasamad ko no sa moral fiber ita pamilyang Pilipino. Agro nga dipinsahan abanwa hayro mga pobregid nga mga pumuguyo natin sa aklan nga maganggaw sa sugal. Pero hindi ta ko magpating may pobreng maganggaw sa kasino. Ay rin Kaban Hotel and Casino nga ra hindi ka man kahampang kung bukon ka it bisita it Kaban Hotel and Casino. Aga wakit ginabuitan nga bisa nga ginapakita igto. Dapat una ka man naka-check-in sa nang hotel bago ka makahampang sa nangarang kasino. Sino man nga pobre, nga makasugod una. Kinangan anay nga magpabuka una, mag-check-in ka para makahampang ngang. Oh, come on, mga kasimanwa. Now, mabaho nga challenge na sa ato nga Simbahan Katolika. Kung ginakontratarong kasino, nga legal ha, legal nga sugal, ay sanction the amount Philippine Amusement and Gaming Corporation. Kontrahon taman dong tanan nga sugal, mapa illegal man or legal. Ay total, ginestoryahan ta sugal. Pondohon tarong bugang. Ay bisan pobre gagto sa bugangan. Abo nga pamilya nagkagawasak man sa bugang. Banwa, abo man nagkagapoto sa bugang.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Pondohon taman Roan ng ratpisis o sanksyon nga sugay nga small town lottery. Kaibahan ro illegal nga STL o ring mga bukis. Pondohon taman, ipanawagan taman. Ipanawagan taman ng mga peryahan. Ay may una man nagakatabo nga sugal ay may pustaan. Oh, doon iyang peryahan sa Kalibo ka na. Di ba nga inyong ordinansa naghahambal ro peryahan 30 dias malang. Ginaalaw malang kung may pesta or may festival. Iyan sa Kalibo whole year round na. Ginaalaw na naton.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Pero mga tumbuan, mga saklaan sa namatyan ay sugal man pundohon taman.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ay sugal man da. Nagaguba man da ita moral fiber it pamilyang Pilipino.
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Balikan tayo ang pastoral letter nga nakuha tong Simbahang Katolika nga ginabinasa sa mga misa. Samtang sa pihak aparte, agto kita sa itrike kera. Wapanganit ordinansa nga ginaduso sa aton nga sanggunang bayan para pasudlon dong itrike, electric